0: قل فمتع بكفر قليلا إنك من أصحاب النار.
1: وانا آية تنانونا وكافر تن كافر بعمل لي سيبس كزاهر تيباني أقوم يدون في المنكي هم داني يا جرمان سيدي يا كافر تماني مد الله ينسى gashin nan wai da masal insan dole da in wata cuta ta shahi mutum da araba ko sai ko mun ya kankan da kogo mun yi Allah ta tabbake ni in warke ai ta da sai kankan da kan rabbi na hakiki da ubangi na sanar gaskiya amuniban ilayna ma mai da al'amari duk zuwa ga Allah kuma idan kai wani ne mata in Allah ya bashi ni'ima bayan haka nan a dahu in ama ya bashi ni'ima ko kuma ya bashi lafiya dan annabi ne ka gashi kuma ubangiji nasiya ma kana da dubu ilahi min qabl sai ya manta abin da ya san yana kira zuwa gare shi gabanin wannan
0: wa ja'ala lillahi andadan lillahi fadilu hum fa mata'bu kufru fa qalina innaka min azhabin nar
1: wannan aya tana nuna wa kafircin kafiri ba lalle sai bisa ga jahilci bane akwai mai yi don girman kai kun gane ya girman sa ga kafir ce mai nima da Allah ya nasa gashi nan wai da masal insan dole da in wata cuta ta shahi mutum da araba ko sai ko mun ya kankan da kogo mun yi Allah ta tabbake ni in warke ai ta da sai kankan da kan rabbi na hakiki da ubangi na sanar gaskiya dai ce abin da ai likita ku gane shi ne ya warkar da ni kun gane ko an gane karkatar da mutane an nuna an sabili daga addinin Allah kun da hada lamun mun da kace mu wannan batacce bai batarwa da matta da kurin kalilan kaji dadi da dan kafircin da kafircin ka dan kadan dan lokaci kadan lokacin ajalin ka dan naka mai ashabin nar kai kana da cikin yan wuta ai mu lazima ha kana cikin masu lazimtar wuta wa ma adidu ni ala an kidan ya ka cikin masu wuta ala da yanda shiga dawama amuru tahdid wannan umarni ne na tsoratarwa fi isharin da annal kufra nau'u tashabbuh ko nau'i ne na kamanta wato ka kamanta wani da wani la sanad lahu wato wanda yake bai da wani abin bai da madogara nau'u tashabbuh dai ya sanata Allah da wani abu ka gane shi wa ikinadu wa ikinadu lil kafirina yana tamatu kuma ya tawo abinda dai da tamani ne ga kafirai muna tamatu daga jin dadi fil akhirati gal akhirah dan haka an kace mai innaka mai ashabin nar wa bi dalika allah anta allana bi kan dan kai mai shirin abin da hujja da cewa innaka mai ashabin nar kai kana cikin jannata allah ya tsare

0: kulkace
1: ya ibadin ladina amanu ya ku bayina wadanda suka imani ittaku rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku ma'ana shi kenan ku bauta masa shi kadai ibudu ku bauta masa kama allamakum kama yadda ku ya karantar da ku ibadatu a bauta masa wa atiu amiru ku bauta umarnin sa lil ladina asanu jihad ad-dunya husna akwai abu mai kyawu ga wadanda suka kyauta su ta'a cikin wannan duniya wa ardullahi wasi'a sannan kuma kasa Allah mai faɗi ce fa man ta'assarati taqwa wanda yake tsoron Allah ya buwaye gare shi wal insan da kyauta ga ubangiji shi wadanda yake garin da yake zaune ban yuhajir ila hayati yatamakkan fi shi tashi ko wannan ne koma inda yake iyawa min zalika wato inda zai iya samun dama shi bauta ma Allah kama huwa sunnatul anbiya kama yadda ke shine sunna annaba wa salihin da salihu duk inda ka zauna ka ji baka iya yi tashi daga nan ka koma gurin fa innahu la ana tikama masu hankuri ga bin Allah da daukar abin da an ka jarrabe su da shi su ake cika mai kaddara hulla da su da gairi sa ba sai an lissafa ba duk ba daya ke su ba musu ai bi kasarata za a ba su da yawa la ya ta bi biha ilaihi hisabun hisabul hasabi hisabun da misali bai kai gare shi wadu gairi mukiyalin kuma sai a ba shi ba da ma'auri ba wala mizanin ba da abin nan ba da zakaru ba da ma'auri ba ثم بين تعالى ان النبي احد هذه الامه كما ايه ده تفي تنالون النبي صلى الله عليه وسلم اتين wannan al'umma ce abinda duk anka umarce shi an umarce mu dina sun ji abin da ya hasana akwai abu mai kyawu ga wadanda sun ka kyauta su ta a cikin wannan duniya wa ardullahi wasi'a sannan kuma kasa Allah mai faɗi ce fa man ta'assarati taqwa wanda yake tsoron Allah ya buwaye gare shi wal insan da kyauta ta ga ubangiji shi wadanda yake garin da yake zaune ban yuhajir ila hayati yatamakkan fi shi tashi ko wannan ne koma inda yake iyawa min zalika wato inda zai iya samun dama shi bauta ma Allah kama huwa sunnatul anbiya kama yadda ke shine sunna annaba wa salihin da salihu duk inda ka zauna ka ji baka iya yi tashi daga nan ka koma gurin fa innahu la uzra lahu bayda uzri bi tabi'i da sake asalan gaba dai illa bi ta'azzurul hijrati in ya zanda ya mutu ya tashi kamar yanzu yana da wuya ka tashi ka tsaya ta kasa aure hoki mashakkatin fada ko kuma in yace zai tashi daga nan zuwa wani wuri ga yaya ga in babu yadda zai yi wato wahala mai nauyi za ta same shi kun gane ko inna ma yufasadu min ajrihim bi ghayri hisab Allah yace ana taka ana tikama

wato kace Allah ya ce ma annabi kace ibnu umar an abdullah ni an umarce ni in bauta ma Allah ai abinan amrallahi ko amrallahu rasulahu Allah ya umarci manzon sallallahu alaihi wasallama bi an yi fidaran shi ba su labari ya ba su labari bi annahu ma'murun bil ibada cewa an umarce shi da ibada awwalatu farko shi ya fara mukhlisan lahu din kuma ya tsarkake addini kan shi dauko wani abu ya kara kun gane ko wannan shi ne na farko wato awwalan nan ba an umarce shi farko ba wato abubuwan da aka umarce shi da shi abubuwa ne daban na farko mukhlisan lahu din wa thaniyan bil ikhlas wato yayi ibada da kuma da aka umarce shi ne na daya thaniyan bil ikhlas fil ibadati kuma in zai bautawa shi bauta ma Allah kawai wa umirtu li anakuna awwal muslimin kuma an umarce ni in zanni ne farkon masu miƙa wuya ga kowa fa kana yace

talabar mafaɗin zinal suna da wasu iloyi daga sama ilimin nari wanda ya shiga wuta wanda ya hasara yana da kuma wato iloyi wuta daga sama da shi wanda ya tana zai zinal kuma daga ƙasa akwai wasu iloyi wato gidaje na abin nan wuta zalika Allah bi ibadahu wannan abu da ake faɗa muku shine Allah ke tsoratar da bayansa da shi kada su hada ciki wadanda abu min nan ya tafi da su kare shi bi ma sani umin halalin halin da ku fara don abin da sun kaji na halin kafirai na lahira yadullu alaihi qawluhu ya ibadu fattaqu ya ku bayina ku ji tsoro na kada ku bari ku fada ga halin da kafirai suke na lahira wannan su

mu Allah ya ce kai bishara ga bayi na su wane alladina sun yi kalo wanda kika su saurari magana ba ta bi muna sanahu amma su wanda kikawo wato kenan in Allah ya fada ma magana kada kai sai ka fahimce ta kafan wanda an ka fahimta shi da hasan wanda ba fahimta ba kace wallahi alam kun ba ne kun su saurari magana Allah sai ya dada ita duka amma kuma kada su aikata sai wanda sun ka gane wa huwa ma fi salahu shine abin da yake akai abin da kyautatu halin ku ciki qala ibn abbas radiyallahu anhu huwa ar-rajul yasma'u al-hasan wal qadiy shine mutum ya ji mai kyau ya ji mai muni wa yatahaddathu bi al-hasan amma in zai magana shi magana da abin da mai kyau wa yakunu an kabin shi kanje kansa daga wanda bai da kyau wala yatahaddathu bi bai ba da labarin shi ba wannan shi ya fassara shi kenan in wannan wajen mu'amala in ka ji magana mai kyau ka fada in ka ji wanda ba ta da kyau ka bari wakila yasma'una al-qur'ana ko wadanda ke jin qur'ani wa qawala rasul bi hadisa annabi mun gano annabi wa yatabina sunu amma su bi wanda shi bayyana ai haka ba ku wanda ke zama bayyane da ya malu nabi su aiki da shi wanda ba su gane ba su ce to wannan ban gane yadda ake nuni ba wallahi alim kamar yanzu kana abin kai tafiya an ce kana iya da azumi kuma kana amma ka tafi da azumi yafi fa yafuzuna bil azumi su tuwan da annabi su yi azumi dole rakhsa ba su yi sauki ba to waɗannan su abbayina in ji ubangiji ulaika alladhina hadahum Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar wa ulaika hum al waɗanda ku su ne masu hukunta ashabul qul masu hukunta summa zakar ta'ala bayanan li ahwali al-dad al-mukarramin bayan an faɗi waɗanda abin ibadullah na ƙwarai to ga halayen kuma kishiyoyin su wa tasjina alaihim bi hirmanil hidayah kuma an rubuta musu an tabbatar cewa ba ta ba su shiri ba wa kuma abadatu taghut sunu masu bauta ma taghut wa mutabi fa khadawatin masu kuma hanyoyin shaitan fa qala yace afa man

lakinin labirin ta kwarama amma waɗanda suka ji tsoron ubangiji su sun kai mai da'a lahu gurafan suna da gidajen bene ma mun fauki ha gurafan kuma wasu akwai bene ya sama mamu ya ginan mu kazarin ta talan ha ruwa ruwa na gudana daga nan ƙasa har zuwa sama ainihin ta ci gurafi daga karkashin tuwar abinnan bene yan alfaqaniya na sama wata taniya daga ƙasa wadalla kuma Allah yayi wannan alkawari ya tabbatar da shi la yakhlufu Allahu miada Allah kun bai saba ma alkawari wanda yayi kuma daga ta'ala masalan li imkani ijra'il anhar ga misali nan da aka yi tanda babu gudu mai zuwa sama ito ga misali nan da aka yi min tahti gurafi jannat da karkashin girgir dakuna aljanna wa adami nan ya bada su tagoti kuma zai bayyana rashi ayyukan amfanin bauta ma abin da aba Allah ba wani hindi shilala ko mutum ya bauta bautan nan lalacewa take bi sur'atin da gaggawa fa kala yace

Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan safiya ta juma'a sanin da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan idareje rama virtual ma wanda yau muke juma'a 11 ga watan almaram ni shekara ta 1100 wato 1148 bayan jirfin halitta manzon tsira na mama sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa garin madinatul munawwara wanda kuma ya daidaita 26 ga watan yuni na shekara ta 2026 kan labarin surfarin su kuma sai gari sama ta mijin cikakkun so dake dake tare da ni Fatima Kabere labarin ya kasai Gwamnatin tarayya ta jada wasayin Najeriya 66 daga Afirka ta kudu bayan da sun nuna niyyar tsayawa gida sakamakon matsalolin da suke fuskanta a cikin kyamarin baki an gudanar da dawo da mutanen ne ta hanyar haɗin gwiwar hukumar kula da yan Najeriya masauna kasashen waje da sauran hukumomin gwamnati an karɓi mutanen filin jirgin sama na Abuja inda aka yi musu rijistar da fara shirye-shiryen ba su talafin sake tsugunar da su Shugabannin hukumar kula da yan Najeriya masauna kasashen waje Mr. Bike da Viri Irewa ta ce gwamnatin tarayya za ta ci gaba da kare muradin Najeriya dukkan da suke tare da karfafa su su bayan doka idan za su hijira zuwa kasashen waje ta kuma yi kira ga yan Najeriya da ke shirin tafiya kasashen waje da tabbatar sun bi kaidojin kaura tare da gujewa hanyoyin da ba su dace ba domin kare rayukansu da ma mutuncin su Ana kuma shugaban kasa Bola Tinubu ya ce gwamnatin sa ba za ta bar wata al'umma a baya ba wata bita da yakan ci gaba fadin kasan nan shugaban kasa wanda mutumake shugaban kasa Kashi Shetty mai wakilta ya bayyana kan Abuja yan kaddamar da kashi na farko na titin kuje zuwa kwakwalada da aka fafada aka fadada zuwa titi mai hannu biyu ya ce aikin titin zai sauƙaƙa zirga-zirga bunƙasa tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummomin yankin yana mai jaddada cewa gwamnatin tarayya za ta ci gaba da wata dayukan more rayuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan Gwamnatin tarayya tare da harin gora bakan hulɗar rista sun jaddada buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin tabbatar da ɗorewar nasarorin da aka samu a fannin kiwon lafiya bayan annobar cutar COVID-19 sun ce jarin da aka zuba a lokacin annobar ya taimaka matuƙa wajen ƙarfafa tsarin kiwon lafiyar ƙasar nan an bayyana haka ne a wani taro da ƙungiyar sa ido kan inganta harkokin lafiya ta jagoranta tare da haɗin gora sosun tallafa yaƙi da cututtuka na duniya da hukumar NASA da shirin yaƙi da taron fuka da ta na ƙasa da kuma ma'aikatan lafiya da walwalar jama'a ta tarayya ta take jawabi da director general ta NASA Dr. Timothy Lori ta ce tallafin da ya hanga da sa ido kan cututtuka ya karfafa dakunan gwaje-gwaje ya samar da kayan iskar oxygen tare da bunƙasa ayyukan kiwon lafiya na al'umma ta ce ya zama wajibi a ci gaba da tallafawa tsarin kiwon lafiya domin Najeriya ta kasance cikin shiri da mutane ba ta sake barkewa Wani labari ne daban wasu kungiyoyin agaji da ke aiki a yankin Arewa maso gabashin Najeriya sun yi gargadin cewa sama da yan Najeriya miliyan 35 na iya fuskantar matsalolin ƙarancin abinci a bana idan ba dauki matakin gaggawa ba. Kungiyoyin da sun danganta wannan barazana da matsalolin tsaro da sauyin yanayi da hawa farashin kayan abinci da kuma ƙarancin tallafin jinƙai sun ce waɗannan matsaloli na ci gaba da shafar samun abinci da kuma rayuwar miliyoyin mutane musamman yankunan da rikice-rikice suka fi kamari. Sun kira ga gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ƙara tallafa shirye-shiryen samar da abinci da taimakon jinƙai domin kaucewa ƙarin taɓarɓarin matsalar da kuma kare rayuwar al'ummomin da abin ya fi shafa Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta zuba sama da naira miliyan 217 wajen bunƙasa ilimin kiwon lafiya da horar da ma'aikatan lafiya cikin shekaru biyu da suka gabata. Ministan ilimi Dr. Tunji Alhausa ya bayyana haka ne a wajen buɗe taron ƙasa da ƙasa na kwalejin kiwon lafiya ta Jami'ar Legas inda ya ce gwamnati na ƙarfafa ilimi da binciken samar da ƙwararrun ma'aikatan lafiya. Ya ƙara da cewa an warware ƙarin kuɗaɗe domin faɗaɗa cibiyoyin horarwa sama da kayan aiki na zamani da inganta yanayin koyarwa. Wa makarantun kiwon lafiya na gwamnatin tarayya Ana kuma hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasar CDC ta nuna darajar ƙudurin dokar da ke neman kafa sabon hukumar kula da lafiyar jama'a da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa. Hukumar ta ce kafa wata sabon cibiya mai irin ayyukan da take gudanarwa na iya haifar rudani tare da nuna tsarin sa ido da martani ga barkewar na cututtuka. Babban daraktan
Dr. Jide Idris ya bayyana haka ne yayin sauraron ra'ayin jama'a da kamitin majalisar wakilai mai kula da cututtuka masu yaduwa ya shirya kan kudurin dokar ya ce duk da buƙatar ƙarfafa tsarin lafiya sabuwar hukumar za ta maimaita ayyukan da doka ta riga ta dora wa NCDC ya ƙara da cewa NCDC wadda aka kafa ta hanyar doka shekarar 2018 ita ce gidalakin sa ido kan cututtuka gano barkewar annoba ba da martani cikin gaggawa da kuma daidaita ayyukan lafiyar jama'a a faɗin ƙasar nan saboda haka ya buƙaci majalisar dokoki ta saki nazarin kudurin domin kaucewa rikice-rikicen gudanarwa da barnatar da albarkatu Tocin jihar Katsina kuwa gwamnan jihar Malam Dukan Marada ya sha alwashin ka ƙarshen matsalar da ƙarancin ruwa jihar ta hanyar ci gaba da zuba jari a ayyukan samar da ruwan sha. Ya dai bayyana kan yin ƙaddamar da ayyukan samar da ruwa na garin Tsagero a ƙaramar hukumar Rimi inda ya ci tsaftataccen ruwa na da manufar muhimmanci ga lafiyar al'umma da ci gaban tattalin arziki. Gwamnan dai ya ce an kammala samar da rabin ayyukan samar da ruwa da gwamnatinsa ta amince da su sai da buƙatar al'umma su kula da kayayyakin domin tabbatar da ɗorewar ayyukan. Sabon kudurin dokar kafar rundunar 'yan sandan jihohi a Najeriya wanda shugaban ƙasa Bola Tinubu ya aika majalisar tarayya kuma majalisar dattawa ta aminta da shi a ranar Laraba na da zama doka watakila mai kafin babban zaben shekara ta 2027 dama majalisar wakilai ta riga ta aminta da irin wannan kuduri ko da yake akwai wasu bambance-bambance tsakanin nata da wanda majalisar dattawa ta aminta a yanzu mataki na gaba shine kwamitin haɗaka na majalisar dattawa da majalisar wakilai sai tantance kudurin biyu tare da hada sori guda kafin amincewa da shi ya zama doka a kundin tsarin mulkin ƙasa yanzu kuma za a miƙa da kudurin zuwa majalisar dokokin jihohi 36 na ƙasar nan inda dole ne a ƙalla majalisar jihohi 24 sai amince da shi kafin a miƙa wa shugaban ƙasa ya sanya hannu inda daga nan ne ya zama doka jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa na da jihohi 32 cikin 36 a halin yanzu haka kuma wasu jihohin da ba APC ke mulki ba kamar Anambra da Abia gwamnatin jihohin na da kyakkyawar alaƙa da shugaba Tinubu lamarin da masu shari ke gina akwai yiwuwar ƙudurin ya samu goyon bayan majalisar dokokin jihohin Babban bankin Najeriya CBN ya mayarci bankuna da sauran cibiyoyin kuɗi su rufe asusun kwastomomin da ake zargi da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. A wata sanarwa da daraktan sashen kula da ka'idojin bankuna na CBN Olubunmi Oyedele Oni ya sanya wa hannu. Bankin ya ce umarnin ya biyo bayan sababbin sunayen da kwamitin kula da ka'idojin sanya takunkumi na Najeriya da kuma hukumar kula da kadurin ƙetare da ma'aikatar baitul malam Amurka suka fitar. A baya-bayan na Amurka ta sanya sunayen mutane uku da kamfanoni shida da ake zargi da alaka da ɗaukar nauyin ƙungiyar ISIS ciki har da masu gudanar da kasuwancin canjin kuɗaɗe a Najeriya. Bankin da CBN ya umarci dukkanin cibiyoyin kuɗi da suka gauta rufe da duk wani kuɗi kadarori ko wasu albarkatun tattalin arziki da mutane ko kamfanonin da aka sanya wa takunkumi ke da su ko suke iko da su ba tare da sanar da su ba. Haka kuma ya umarci bankuna su tantance dukkanin kwastomominsa masu cin gajiyar asusu da kuma ma'amaloli domin tabbatar da sun dace da sabon takunkumin. Babban bankin ya kuma ce kada a baiwa mutane ko kamfanonin da aka sanya wa takunkumi kuɗi ko ayyukan kuɗi ko su albarkatun tattalin arziki damar hada-hada kai tsaye ko ta bayan fage. Sannan ya umarci cibiyoyin kuɗi su kai rahoton duk wata mu'amala da ake zargi ga sashen da ke tattara bayanan sirri na hukumar kula da shige da ficen kuɗaɗe ta Najeriya idan an tabbatar kwayoyin yunkurin yin mu'amala da waɗanda ke cikin jerin sunayen. Su labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama farin cikin al'ummar mai yaɗa shirin nata akan mita 97.3 kan sangon FM Rama Radio. Yake da matsuguni yana bayan dogon banki gida mai lamba 125.27 a tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya. Sakamako iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin namu da ke a www.ramatv.com da shafukanmu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rama Radio da kuma TV. Ya dakace mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora.

0: Mitace sayin da 7:00 ga kan Songwen FM Rama Radio da ga saurari labaran duniya wanda kuma tuni wannan ya da shirshir namu yake nuni da cewa karfe 8 saura mintuna kuma da misalin karfe 8 dai zan ji ga sashin namu na siyasa inda zan muka muku maimaitin shirin harshen kalkalin ka shirin da kan bayanin siyasa daga jami'i daban-daban tambar ta albarkacin bakunan so bisa kundin tsarin mulkin demokradiya ba tare da zage ko cin mutunci man ba amma kafin sannan ga kira-kira na suna ta shigowa yin masu raro za ku yi shigowa ta kan 07077 wato 95293 ko kuma 08178577777 domin bayyana labarin da ya fi jan hankalinku ta cikin labarin duniyar da muka karanto muku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Barka da wannan lokaci.
0: Na'am, barka dai Usman an goma ta daya. Ina tare da kai.
1: Allah ya shiga ne wannan. Ah, sabon hikima da farko dai ya ja hankalina. Allah ubangi da saka muku da alkhairi musamman. Sai kuma labari na gaba shi yau zan tafi bangaren wasanni. Duba da cewa kungiyoyinmu na Africa an samu waɗanda suke taka rawar gani a wannan World Cup da ake bugawa. Fatan mu da shi Allah ubangi da ba su nasara ya sa taka rawar gani fiye da yanda suka taka a shekarun da suka gabata. Usman Hassan zan yi angon mace daya da mutum zaki da shi.
0: Sannan muna matuƙar godiya Usman Alhassan tsanyawa angon mace daya da shiwa da kai ka kuma bayyana labarin da ya fi jan hankalinka ta cikin labarin duniya da muka karanta muku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullahi kai tsaye da wa muke tare.
1: Barkanki da saki da fatan kin waye gani cikin koshin lafiya.
0: Na'am, barka dai lafiya alhamdulillah muna tare da kai.
1: Alhamdulillah masha Allah. A gurguje sunana Yahaya dan sunna kuma na kirawo ki kai tsaye daga nan kofar kudu.
0: To masha Allah ya hadan sunna fatan ka ji labaran duniyar da muka karanto daga ciki wannan ne fi daukar hankalinka.
1: Gaskiya dukkanin labaran ku sun ja hankali na amma babu wanda ya ja hankali na irin wannan aiki da suna. Shi kimar ku a yau ya ja hankali na mutuka kwarai da gaske.
0: Masha Allah.
1: Allah ya saka miki da alkhairi, Allah ya kara miki lafiya da nisan kwana mai albarka.
0: Na'am, amin.
1: Sunana Yahaya dan sunna daga nan Kunkuri. Ina tare da
0: ku. To masha Allah muna matsayar godiya Yahaya dan sunna dan mutanen Bunkure da shugaba da kai ka kuma bayyana labarin da fitan hankalinka ta cikin labaran duniyar da muka karanto a wannan safiya. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
2: An ta lafiya?
0: Lafiya alhamdulillah kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? To masha Allah Adiza yar makada yar mutanen Rano fatan kin ji labaran duniyar da muka karanto a daidai wannan lokaci.
2: Eh gaba daya na ji labaran na rahama kuma labaran da ke ɗauke hankali na amma kuma Allah ne mai yaba da ɗaukar hankali da ji Allah ya samu da muna mai albarka Allah ya samu da ruwan sanyi albarka.
0: Masha Allah.
2: Allah ya kai ki gidan ki lafiya da yar makada daga labaran da ya nago.
0: To amin amin muna matsayar godiya Hadiza yar makada daga karamar hukumar Rano da shugaba da kika kika kuma muna fatan alkhairi. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina?
1: Jabati Bashir Abdullahi Hotoro.
0: Masha Allah Bashir Abdullahi dan mutanen Hotoro fatan ka ji labaran duniyar da muka karanto a wannan safiya.
1: Yalla kuma wanda ya ji hankali na ni labarin nan na kasashen wajen ne inda aka ce America ba za ta tsaya jayaran ajinci da kudin ta kuma. Ya za kuma kai da kudin ka ce kuma yake za su rafa ma da yadda za a yi da kudin ka ce ba kuna da ke abin da ke kira ma da shi. Allah ya sa Allah ya warware mu.
0: Na'am.
1: Allah ya baki a tashi da
0: shi. Tana muna matuƙar godiya Bashir dan mutanen Hotoro da shigowa da kai. Ka kuma bayyana labarin da fitan hankalinka ta labarin da muka kawo. Assalamu alaikum kai ne mai waya na ƙarshe.
3: Wa alaikum assalam na gode an sai lafiya.
0: Na'am, lafiya alhamdulillah a gurguje.
3: Yana wani cikin hankali na sosai bari ma wannan kar magana ta ku.
0: Na'am.
3: Kar ma ta iya canza mutum na ji daɗin ta wannan gaskiya.
0: Na'am.
3: Ma gaskiya kuna ƙoƙari wallahi da kuke ma masara da ta ma. Kiran waya da albarkar sun bakin.
0: Na'am.
3: Allah ya sai da yi mahukunta na yin abin da kuke taimakawa don kuma Allah ya taimaka ku ce Allah ya saka muku da alkhairi.
0: Na'am.
3: Ta yi iri da labarin nan kuka ce ta kuma Allah ya saka muku da alkhairi.
0: Na'am.
3: Da kuma kusa da wawa da tsofin.
0: Naam.
3: Alama mahiri kumiwaya jivurin Alhamdulillah yuri nisi wa nilimu na mkupata alki.
0: To amin amin muna matukar godiya Jibril Abdullahi. To amin amin muna matukar godiya da shigowa da kai. To kuma bayyana labarin da fi jan hankalin naka a cikin labarin duniya. To kuma yana shirye-shiryen na bayani da cewa karfe 8:35 kada da manta da masallan karfe 8 din daidai za mu je ga session namu na siyasa inda zamu kawo kuma mecin shirin harshen ka alƙalin ka shirin da kuma yoyin siyasa daga jami daban-daban ta martaba albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba amma kafin sanin yanzu bari mu je ga sashin namu na ciniki da kasuwanci da masauraran waɗannan tallace tallace
4: mafiya ta Najeriya
5: farin ciki ta al'umma kalli bishiyar mai aiwaiwa kalli bishiyar da shigowa
4: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
5: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ya sa rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
4: Tashar Rahma TV farin cikin al'umma.
5: Tare da ku.
6: Tare da ku.

0: kamata a haƙura da wannan gwamnatin domin duk shika shikan tabari ya tabbata da wannan gwamnatin to ba mu fatan tabari da kai mun san samu ne ka jajin iyan mutaleba har yau an kasa samar da ruwan sha sai an magana a ce an kawo injina za a zuba a matattun ruwa ai wannan injina dai da ake cewa an kawo ko akan kunkun ruwa a dauko su ya kamata a ce sun zo
1: wani dan adawa da ya shige yau gwamnatin Kano adawa ina so in tabbatar maka cewa a siyasance kan zai kwashi kashin sa a hannu musamman rawar kafar da na ga dan takarar jam'iyyar NDC yana yi shine kwamarar Aminu Abdulsalam da ya kan bi irin tashin da yake gindin sa zarge-zargen da gwamnatin Kano take da shi a kansa da ya yi shiru domin ban san wani abu yanzu da zai iya gaya wa al'ummar jihar Kano wanda za su yarda da shi
2: mai girma gwamna kwamishinan lafiya ba shi da wani amfani a tsarin kwamishinancin gwamnatinka ka ije shi ka sabulle shi ka sumbale shi ka kawo jajirtattu waɗanda za su iya taimaka al'umma yanzu mun ja layi dole mu fito sai mun ba gwamnatin nan gaskiya sai mun ga an gyara za mu daina magana
3: ku da ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba a gabar da al'amuran kakar babban zaben 2027 ke daɗa kankama wani jigo a jam'iyyar hamayya ta PDP mustashegun soni ya yi hasashe game da jihohin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai iya lashewa a kakar zaben 2027 mustashegun soni ya bayyana cewa fafatawar da za a yi a zaben 2027 ta fara bayyana a matsayin gwabzawa tsakanin shugaba Tinubu da Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar hamayya ta ADC inda ya ce Tinubu na iya samun nasara a jihohi kusan 22 na zaben shugaban ƙasa a shekarar 2027 jigo na jam'iyyar hamayya ta PDP mustashegun ya ce akwai alamun siyasa da ke nuna cewa fafatawar kan neman kujerar shugabancin ƙasa za ta kasance tsakanin shugaba Tinubu da Alhaji Atiku Abubakar yana mai cewa ba wata shakka akan hakan domin sauye-sauyen siyasa da ake gani yanzu na iya taimakawa Tinubu wajen inganta sakamakon zabensa a cewar mustashegun soni watakila nasarori ba za su kasance masu tazara ba amma idan har shugaba Tinubun ya yi aiki tukuru zai iya samun nasarar lashe kusan jihohin kasar nan 22 yana mai cewa game da shiyar arewa maso yamma kamata ya yi a duba tasirin manyan 'yan siyasa masu fada aji da masu ruwa da tsaki da ke da ƙarfi wajen tafiyar da al'amuran siyasar shiyar kodayake ya ce misali idan aka dubi jihar Kano akwai manyan 'yan siyasa da masu arziki da ke taka muhimmiyar rawa wajen tsara yadda sha'anin siyasar zai kasance wanda al'amari ne mai muhimmanci da ka iya ba da cikakkiyar gudunmawa da ake bukata wajen ganin nasara ta samu jigon na jam'iyyar hamayya ta PDP mustashegun ya ce wannan hasashe fa ya samo asali ne daga yadda gwamnoni da fitattun 'yan siyasa ke sauye-sauyen sheka da kuma kulla alaka gabanin babban zaben shekarar 2027 batun na zuwa ne a gabar da muka je gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kadir Yusuf a yayin wani taro da masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC yana kira ga al'ummar ƙasa da kanawa gaba ɗaya kwata da su yi shugaba Tinubu da sauran 'yan takara na jam'iyyar APC a matakai daban-daban domin a cewarsa jam'iyyar ta APC ita ce jirgin fitan talakawa

0: gabar da Mustapha Muhammad Curomawa ke jinjina ga kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya shi ko Umar Mai Rais sako yake aika wa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ne sauke wani cikin kwamishinonin nasa sai da kan nan ga Comrade Aminu Muhammad Adam daga jam'iyyar Labour zai aika sako ga Alhaji Nur Hussein President
1: Alhaji Nura Hussein President wannan masala ta gwamnati mai zango daya ya kamata Alhaji Nura Hussein President a hakura da wannan gwamnatin domin duk shika shikan tabare ya tabbata da wannan gwamnatin to ba mu fatan tabare da kai al'umma sheda ne ita wannan masalar siyasa kai kake binta bashi to amma wannan biye wannan gwamnatin asara kake yi dan haka muna baka shawara wannan gwamnatin ka hakura da ita in san samu ne ka ja jami'an mu ta leba idan kuma ba za ka leba ba to da mun harkarka kwankwasiya da kwankwaso akwai mutunci da mutuntaka ba bata akai ba amma ni dai shawara da nake baka mai girma Alhaji Nur Hussein President wannan gwamnatin mai zango daya ya kamata ka hakura da wannan gwamnati domin ni ban ga amfanin mu'amalar ka da wannan gwamnatin ba tunda in wai maganar ko a taimaka mutane ne sama da shekara nawa ka saba taimakon marasa karfi amma bai dace wannan gwamnatin gwamnati ta zo haka kawai ta bata maka lokaci ta zuban ma da kima ba mu shawara muke baka yau gashi ma abun in ciki shi kansa jagoran gwamnatin gwamna mai zango da Allah yadda duk hayaniyar hamayya da kugwala take fitowa kana gani wata santa ta tso gwamnatin a gaba dan haka muna kira da mai girma Alhaji Nur Hussein President shawara ce muke baka ka hakura da wannan gwamnatin har yau an kasa samar da ruwan sha sai an magana a ce an kawo injina za a zuba a matattun ruwa ai wannan injina dai da ake cewa an kawo ko akan kunkuruwa a dauko su ya kamata a ce sun zo dan haka mai girma Alhaji Nur Hussein President shawara muke baka ka hakura da wannan gwamnatin bamu ga amfanin mu'amalarka da wannan gwamnatin ba
0: Comrade Aminu Muhammad Adam kenan na jam'iyyar Labour a nan Kano ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar APC inda shugaban APC Media Forum Honorable Sala Kalakawo ke bayyana cewa yanzu dai kana wasan gamsu gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf na da kyakkyawan shiri gare su
2: duk wani bakano a yanzu ya gamsu cewa mai girma gwamna na da kyakkyawan shiri gurin al'umma jihar Kano na da kyakkyawan shiri gurin jami'an gwamnatin Kano na da kyakkyawan shiri gurin ma'aikatan gwamnatin Kano na da kyakkyawan shiri gurin yayan jam'iyyar APC domin iya abinda mai girma gwamna ya fara gabatarwa ta karkashin kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya jami'an yada labarai na local government 44 yau mai girma gwamna ya jika musu makogaran su an yi abinda ya kamata gurin fitar da su kunyar abinda ya kamata mai girma gwamna ya daura damara daga ski so yake yaga ya tsamo wa al'umma jihar Kano kitse daga cikin wuta ko a yau na ga wata magana da mai girma gwamnatin yake yi na cewa dukkanin wanda yake fargaba a cikin tsarin tafiyar da gwamnatin sa ya dena shi kansa mataimakin sa Alhaji Murtala Sala Galadima Garo babu haufi a kansa duk mutumin Kano ya yarda cewa tsakanin mai girma gwamna da mataimakin sa Alhaji Murtala Sala Galadima Garo dan Juma ne da dan Jummai sannan ga mai girma kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya na iya bakin kokarin sa gurin ganin ya sai ma gwamnatin Kano mutunci a idan al'umma dukkanin abin da yake na gaskiya ne yana fitowa daga ma'aikatar yada labarai domin a yada wa mutane idan mutum ya fito yace zai adawa da gwamnatin jihar Kano a iya sanin da nayi mai girma kwamishinan yada labarai ne kadai yake da kokari gurin ganin an je an yi attacking din duk wani mutumin da yake nufin gwamnatin da sharri shine a ma'aikatar sa kadai yake cewa a fito a yada alkhairin da gwamnatin Kano take yi karkashin jagorancin mai girma gwamna duk wani dan adawa da ya shirye yi wa gwamnatin Kano adawa ina so in tabbatar maka cewa a siyasance kan zai kwashi kashin sa a hannu musamman rawar kafar da naga dan taka jam'iyyar NDC yana yi shine Comrade Aminu Abdusalam da ya kalli irin kashin da yake gindin sa na zarge-zargen da gwamnatin Kano take da shi a kansa da yayi shiru domin ban san wani abu yanzu da zai iya gaya wa al'ummar jihar Kano wanda za su yarda da shi a yanzu in yayi magana sai mun tambaya gaskiya ya faɗa ko kuma a'a kar wanda ya faɗi maganar kansa i dawo i nemi hakkin sa kuma i dawo i zo i lashe amansa domin yafi kowa kokari da iya lashe amai a wannan zangon na kakar wannan siyasar da ake ciki
0: amma a daidai lokacin da Honorable Sale Kalakawan ke yin waɗancan kalamai shugaban APC Media Forum Abba da Garo 2027 Honorable Umar Mai Rais ne zai yi kida a cikin ruwa mai ta da hankalin kwado ko da dai ga Umar Mai Rais
3: Allah ya sani muna yi wannan gwamnati kara albarkacin darajar mai gidanmu Alhaji Murtalasi daga Ladi Mangaro da abinda muka ga ana sakaci ko ana wasarere da shi ba fa za ta hana mu fito mu faɗa maka gaskiya ba sakacin nan in daga kai ne ka gyara in kuma wannan commissioner na lafiya ya kamata ka tattara ka wurga shi ka watsar da shi ka cire shi ka kawo mutane nagartattu waɗanda za su iya tsayawa tsayin daka su taimaki rayuwar al'umma su ci al'umma daga masifa da bala'i da kuncin rayuwa da ake ciki yau babban abin tashin hankali da gagarumin bakin ciki mai girma gwamna dirfafa asibitin Bamallanhu na rantsa da Allah kana shiga da kanka sai ka fashe da kuka in ka ga yanayi da kuncin rayuwa da takuruwa da al'umma suke cikin wannan asibiti a ce asibiti guda kamar Bamallanhu da ake karban haihuwa rayuka da nau'i ta mai cikin da na ƴaƴan a kawo su a cikin garari a ce an rasa wanda zai tsaya wai a asibiti fitila kwaman wannan fitila sola babu idan mace ta zo sai ta siyo maganin sauro guda biyar sai an siyo leda pure water uku sai an siyo fitila wai da ita za a haska a karba ba dole mutane su dinga mutuwa ba ko su dinga jirkita yanzu ga wata abin tausayi jini ne balle yake ta zuba an rasa yadda za a yi wannan asibiti commissioner lafiya magana ta gaskiya ka tattara ka wurgar da shi ka watsar da shi bai da wani amfani ga al'ummar Kano kuma mutum haka tafi haka na rantsa da Allah mai girma gwamna matan jihar Kano ɗan dangwale dai ka san mata ne yadda mata suke galabaita wajen wallahi ana gobe zabe za mu kwaza rasu mu ce su fito su ranga da maka antipati muna yin gwamnati ne dan me za ta taimaki rayuwar al'umma ba dan kawai a zo a dinga santattuka a radio ko a kafafen yaji labarai amma ka shiga asibitoci ka gani sun zama tarkon mutuwar al'umma inda zaka tafi neman ceton rai kuma nan za a je a nemi ka digirgire da rayuwar taka to mai girma gwamna commissioner lafiya ba shi da wani amfani ka tsige shi ka sabulle shi ka kawo jajirtattu wanda za su iya taimaka al'umma wanda za su taimaki gwamnatin ka tai nasara mun ja layi dole mu fito sai mun ga gwamnatin nan gaskiya sai mun ga an gyara za mu daina magana
0: sai dai kan mu nade muna mika sakon ta'aziyar mu ga honorable baban Naira Beta iyalai da ƴan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Alhaji Bukar Bulama muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran ɗinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda-inda wato Bashir Ala'ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin.

0: Hausa.
1: Wana kimita 97.3 akan zungon FM Rama Radio. Inda aka surare maimaicin shirin harshen ka alƙalinka daga sashen na siyasa tare da Abdullahi Muhammad Wali shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga jami'i daban-daban da murtafa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiya ba tare da sake ko cin mutuncin wani ba. Wanda kuma ya kawo gurin yaɗa shirin namu na farin cikin al'umma yana nuni da cewa ƙarfe 8:30 saura mintuna 2 da misalin ƙarfe 8:30 da dai za mu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda za mu kawo muku maimaicin shirin karkaɗa kunwa ku sha labari tare da rabe su kura shirin da kan zaka yi halin gudu sako domin kan muku labarai daban-daban na ban al'ajabi banda wasu banda jebe faɗakarwa ilmantarwa zantarwa nishaɗantarwa a wani lokacin ma har da ban haushi waina ma na jan kare fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabiru labarin ya kasance da nake ci gaba da kasancewa da ku ta cikin zango na farko na tsarin gaba ta tashirshin wani gida mai albarka na wannan safiya ta Juma'a to babbar rana munyan manyan barayi da bincike bai kau ba 26 ga gautun wani shekara ta 2026 mu da miki da lafiyar labin gice ga karamin da lafiyar da abin da sa ta ci ta sha ta kuma ta fatar ka kuma ba mu yi kwanta fi daita kan hanya mu daidaiciya alkarin da ke cikin wannan rana ya ban gice Allah ka hada mu da shi ya kasa ka kuma Allah ban gice ka tsare mu da shi mu gunje mu gangani tsautsayawa da asarar labin gice ka kare mu da shi Allah ban gice ka tsare mu da shi

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnun ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. A nan yadda ma'aikatan duba gari kenan ke neman daukin gwamnan Kano akan haƙoƙinsu. Shuko ya abin yake. Al'umma mazauna garin Tunga na ci gaba da neman daukin gwamnan Kano da sauran mahukuntansu na karamar hukumar Gwale da su taimaka su gyara musu hanyar shiga garin nasu. Shuko ya abin yake.
1: Domin wannan hanya ita ce hanya wacce take wanda Turawa suka shigo Kano. Saboda haka ita ce dalilin da yasa aka sa unguwar Tunga.
0: An bayyana yadda cinikin bayi ya taimaka wajen taɓarɓarewar ci gaba mai inganci a ƙasar nan. Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da majin yadda maroƙan baka suka taka muhimmiyar rawa a cikin al'adar Malam Bahaushe. Da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin ɓangaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci.
2: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
3: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
2: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
3: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
2: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
3: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
2: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
3: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
2: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
3: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644085 ko 0808723522.
2: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ko dakin irba ba
1: an sace ne je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyar da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك و السلام عليكم ورحمة الله بركم da wannan marici na Laraba 27 ga watan Shawwal a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 17 ga watan 5 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga kofar Wambai daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na 31 in ba manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin babul mururi baina yadayil musalli haka ne mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 103 da haka yau insha Allah zamu fara karatu daga hadisi mai lamba ta 104 malam yace al hadithu rabi'u ba'da al mi'a hadisi na 104 an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda kala yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza salla ahadukum ila shay idan dayanku yana salla gaban sa da wani abu yasturuhu minan nasi da ya tsare shi daga wucewar mutane ma'ana sutura kenan fara da ahadun sai wani yazo yayi nufin ayyajta za baina yadaihi ya wuce ta gaban sa tsakanin sa da abun ma'ana ya wuce ta gaban sa amma ba ta gaban sutura ba tsakanin sa da suturar sai wani yazo zai gifta an gane ko sai annabi yace falyadfa'hu to ya tunkuɗe shi ya kare shi ya hana shi domin tunda ka riga ka sa sutura bai halatta ya wuce ta gabanka ba sai dai ta gaban me sutura to idan yazo zai wuce ta gabanka ba ta gaban sutura ba kai kuma abin da shari'a ta ce shine ka ije shi ka tunkuɗe shi ka kare shi tunkuɗewa daidai kima gwargwadon yadda ya taho ma in ya taho a hankali kai kuma karka sa kwanji kai masa hankadar da zai je ya ji ciwo a ka ture shi ko ka hana shi ko ka tare shi gwargwadon yadda ya taho in ya taho a guje to nan ma sai kai amfani da iya abin da kake iyawa na tsare shi gwargwadon yadda ya taho an fahimci wannan fa in aba idan da kai yunkurin tare shin sai ya ki tsayawa sai shi ma ya sa karfi zai wuce to annabi yace falyuqatilhu ka yake shi an gane ko ma'ana kai ma ka tsaya tsayuwar daka ka ga ka hana shi yadda ya dage sai ya wuce kai ma dage sai ka mi hana shi asalin kalmar qatala yuqatilu akan yi amfani da ita ana nufin fada kuma ana yin amfani da ita ana nufin kisa domin ta karkashin fada ake samun me kisa to shi yasa waɗansu malamai suka ce duk kalmar biyin duk ma'anar biyin kalmar ta dauka ma'ana ka hana shi koda da fada ne kuma koda fadan ya bayi zuwa ga ya ka kashe shi to baka da laifi jinin sa ya tafi a banza wannan shine fatawar mazhabar zahiriya zahiriya suka ce yana daga cikin wajajen da in an yi kisa babu laifi jini ya tafi a banza shine lokacin da kake sallah wani yazo sai ya wuce ta gabanka an gane ko kai kokarin ka hana shi shi kuma ya dage sai ya wuce to anan an baka damar ka yake shi kuma ko da haka ya bai zuwa ga salwantar rayuwarsa baka da laifi. To amma dole dai shari'a za ta kalli yanayi, dan kada kana jin haushin wani kawai ka zo ka kafa sallah a fakaice yazo wucewa ka sa kota ka doke shi. A'a, asali kai ma abin da za a tambaye ka, to me kai ka dauka kota kana sallah? To amma malamai suka ce abin da ake nufi da a ce tsautsayi zai kasance ba kisan kai nufin yi ba, yazo zai wuce sai ka tunkuɗe shi, to kuma sai abin ya tadda ajali sai ya fadi ya mutu, to wannan babu laifi. Abin nufi ba za a yi kisasi ba kai ma a ce a kashe ka. An gane ko? Saboda me? Saboda wannan lafazin da yana iya daukar ma'anar kisa, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Yuqatiluna kaga suna yin yaki fi sabilillahi, fayaqtuluna su kashe, wa yuqtaluna a kashe su. Duk daga kalmar qatala ne, qatalahu ya yake shi, qatalahu ya kashe shi, qatalahu ya zage shi. Qatalahumullahu anna yufakuna, Allah wadaransu. Kaga nan qatala bi ma'anar la'ana wa tard wal halak. To daka dai wannan lafazi ne mushtarak, amma ra'ayi ne na mazhabar zahiriya ba sauran jumhurin malamai ba. To amma ko shakka babu wannan fahimta tasu tana da mashiga, tunda lafazi ne mushtarak, lafazi ne yana iya daukar waccan ma'anar yana iya daukar wannan. Kuma malamai suna da ka'ida a ilimin usulul fiqh, suka ce tarkul istifsali fi maqamil ihtimali yanzilu manzilatal umumi fil maqal wa yasihhu bihi al istidlal. Idan kalma tana da harshen da motsi, shari'a bata tantance wata ma'anar daga cikin biyin take nufi ba, sai ta bar ta haka, to za ta iya daukar wancan din, za kuma ta iya daukar wannan. An gane ko? To sannan idan an zo kafa hujja, in wani ya kafa hujja da waccan ma'anar yayi, in wani ya kafa hujja da waccan ma'anar ma yayi, domin duk lafazin yana ne yana dauka. An gane ko? Manzo Allah ya faɗi illa yace fa inna ma huwa shaytan, nan jumla ce ta aliliya. Me yasa aka ce ka kashe shi ko ka yake shi ko ka sa karfi wajen hana shi, a lokacin da shi ma ya sa karfi wajen sai ya wuce ta gaban ka? Saboda shi shaytan ne. Abun nufi dabi'ar da ya dinnan dabi'a ce ta shaytanci. To kaga wannan hadisin ma yana da tabbatar maka da cewa cikin mutane akwai me? Shaytanu. Bayan nassi na aya cikin suratul an'am, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni. Akwai shaytanin mutane, akwai shaytanin aljanu. To hadisi ma anan ya tabbatar da akwai shaytanin mutane. Kalmar shaytanci din ba suna bane, sifa ce. Duk mutumin da ya aikata aiki irin na shaytanci ya zama me? Shaytan. Shi ma iblis ba sunan sa ne na yanka ba, aikinsa ne ya ji ake ce masa shaytan, shaytan, shaytan. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Kaga wannan i'ad bil faqr din shine shaytancin. Wa ya'murukum bil fahsha, al-amru bil fahsha anan din shine shaytancin. Daka duk wanda shi ma ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha sawa'an insan kana aw jinnan fa huwa shaytan. Wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum wa in aqatumuhum innakum lamushrikun. Shi yasa malaman Yahudawa shugabannin bata Allah ya kira su da suna shaytanu. Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaymana wa ma kafara Sulaymanu walakinna shayatina kafaru. Shayatin duk da ake fada anan ana nufin malaman bata, wanda suke koya wa mutane shirka, suke koya wa mutane zagin Allah, suke koya wa mutane hada Allah da wani, shaytanu ne. Shi yasa Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un. In suka gamu da mu'minai sai su musu dadin baki su ce wai mu ma mun yi imani tare da ku. Wa idza khalaw ila shayatinihim, in kuma suka tafi wajen shaytanin nasu, mana shugabannin nasu na bata, qalu inna ma'akum, sai su ce mu dai muna nan tare da ku, muna jaddada goyen bayan mu. Inna ma nahnu mustahzi'una, abinda kuka ga mun yi wa ƴancan mu'minai na cewa muna tare da su, izgili mukai musu, shigo shigo ba zurfi mukai musu. Sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun da haka dai annabi yace fa inna ma huwa shaytan domin a wannan yanayi da wannan aiki da yayi ta bayyana shaytan ne an gane ko cikin wannan hadisi malamai suka ce zamu fahimci mashru'iyatu sutra ko sutratul almusalli ko lil musalli shari'a ta shar'anta duk mutumin da zai yi sallah kuma ya san wani zai iya wucewa ta gaban sa to ya samu sutura kuma ita suturar nan ba dole sai a tsaye ba an saba sa ta a tsaye ne amma ko a kwance ka sa ta ba laifi ka'idar shine abinda girman sa yake daidai da bayan siddin abin hawa ko dai doki ko raƙumi ai bayan siddi zaka ga wani dan abu ya dan daga kadan haka to sutura so ake yi tsawon ta ya kai gurgudan wannan kaga kamar buta kenan ba dole sai ta zama katutan katako ba wannan shine haddu hal adna mafi karancin ta kenan to da ka a samu wannan abu a gaban ka manzala bai ce sai an tsayar ba in an kwantar bai yi ba da ka ko a kwance abun yake ba laifi ko a tsaye yake ba laifi kuma ko ba itace ba ko abu mai rai ne ana iya sutura da shi kamar yadda zamu ji insha Allah a nan gaba ba kamar yadda Bahaushe yake cewa ba wai idan mutum ya kwanta kai sallah yana kwance a gaban ka to zai mutu har ma zaka ji iyaye suna cewa tashi ka in sallace ka sai ka mutu a mutum yana iya zama a gaban ka ya zame maka sutura kai sallah yana gaban ka a zaune amma da sharadi kai ya tashi har ka gama in ya tashi kuma sutura ta baci kuma in yana gaban naka in ya ga dama ya zama a zaune in ya ga dama ya kwanta domin ba sharadi bane sai sutura ta zama a zaune ko a tsaye ko a kwance take ba laifi akwai wani abu da zaka ga wasu mutane suna yi in sun rasa wani abin da zasu sa sai su ja layi to ba a jan layi layi ba sutura bace

Abu Zar cikin Sahih Muslim, daga ciki akwai jaki, daga ciki akwai bakin kare, daga ciki akwai mace mai haila. Waɗannan uku inda suka wuce ta gaban ka ba sutura kana sallah, to sallar ta baci ne kwata kwata, sai ka sake ikama ka sake wata. Amma abin da ba su ba in ya wuce ta gaban ka, to lada ne ya ragu, amma sallah ba ta baci ba. Kuma mun faɗi abin da yasa malamai suka faɗi wannan, ko illar da ta sa aka sa a sutura, suka ce saboda wucewa ta gaban mai sallah yana raba masa hankali. Shi kuma mai sallah, annabi ya ce ganawa yake da Allah, ba kwa inda ya kamata mutum ya zama cikin nutsuwa da taruwar hankali sama da a cikin sallah, domin magana yake da Allah. An gane ko? Abu na biyu malamai suka ce mashru'iyyatu qurbihi minha. A wannan hadisin mun gano idan mutum ya sa sutura, to dole kuma ya matso kusa da ita. Kar ka sa sutura kuma ya zama tsakaninka da sutura akwai tazara mai yawa, a'a, ka zama dab da ita, kusa da ita. Liyatamakkana min raddi man yamurru bayna yadayhi wa baynahu wa baynaha, saboda ta haka ne in wani yazo zai wuce ta inda sutura take zaka iya tare shi. Amma kana nesa da sutura yazo zai wuce, to sai dai ka ce zaka biyo shi, to kuma in ka biyo shi kai ma kai barna. An gane ko? Wali alla yadiqa ala almarati, kuma saboda kai ma kar ka matsawa masu wucewa. Idan yanzu ka sa sutura anan sai ka tafi nesa da ita, to yanzu fa duk wanda zai wuce sai ya sha tale tale ya je gaban wannan suturar, sannan zai wuce, to kaga ai su ma ka matsa musu, da kusa kake da suturarka su ma cikin sauki sai su wuce ba tare da ka sa su wani dogon aiki ko doguwar tafiya ba. Taharimul mururi baina yadayil musalli, abu na uku wanda hadisin yake koyar da mu shine haramcin wucewa ta gaban mai sallah. Indai mutum yana sallah, to haramun ne a wuce ta gaban sa. Wa baina sutratihi, musamman ba ta gaban suturar ba, ta tsakaninka da shi da suturar, to ta wannan wajen ba a wucewa. Li'annahu min amali shaytan, domin yin hakan aiki ne na shaydanci. Duk wanda ya haka yayi shaydanci, shi kuma ya zama mai shaydan. Abu na hudu, man umman yuridu al-murura baina al-musalli wa baina sutratihi. A hadisi mun koyi hana mai wucewa ta gaban mai sallah tsakanin sa da suturar sa. Wa yakunu bi isharatin aw tasbihin awwala, na farko matakin da zaka bi wajen hana mai wucewa ta gabanka shine ka daga masa hannu, to in ya gane ya juya shikenan, ko kuma ka ce subhanallahi, in ya ankara ya gane shikenan. Fa in lam yandafa, idan kuma duk da hakan sai ya ki, ka daga hannun bai gani ba ko bai hannu ba, ka yi tasbihin bai janye ba ko bai tsaya ba, to sai ka yi amfani da abin da ya fi wannan wajen hana shi, kamar yadda hadisi ya nuna. Muni a walau bidaf'ihi, sai ka hana shi ko da ta tunkuɗe shi ne. La'annahu muta'ammid, domin a nan ganganci yake yi. Qala al-qadi Iyad al-Qali Iyal yace, walittifaqu ala annahu la yajuzu lahu al-mashyu fi maqamihi ila raddihi. Malamai sun ittifaqi, sun haɗin kai wajen ba da fatawa guda kan cewa bai halatta ba ga mai sallah ya yi tafiya don ya je inda zai tura wanda zai wuce ta gabansa. Ka tsaya a inda kake, in ya zo inda kake daga nan ka ige shi, ka ture shi ya yi daidai. In ya wuce ta gabanka kana inda kake, to wannan ka yi iyayenka. Lianna zalika fi salati ashaddu min mururihi alaihi, domin kai ma tafiyar da za ka yi wajen ka je ka ture shin, to laifinta kuma ya fi na wucewar tasa. Abu na biyar, annal madfu alau tasabbaba mautuhu min ad-daf'i, wanda aka ture ko da turewar ta zamo sanadin mutuwarsa, fa laysa ala ad-dafi'i dhanbun, wanda ya ture shin bai yi laifi ba. Wala qawadun, kuma ba za a yi kisasi ba. Li'anna daf'ahu ma'zunun fihi, domin tunkuɗe shin shari'a ce ta ce a yi. Wa ma tarattaba ala al-ma'zuni fihi ghayru madmunin, duk abin da shari'a ta ce ka yi sai a wajen yin wani tsautsayi ya faru, to ba za a zarge ka da komai ba. An gane ko? Shari'a ce ta ce ka ture shi, garin ture shin sai ya mutu, baka da laifi. Ai an maka izini ka ture shi. An gane ko? Yanzu kamar dan sanda ne ya je kamo mutum, garin kamo shi da ya fita a guje sai ya fadi ya kare, za a ce sai ya daura shi? Waye ce ka gudu ka tsaya ma a kama ka? Ai doka ta bashi damar ya kama ka in yana da tuhuma a kanka. Wannan dokan mutane kenan, ballantana doka Allah. Allah ne ya ce a ture ka, in baka tsaya ba sai ka ki tsayawar sai aka ture ka, duk abin da turewar ta jawo kai ka ja.

0: an gane ko abu na shida alhikmatu fi raddihi hikmar da tasa aka ce ka ture shi Allah ya ka'a fi salati khalalun dan kada ya haifar maka da tasgaro a cikin sallah wali Allah ya ka'al maru fil ithmi kuma kai masa haka ne dan kai masa gata dan kai ya fada cikin zunubi dan a hadisin da ya gabata makon da ya shude mun fada manzo Allah ya ce ya tsaya ya jira 40 yafi masa ne ya wuce wanda kai jira na shekara 40 da ka wuce ta gaban mai sallah to kaga hana kan da yake gata yake maka karka fada cikin wannan zunubin law ya alamul maru baina yadayil musalli ma za alaihi min al ism ko lakana ay yaqifa 40 khairul lahu min ay yamurra baina yaday abu na bakwai ma taqaddama min daf'il marri wa muqatalatihi abin da ya gabata na a ture mai wucewa ta gaban mai sallah ko a yake shi wa adamu damani kuma ba za a biya ba fi zalika cikin haka liman jama'a amamahu sutratan wannan ya keɓanta ne ga wanda a gabansa akwai sutura in ka zo kana sallah gabanka ba sutura wani ya zo zai wuce baka da dama ka ture shi in ku ka ce za ka ture shi a irin wannan yanayi to in ka ture shi duk abin da kai masa sai ka biya shi in ka ture shi garin turewar wayarsa ta faɗi ta fashi sai masa sikirin ko ka biya shi sabuwar waya in ka tunkuɗe shi garin tunkuɗe shi ka ya gama riga ko ka ɗinka mai sabuwa ko ka ɗinke masa duk dai abin da ya faru garin ka ture shi in baka sa sutura ba to laifinka ne sai ka biya shi amma ana maganar in ka sa sutura shi kuma ya yi taurin kai ya zo zai wuce to a nan ne in ka ture shi duk abin da ya faru baka da laifi an fahimci wannan fa amma man lam yaj'al sutratan amma wanda babu sutura gabansa fa laysa lahu hurmatun bayyi da alfarma li'annahu al-mufarrit domin shi ma yayi sakaci fi zalika cikin haka kama huwa mafhumul hadith kama yadda aka fahimci haka daga hadisin abu na takwas anna mudafa'ata kulli sa'ilin takunu bil ashali fal ashali duk abin da shari'a ta ce ka tunkuɗe ko ka kare to ana farawa ne daga ƙasa haka haka har ai sama farko kama yadda muka ce daga masa hannu zaka yi in ya gane shikenan in bai gane da nuni ba sai kai masa magana subhanallahi in ya gane shikenan in bai gane ba yazo zai wuce to shine sai kuma ka ci gaba fala yajuzu mubadaratuhu bishidda ba kawai zai zo wucewa ba tare da kabo yancan matakan kawai ka tunkuɗe shi ba a haka hatta tamfada wasailul lini har fa sai in hanyar da ka bi ta sannu bata yi aiki ba to shine ake kaiwa zuwa ga hanya ta aiki da ƙarfi ko amfani da ƙarfin tuwo abu na tara zahabal jumhur mafi yawancin malamai sun tafi ila annahu law marra wa lam yadfa'ahu fala yanbaghi lahu ay yaruddahu malamai sun tafi akan cewa da mutum zai wuce ta gabanka da farko baka tare shi ba to kuma sai da ya kusa wucewa sai kuma ka kamo shi ka jawo shi to wannan ma laifi ne domin wasu zaka ga suna haka da farko bai hana ba sai kuma da mutumin ya kusa wucewa kuma sai ya dakomo shi ya dawo da shi kai ba cinya ba kafa ba wucewar ce ba a so yanzu yayi wucewa biyu a madadin daya da yadda kansa ya ta biyun kuma kai ka sa shi to da haka ba a haka لأن فيه إعادة المرور domin a cikin haka an maimaita wucewar yayi ta farko da kansa kai kuma ka maimaita masa ta biyu abu na 11 idza kana al'amalu fi salati li maslahatiha duk wani aiki da za a yi a cikin sallah in dai dan gyaran ita sallar ne fala fa innahu haka ne okay to abu na 10 wa zakar ibn daqiq al'id ibn daqiq al'id ya ambata anna al musalli domin shi ma ibnu daqiq al-id yana da sharhin umdatul ahkam an gane ko to a nasa sharhin shaykh bassam yake nakalto maganar sa yace ibnu daqiq al-id yace annal musalli shine sallah yaqtasu bil ithmi duna al marri a halin da ya daqumo mai wucewa ya dawo da shi to yanzu shine mai laifi ba mai wucewa ne mai laifi ba yanzu an yi juyin waina ko na sama ya koma ƙasa yace idza lam yakun lil marri manduha in dai shi mai wucewar bai da makawa dole sai ya wuce anil murudi dole sai ya wuce misali akan hanyar mutane ka zo ka kafa sallah ba su da wata hanya sai wannan to kuma shi yazo zai wuce sai ya wuce to yanzu ba shine mai laifi ba kai ne mai laifi domin kai ne ka zo ka tare masa hanya daman an ce ne kar kai sallah akan hanya, to shi kuma in kara dinsa ya dauko shi ba hanya ba yazo zai wuce ma, to shine aka baka waccan damar. Amma ka je ka tare hanyar mutane kuma ka zo ka ce ba za su wuce ba, to a irin wannan yanayi in suka wuce ba su suka yi laifi ba, kai kai ne laifi, domin kai ka fara taka dokar shari'a, ka zo ka kafa sallah a inda shari'a bata ce kai sallah ba. Wa qala, sannan ibnu daqiqil idi yace yashtarikani fil ithmi, zai iya yiwa su yi tarayya su biyun duk a cikin zunuban. Shi mai sallar yana da zunubi, shi ma mai wucewa yana da zunubi. Idza kana lil mari manduha, in shi mai wucewar yana da wani wajen da zai saka daya wuce ba sai nan ba, amma sai ya dage shi ma sai ya biyo ta nan, to anan shi ma yayi laifi, kai ma kai laifi. Wa ta'arraba lahu al musalli, kuma a irin wannan hali sai ka zo zaka hana shi, to kai laifi shi ma kamar yadda yayi laifi. Abu na sha ɗaya, idza kana al'amalu fi ssalati li maslahatiha, duk aikin da za a yi a cikin sallah indai na gyaran sallar ne, fa innahu la yanqusuha, baya rage ladan sallar. Kaga kamar tare mutun da zaka yi ai aiki ne a cikin sallah ko, kuma baya daga cikin ayyukan sallar na asali, to wannan bai rage maka ladan sallah ba. Amma yanzu kawai kana sallah sai ka hauso sa geminka ko shafa tumbi kamar yadda zaka ga wasu suna yi, ko sosa kunni, ko shafa ciya, ko gyara hula, duk a sallah. To wannan baya cikin ayyukan sallah, da haka wannan yana rage ladan sallah. Amma ana sallah sai wani zai wuce ta gabanka sai ka tare shi, kaga wannan aiki ne asali baya cikin sallah, to amma dan gyaran sallah ne, to wannan baya rage ladan sallah. Ana cikin sallah sai liman yayi rafkanuwa sai kai masa subhanallahi, asali ba ta cikin aikin sallah, amma dan gyaran sallah aka yi ta, da haka bata rage ladan sallah ba. In ma ya kasa ganewa da subhanallahi ka ce mallan tanko zauna, shi ma baya cikin sallah, amma dan gyaran sallah ne, da haka duk babu laifi. Ina fata an fahimci wannan. Ko kuma kana cikin sallah sai habo ya zo ma, to kaga zaka fita ka je ka wanke jini dan kai ne, ka zo ka ci gaba da sallah, kaga gyaran sallah ne. Ko kuma kana cikin sallah sai kakin majina ya taho ma, zaka fito da hankicin ka ka dauke shi ka mayar, kaga wannan ma duk gyaran sallah ne. Ko kana cikin sallah amma inda kake kallo ba gabas bace, kai baka sani ba, bako ne, sai wani yazo ya ce maka ba fa nan ne gabas ba, zan hannunka mai sanda, sai ka juya, to wannan juyawar ma duk dan gyaran sallah ne, bai rage ladan sallah ba. Amma duk abin da ba haka ba, to yana rage ladan sallah in bai kai ya bata ta ba. Wala yubtiluha, amma irin wannan baya bata sallah ba ma ya rage ladan ta, li'annahu shay'un ja'izun, domin abu ne wanda yake na halal ya halatta. الحديث الخامس بعد المئة، حديث نتري دبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لقى عبد الله بن عباس الله يكرم مسيدا، قال يتي أقبلت راكبا على حمار أتاني، ناته أهي كان جاكي تمشي، نندلا دلا كنا، جاكي شيني حمار، أتاني كم تمشي جاكي. Inda Abdullahi dan Abbas kawai zai ce ala atanin, akan jaka, sunan jaki kenan, da ta macen jaki da Hausa, a aura, aura ita ce ta macen jaki, amma an kaji an ce jaka Hausa bata nuna ba, ba jaka asalin Hausa, real Hausa ta macen jaki aura, wannan shine an kubuta. Amma an kaji an ce jaka, to kila ba a san wancan din bane. To da kawai zai ce atan, aura ta macen jaki, jaka kenan da Hausar, wanda Hausa bata ishe shi ba. To da Ibnu Abbas ya faɗi haka ma yayi, amma me yasa yayi abin dalla dalla? Dan ya ƙara maka fa'ida ta luga. Zaka iya cewa himarin atanin, za kuma ka iya cewa atanin. Atan kawai ana nufin ta macen jaki. To da kai yace na taho haye akan ta macen jaki, aure kenan ko jaka, to kaga wannan ya nuna maka cewa a cikin dabbobi ma akwai maza da mata, bisa ga ka'idar Allah, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, cikin komai mun halicci namiji da mace, la'allakum tadhakkarun, subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ko ka sani ko kar ka sani, duk wata halitta a duniya ta miji ce da mace, ta miji ce da mace. Hikimar yin haka na farko dan Allah ya nuna iyawarsa, na biyu dan yayi wa kowa kishiya shi ya kadaita, duk wani abu da ka sani yana da kishiya, kuma in baka hada shi da kishiyar ba bai cika ba. Duk namiji duk kamalarsa in bai hadu da mace ba fa bai cika ba. Duk mace duk isarta in baka hada ta da namiji ba fa bata cika ba. Amma Allah ne kadai shi kadai tashi shine cika a wajensa. Abinda da yawan wasu ba su gane ba, wannan shine baitul qasid, wannan shine sirrin duk halitta baki daya. Dan Allah ya nuna kowa bai isa ba shi ya isa, kowa tawayayye ne shine me kammalalle kammalalle subhanahu wa ta'ala. To da ka kowa yana da kishiya, in namiji ne akwai mace, in mace ce akwai namiji. Zaki ga daci, sanyi ga zafi, an gane ko? Komai haka Allah ya sama ga ƙasa, dama ga hagu, komai Allah ya masa kishiya dan shi ya kadaita bai da kishiya subhanahu wa ta'ala. Amma kana ta kokarin ka sanyawa annabi, ka sanyawa Allah kishiya da sunan wai kana son annabi ba ka sani ba, saboda kai bugidaje ne. Aikin da annabawan suka zo su tabbatar shi kuma ka zo kake so ka jingina musu, ka lika musu, ka rusa musu aiki ma baka sani ba. Illa jahilin masoyi kenan. In dai kan a cewa kai masoyi ne amma jahili ne, to zaka zagi masoyinka ma baka sani ba. Kuma kamar yadda mun sha faɗa, tun a zamanin annabi an samu irin wannan jahilcin cikin masoya, su dauki haƙin Allah su ba annabi a gaban annabin, amma baya daga kafa tsawatarwa yake yi, ba haka ake ba. Yanzu kana tsammanin in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo duniya ba zai fatattaki da yawa daga cikin mutane ba? Ya fatattaki da yawa daga cikin mutane, masu hada Allah da wani, masu cewa annabi ma yana yi irin yadda Allah yake yi. Wallahi wannan duk sai annabi ya fatattake su. Aj'altani lillahi nidda, aj'altani lillahi nidda, ga sunan da yawa cikin hadisi. Yanzu za ku sanya ni kishiya ne ga Allah? Bayan Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kar ku sanya wa Allah kishiyoyi bayan kun san shi bai da kishiya. Duk abin da aka ce na Allah ne shi kadai yake a cikin sa. Laysa kamislihi shay wa huwa samiul basir, komai bai yi kama da Allah ba. Annabawa ba sa'annin Allah bane, ba mataimakansa bane cikin ayyukansa, bayinsa ne, bal ibadun mukramuna, bayi ne. La yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun, lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wa lal malaikatu almuqarrabun. Haka Allah shi kadai ne cikin komai nasa. Amma ka daina yadda ana dagula maka lissafi, ko kana dagula wa kanka da kanka. In dai abu sunansa na Allah shi yake yi, ba sai an dau hanyar lissafi ba, ko me bai da kishiya a cikinsa, bai da kishiya a cikinsa. Dodewar tunani ne har ka zo kana wani misali, to ai Allah ma ya yi kaza, ai a waje haba, wannan irin shirme ne da sakarci. Ai duk abin da Allah yake yi, ai wasu ma wal iyazu billah, wai sai ka wai kawo kissar wai annabi Isa, ai Allah yana halitta, to annabi Isa ma ai yayi halitta, ai Allah yana kaza, ai annabi Isa, wal iyazu billah. Shi Isa yayi ne dan kansa ko Allah ne yace je ka kai da izini na? To yanzu irin na Allah kenan yayi. Yanzu kana nufin Isa ba uban babawa bane, shi ma ubangiji ne mai zaman kansa? Bari mu buga maka misali a hankalce a kusa-kusa don ka gane. Walillahi almasalul a'la, yanzu idan gwamna ya ce je ka kai kaza, yana nufin ka zama gwamna? Mahaukacin ina ne kai? Kai ma shi kenan sai a ce yanzu Kano gwamna biyu ce, saboda wani ma gwamna ya aike shi ya je kaza a madadinsa, shi kenan shi ma ya zama gwamna? To ko a duniyar mahaukata ba a wannan, ballantana a duniyar masu hankali, ballantana a shigo ta masu ilimi. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala bayi da kishiya cikin komai nasa. Annabawa bayinsa ne, fiyayyun bayinsa, zaɓaɓɓun bayinsa, su suka fi kowa kishi wajensu ga an sa masa kishiya, saboda wannan shi ne ƙashin bayan aikin da ya ɗora musu. Sama da ƙasa da duniya da lahira Allah bai yi ta ba sai dan ya tabbatar da tauhidinsa. Domin ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutun da aljamba sai dan su yi min bauta. Abdullahi dan Abbas yace bautan nan ita ce tauhidi, illa li wahidun, yayi su ne dan su kadaita shi. Shi yasa babu ayoyin da suka kai na tauhidi yawa a Qur'ani, babu su, saboda su ne kashin bayan tafiya. Amma a yau mutane sun zo suna kokarin sai sun cakuda abu na fili, tarwai, surudu, wawaye, su cudanya musu tunani, su cakuda gaskiya da ƙarya. Wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shurakaa'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum. Su rikita kwakwalan wawaye, su rikita kwakwalan jahilai, kuma a lokaci guda suna fakewa da da'awar ai san annabi ne haka. Kamar yadda muka sha faɗa za mu nanata, in haka ne kiristoci ma daidai suke san annabi Isa ne ya ɗebe su ga abin da suka yi masa. Soyayya ba ta baka damar ka saba doka. Yanzu ba za ka zo a Kano ka ce ai ni ɗan jam'iyya kaza bace mai mulki, ina son gwamna, har ma ka mano fastarsa da fastar shugaban jam'iyya, kuma ka zo ka ƙetare layin 'yan karuta, za su kyale ka? Sai a ce wannan ai masoyayyenmu ne, ai jam'iyya mai mulki ce. Dukanka za su yi duk da fastar. To haka mala'iku za su yi maka, haka annabawa za su barranta da kai a ranar lahira. Kayi shirka da da'awar kana son su. Haka Allah zai tara annabawa, yawma yab'athu Allahu ar-rusula wa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum. Tuna musu ranar da za mu tara annabawa duka, mu ce wace amsa mutanen ku suka ba ku, da kuka ce musu ni kadai ne, karba hada ni da kowa, me suka ce muku? Qalu subhanaka la ilma lana, za su ce sarki ya tabbata gare ka, mu dai bayan mun tafi ba mu san me ya faru ba a bayan mu. Sannan sai Allah ya dawo da tambayar kan annabi Isa, domin shi ne wanda matsalar ta fi bayyana a tare da shi cikin mutanensa. Shi ne annabi cikin ulul azm minar rusul da Allah ya jarrabe shi da mugayen mabiya suka yi masa wannan kasassaba, suka sanya shi kishiya ga Allah, ko suka ce shi ma Allah ne, ko suka ce shi ma yana iya yin irin yadda Allah ke yi. To haka nan a dawo kan mala'iku, su ma akwai wanda suka ja musu wannan rigimar, suka bauta musu, suka ce ƴaƴan Allah ne mata za a iya bauta musu, dan suna da fada wajen babansu, su isar da mu wajen babansu. To su ma za a zo ai tasu shari'a. Duk annabin da kai masa, ko duk shehin da kai masa, ka ja masa, sai an yi wannan shari'ar, sai an zo da kai, da kai da wanda ka bauta wa koma bayan Allah. Yawma nad'u kullu unasin, kullu unasin bi imamihim, ranar da za mu kira ko ɗanne mutane da shugabansu wanda suka bi suka bata sanadiyarsa. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا هل إذ وكرشان آية إذ تبرأ الذين تبئوا من الذين تبأوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين. النبي كوشيه إن باشي يساكب أغبان الله زيس إنما يقول والله الله كريا يمن بنساش كما تبغنينا mun yi zamani da kai, yaranmu ɗaya, garinmu ɗaya, to ta yaya na gaya ma? Kai baka ji yare na ba, ni ban ji naka ba. To amma in shi ya sa ka, to Allah zai haɗa su. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama, Allah ya ce da ku da abin da kuka bauta wa koma bayan Allah ɗin sai mun yi makamashin wutar jahannama da ku. Antum laha wariduna, wallahi sai kun shiga. Sai Allah ya ce law kana ha'ula'i alihatan, da su wanda kuka bauta wa da gaske allolin ne, ba ƙarya suka yi ba, ba ƙarya kuka yi musu ba, ma waraduha ba za su shiga wuta ba. Amma wahum fi wa kullum fiha khalidun, duk da ku da su sai mun tara ku a cikinta. Fa kubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un, haka Allah zai ce ku ci fa a cikinta da ku da rudaddun mabiyanku da suka bi ku, da rindunan iblis baki daya. Qalu wa hum fiha yaktasimuna, za su fada suna cikin wuta bayan rigima ta kaure tsakanin su. Tallahi in kunna lafi dalalin mubin, su ce mun rantse da Allah mun gane a cikin bata mabayyani ya miki a duniya. Idnu sawwikum bi rabbil alamin, lokacin da muka yi ta hada ku da ubangijin talikai, ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun, in bai so ba ba a yi. Nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun, ba wanda suka batar da mu sai suwana da suwane, wanda su suka yi ta campaign suka yi ta tada jijiyar wuya da ƙarya da gaskiya kamar da gaskiya suke amma wallahi maƙaryata ne ba da gaskiya suke ba yaudara ce damfaran mutane ne kar su bari kansu ya waye su daina tara musu abin duniya in ka fahimci tauhidi to yanzu ka kulla alaka da Allah ne kai tsaye to yanzu duk wani dan damfara ba zai ci kasuwa da kai ba amma in ya wawantar da kai baka fahimci tauhidi ba sai ya ce ko addu'a ce kai baka isa kai ba sai yayi ma wannan shine abin da yake faruwa wannan shine abin da yake faruwa inda matsalar take kenan idan ka waye duk abin da za a ce maka addini ne sai ka ce ina aya ina hadisi to yanzu kaga tatsuniya ta daina ci ƙarya ta ya daina ci mafarki ya daina ci kawai nassi ne karara qala Allahu qala Rasulullah to kaga a irin wannan lokaci yanci da buguzin wannan ta daina ci larabawa suka ce izashtabakat dumu'un fi dima'in tabayyana man baka min man tabaka in hawaye ya hadu da jini anan ake gane mai kukan gaskiya da mai kukan ƙarya to wannan wayewar ita annabawa suka zo wa duniya da ita a wayar da mutane su san Allah su san wanda ba Allah ba dan su daina bata lokaci wajen bautar mutane a madadin bautar Allah kwakwalwar dan adam kadai bata isa ta nuna masa wannan ba sai shiriyar Allah sai tsantsagwaron wahayi kuma duk lokacin da kazo zaka yi wannan da'awar to wayancan fa sai sun yi ta maka shari su ce ka zage su baka san annabi baka kaza ne ba a gaya wa annabi ba an ce zagin umaka yake ita kalmar zagin da aka jingina wa annabi ai rashin mutunci ne to amma haka sunnar ta gada in dai zaka ce ai gaskiya sai an ce ka zagi wani ya zagi iyayen gijinmu yayi kaza yayi kaza ka daina zagan mana iyayen giji ai na ya zage su kawai dan ya ce ba sa amfanarwa ba sa cutarwa shine zagin annabawa ba sa bada arziki Allah ke bada arziki fabtagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un annabawa ba sa bada daukaka wa ke bada daukaka Allah man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a to sai a ce ka zagi annabi ina zagin a ciki ba inda wani nassin qur'ani ko na hadisi yace rukunin imani sai kasuwa ne ta aka kawai kaso muminai in shi mumini ne shikenan ya shiga rububi amma a ware a ce maka wajibi ne sai kasuwa ne babu inda nassi yace amma umuman Allah yace ku so muminai duk mumini ku ya shiga ciki wane bai fi wane ba kama me yasa shi aka bashi kujera ta musamman kaga son zuciya ne so ake a dora wa mutane wani nauyin da Allah bai dora musu ba to idan ana so a hada ka fada da masu hankali ana so a hada ka fada da musulmi sai a ce baka son annabi kuma wallahi ƙarya ne fakewa akai da wannan Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu dace annabawa ba alloli bane annabawa ba sa tarayya da Allah cikin komai nasa annabawa bayin Allah ne bal fiyayyun bayin Allah duk wanda ya maida wani annabi matsayin Allah sunansa kafiri sunansa mushriki ko yana sallah kiristoci suna sallah amma Allah ya ce sallar su aikin banza ce saboda suna shirka wama kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya kafiran makka suna sallah suna dawafi ga ka'aba amma tare da haka suna shirka Allah ya ce kada su sake zuwa ka'aba ba ma san sallar su ba ma san dawafin su ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najasun فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دوافي فسكي زوا سكي سي أيوكا الهيري أجندن كأبا سكيد الهزي كوتا سي كذا سي كذا أما تند سنة شركة الله يتكر أساك برن سوسو باما بكاتا سأوجا دن أنونا مكا شي توهيد شيني كشن باين تفيا annabawa sukan dauki tsawon lokaci suna magana akan tauhidi saboda muhimmancin sa irin yadda mai gini duk bata lokacin da zai wajen foundation bai yi asara ba domin in foundation bai gina ba duk abin da zaka gina akai sunan sa ne aikin banza rusasshe annabi nuhu shekara 1050 akan tauhidi kawai ake gwagwarmaya saboda in tauhidin bai samu gindin zama ba sallah bata da aiki bata da amfani ba za ka yi sallah Allah ya karba ba ba za ka yi aikin haji ya karba ba ba za ka yi salati ya karba ba ba za ka yi zikiri ya karba ba in dai akwai shirka a ciki mutanen makka suna bautar lata da uzza za su zo Ka'aba su ce labbaik Allahumma, yace la labbaik. Amsawaka a ce ba za a amsa ba, la labbaik wa la sa'adaika. Saboda me? Saboda shirka. Rusa aiki take yi, ba aikin farahula ba. Allah ta yi ko annabi ne ya min shirka sai na rusa aikin sa. Wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah ya san annabi ba zai shirka ba, amma ya nuna maka girman hadarinta, kuma ya nuna maka red line ne ba a ketarawa. Duk matsayin ne matsayi ya ketara wannan line, Allah yana fatali da shi. Annabawa da Allah ya jero guda 18 a cikin suratul Maida, a ƙarshe sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Wallahi duk in sun yi shirka sai mun rusa su. Duk wanda ya taka Allah akan shirka, billahi lazi sai ya taka shi. Duk wanda ya taba Allah akan haƙƙinsa na tauhidi, wallahi sai ya taba shi. Kuma duk wani kaskanci da kasan duniya tana ciki, shirka ta ja mata. Hadarin da shirka take jawo wa duniya rushewa ba dan haƙurin Allah ba. Duk wata daukaka da kasan an samu a duniya, tauhidi ne ya bada ita. Mafi kololuwar daukaka ita ce daukakar ulul azmi minar rusuli, tauhidi ne ya basu. To amma yau azo ana maganar tauhidi, sai zama tauhidi shine ba ko shirka ita ce yar gari. Saboda mutane ba su san ina suka fito ba, su san ina suka dosa ba. Saboda sun saba jin kalmomin shirkar har sun zama a jikin su, har ma in an fada tsigar jikin su ba ta tashi. Ya laita qaumi ya alamun. Innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. Wallahi in kuka bari shirka ta kaka gida akan ku, to za ku ta jefa ku a bala'i, kuma wallahi ku da rabo har abada. La a duniyar wala a lahira. Zaman lafiya ba za ku samu ba a duniya, a lahira ma ba za ku samu ba. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ula'ika lahumul amn wa hum muhtadun. Ubangiji ya ce in gaya muku wanda suke samun zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali, to su ne wanda suka yi imani ba su takura imaninsu da shirka ba. Wannan su suke samun kwanciyar hankali, su suke samun zaman lafiya, su suke samun natsuwa duniyarsu da lahirarsu. Allah ka ba mu natsuwa duniyarmu da lahirarmu. Allah ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana tauhidinmu, ka raba mu da shirka. Dudaka dai wannan hadisi yana daga cikin abin da yake nuna mana shine fa'ida ta luga. Jaki akwai namiji kuma akwai mace. Abdullahi dan Abu zai ce wa ana yawma idhin, a wannan rana da na taho akan ta macen jaki, a wannan rana ko a wannan lokaci, domin kalmar yawmu a larabci tana zuwa da ma'anar wuni, tana zuwa kuma da ma'anar lokaci. Lokaci akan ce wunin yau, ana nufin wannan lokacin. Akan ce wunin yau, ana nufin yau ta laraba. An gane ko? Da aka yawma idhin yasadda'una, a wannan lokaci za su rabu biyu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna, a yau ku kafirai ku rabu da juna, ku fita daga cikin muminai. To da aka yawma idhin yana nufin a wannan lokaci, ba wai yana nufin da rana ba, domin ba dole bane ya zama abin da rana ya faru. Yace kad na hastul ihtilam, na kusa balaga. Mana lokacin da abin ya faru, abin da zai gaya mana anan gaba bai balaga ba, amma dab yake da balaga. Dan a lokacin yana shekara 13 ne, shi kwadan shekara 13. In dai wasu alamun na balaga ba su bayyana gare shi ba, to bai balaga ba. Ita balaga tana bayyana ne ga ɗa namiji ta hanyar abubuwa guda uku, mace kuma da na hudu. Ko dai ya fara mafarki na saduwa da mace, wannan alama ce daga cikin alamomin balaga, in ya ga mani ya fita daga jikinsa. Na biyu, ko ya yi gashin gaba, ɗa namiji kenan ko ya mace, ita ma ko ta yi mafarki ko ta yi gashin gaba. Duk mutumin da ya gashin gaba baligi ne, ya balaga. Amma gemu ba alamar balaga ba ce, yaro yana iya gemu, kai ba gemu ba, hadda furfura ma. Larabawa suka ce kad yashibul fata wa laysa ajiban, yaro karami sai ya furfura. Wannan ba abun mamaki bane. Ayyuran nauru fi qadibi tiratibi, domin a jikin busheshen itace ana iya ganin furare fure danye. Da aka furfura ba alama bace ta me, ta girma. Akwai ta baiwa, amma akwai ta girman daban. To gashin hamata ma ba alamar balaga bace. Mutum zai iya yin gashi a hamatarsa, amma bai balaga ba, yaro ne. To amma gashin gaba kaulan wahidan wannan alama ce ta balaga, ko namiji yayi ko mace ta yi sun balaga. Alama nawa kenan? Biyu. Alama ta uku shine cika shekara 15. Duk mutumin da ya kai shekara 15 namiji ko mace to ya balaga, ko ƴancan alamomin ba su bayyana ba. Da zarar danka ko ƴarka sun kai shekara 15 to alƙalami ya hau kansu, dole ka kula da ibadar su. Na hudu wanda mace ta bambanta da shi koma bayan namiji shine me? Jinin al'ada. Mace da ta fara jinin al'ada ta balaga. Daukar ciki ba alamar balaga bace a wajen mace. Yarinya tana iya ciki, daka ciki ba balaga bace ba. Mama ba balaga bace ba. Dan mace ta yi mama, yarinya karama ma tana iya mama, halitta ce, girma ne. Yanayin abin da take ci ne da yanayin kasar da ta rayu. Zafi, kasar zafi, ƴan kasar zafi sun yi fi saurin girma. Yanzu nan yarinya karama sai kaga ta yi mama, ta abubuwa na mata cikakku sun bayyana gare ta, amma yarinya ce bata balaga ba har yanzu. Ku je kasashen Larabawa za ku ga irin wannan. Sai ku ga yarinya dimemiya da watan azumi tana cin abinci. In an gaya maka shekarunta sai ka ji 6 ko 7. Ina fata an fahimci wannan. To da haka dai Abdullahi dan Abbas a wannan lokacin bai balaga ba, dan yana shekara 13 abin ya faru. A lokacin da abin ya faru saura kwana 80 annabi ya bar duniya. A Hajjatul Wada'i ne abin ya faru. Shi yasa malamai suka ce har annabi ya bar duniya Ibn Abbas bai balaga ba, dan annabi ya bar duniya Ibn Abbas yana shekara 13. Da haka bai balaga ba. Shi yasa yake bada labari anan, yace wa ana yawma idhin qad na hasul ihtilama, a wannan lokaci na kusa in fara mafarki. Yana nufin mafarki na saduwa, mafarki na sha'awa. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi, lokacin da nantaho annabi yana yi wa mutane sallah, bi minan amina ila ghairi jidarin, gaban annabi babu sutura, babu wata katanga, babu wani abu da ya sha makance gabansa. Yace famarartu baina ba'di safi, sai na wuce ta tsakankanin wasu sahu, ba ta gaban shi annabin ba, ta tsakankanin wasu sahu, mana ta bayansa kenan, amma tsakanin mamu. To wannan yake nuna maka shi mamu in an wuce ta gabansa ba zai hana ba, ba zai tare ba, kuma ko ba sutura sallarsa ba ta da matsala, saboda shi gaban liman shi ne gaban mamu. Shi yasa idan za ka yi sallah da liman, shi liman ɗin ne kaɗai zai sa sutura, kai ba sai ka sa ba, suturarsa ita ce taka. Sai dai idan kai masbuki ne da liman ya idar da sallah sai ka tashi za ka ci, ko to yanzu gashin kanka kake ci, yanzu sai ka nemi taka suturar. In wani zai wuce ta gabanka za ka tare shi, amma yanzu ana sallah ga liman can, sai wani ya zo zai wuce ta gabanka kai mamu ta cikin sahu, ba za ka tare shi ba. Da haka wannan shine abin da Abdullahi ɗan Abbas yake faɗa. Ya taho annabi yana yi wa mutane sallah, sai ya shiga ta tsakiyar sahu yana tafiya, bai bi ta gaban annabi ba, amma ya wuce ta tsakiyar sahu ta gaban sauran mamu, kuma ba su tare shi ba, ba su hana shi ba, kuma annabi bai masa faɗa ba, ya nuna abin da ya yi ba laifi ba ne ba. Ya ce fa nazaltu, kuma da zai wuce ta gaban sahun, ta tsakiyar sahun, akan jakarsa ya wuce, ba ma wai saukaye ba. Yanzu kamar kai ne ana, wannan yana nuna maka ana samun tazara tsakanin sahu na ɗaya zuwa na biyu, domin in matsayawa aka yi ba zai yi a wuce akan abin hawa ba. Kuma wannan yake nuna maka ana shiga masallaci ko wajen sallah da dabba, kuma ita dabba fa za ta iya kashi, ita jaka ba ruwanta, a tsakiyar sahu ta ji tusar ta za ta yi, a tsakiyar ta zo ta ji kashin ta ko fitsari za ta saka. To wannan shine dalilin da ya nuna kashin dabbobi ba najasa bane, domin dabbobi suna shiga masallacin annabi har su kwana, har su yi fitsari, har su lashi abinci akan shimfiɗar da ake sallah. Domin sahabbai suna cin abinci a masallacin annabi, suna zuzzubar da miya, suna yadda kashi karnuka, kuma suna shigowa su lallashe kashin, su lallashe shimfiɗar, kuma an zo sallah ba a cewa a wanke. Da haka da fitsarin kaza, da fitsarin mage, kaza tana fitsari? Bahaushe ya ce ba ta yi. Hakar magana ya ce in fitsari banza ne kaza ta yi. To da fitsarin bunsuru, da fitsarin kare, da fitsarin jaki, da na doki, duk ba najasa ba ne. Kana sallah jaki yayi fitsari a kusa da kai, fitsarin ya fallasa, ba za ka katse ba, ci gaba za ka yi da sallarka. An gane ko? To da haka yace sai na sauka, bayan na wuce ta tsakiyar sahu, na sauka daga kan jakata, wa arsaltu al'atana, ita ma na sake ta jakar, tarta'u ta ci gaba da kiwonta, wa dakaltu fi safi, ni ma na zo na shiga sahu, falam yunkir zalika alayya ahadun, wannan abin da nayi ba wani wanda ya tsawatar min yace dan me nayi, la annabi wala waninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. tun da zo ake nuna min lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatul ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamin masallacin Juma'a na Triumph da kinan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.

0: 97 da kakan zangon FM Rama Radio, inda aka saurari wato karatun Malam Trayam nam da talaka wanda kuma ya kawo agogon ya da shirye-shiryen nam na farin ciki al'umma yake nuni da cewa karfe 10 daidai kuma lokaci ne da za mu je ga sashen nam na labarai da al'amuran yau da kullum, inda za mu kawo muku takaitaccen labarin duniya a harshen Hausa. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatin sa ba za ta bar al'umma baya ba wajen aiwatar da ayyukan ci gaba a faɗin ƙasar nan. Shugaban ƙasa wanda mataimakin sa kashi Shittim Wakilta ya bayyana haka ne a Abuja a yayin kaddamar da kashi na farko na titin Kuje zuwa ga Gwalada da aka faɗaɗa zuwa titi mai hannu biyu. Ya ce aikin titin zai sauƙaƙa zirga-zirga, bunƙasa tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummomin yankin. Yana mai jaddada cewa gwamnatin tarayya za ta cika bada wata dayukan more rayuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. A gefe guda, gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarta sun jaddada buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin tabbatar da ɗorewar nasarorin da aka samu a fannin kiwon lafiya bayan annobar cutar COVID-19. Sun ce jarin da aka zuba a lokacin annobar ya taimaka matuƙa wajen ƙarfafa tsarin kiwon lafiyar ƙasar nan. An bayyana haka ne a wani taro da ƙungiyar sa ido kan inganta harkokin lafiya ta jagoranta tare da haɗin gwiwa asusun tallafa yaƙi da cututtuka na duniya da hukumar NASA da shirin yaƙi da tarin fuka da kuturta na ƙasa da kuma ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta tarayya. Da take jawabi, Director General ta NASA Dr. Timothy Ilori ta ce tallafin ya inganta sa-ido kan cututtuka, ya ƙarfafa ɗakunan gwaje-gwaje, ya samar da kayan iskar oxygen tare da bunƙasa ayyukan kiwon lafiyar al'umma. A wani labarin na daban, ko wasu ƙungiyoyin agaji da ke aiki a yankin Arewa maso gabashin Najeriya sun yi gargaɗin cewa sama da yin Najeriya miliyan 35 na iya fuskantar matsanancin ƙarancin abinci a bana idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba. Ƙungiyoyin sun danganta wannan barazana da matsalolin tsaro da sauyin yanayi da hawa farashi kayan abinci da kuma ƙarancin tallafin jinƙai. Sun ce waɗannan matsaloli na ci gaba da shafar samar da abinci da kuma rayuwar miliyoyin mutane, musamman a yankunan da rikice-rikice suka fi ƙamari. Sun mai kira ga gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da kuma ƙungiyoyin ƙasa da su ƙara tallafawa shirye-shiryen samar da abinci da taimakon jinƙai domin kaucewa ƙarin taɓarɓarewar matsalar da kuma kare rayuwar al'ummomin da abin ya shafa. Hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasar CDC ta nuna dawarta ga ƙudurin dokar da ke neman kafa sabon hukumar kula da lafiyar jama'a da cututtuka masu yaɗuwa ta ƙasa. Hukumar ta ce kafa wata sabuwar cibiya irin wato mai irin ayyukanta take gudanarwa na iya fada rudani tsare da rona na tsarin sa-ido da martani ga barkewar cututtuka. Babban daraktan NCDC Dr. Jide Idris ya bayyana haka ne yayin sauraron ra'ayin jama'a da kwamitin majalisar wakilai mai kula da cututtuka masu yaduwa ya shirya kan ƙudurin dokar. Ya ce duk da buƙatar ƙarfafa tsarin tsaron lafiya, sabon hukumar za ta maimaita ayyukan da doka ta riga ta dora wa NCDC. Ya ƙara da cewa NCDC wadda aka kafa ta hanyar dokar a shekara ta 2028 ita ce ke da alhakin sa ido kan cututtuka, gano ɓarkewar annoba, ba da martani cikin gaggawa da kuma daidaita ayyukan lafiyar jama'a a faɗin ƙasar nan. Saboda haka, ya buƙaci majalisar dokoki da sake nazarin ƙudurin domin kaucewa rikice-rikicen gudanarwa da ɓarantar da albarkatu. A can jihar Katsina kuwa, gwamnan jihar Malam Dukku Umar Raɗa ya sha alwashin ka ƙarshen matsalar ƙarancin ruwa a jihar ta hanyar ci gaba da zuba jari a ayyukan samar da ruwan sha. Ya dai bayyana haka ne yayin ƙaddamar da aikin samar da ruwa na garin Tsakiyar a ƙaramar hukumar Rimi, inda ya ce tsaftataccen ruwa na da matuƙar muhimmanci ga lafiyar al'umma da ci gaban tattalin arziki. Gwamnan ya ce an kammala sama da rabin ayyukan samar da ruwa da gwamnatin sa ta amince da su tare da buƙatar al'umma su kula da kayayyakin domin tabbatar da ɗorewar ayyukan. Babban bankin Najeriya CBN ya muraici bankuna da sauran cibiyoyin kuɗi su rufe asusun kwastomomin da ake zargi da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. A wata sanarwa da daraktan sashen kula da ƙa'idojin bankuna na CBN Olubunmi Oyedele Oni ya sanya wa hannu, bankin ya ce umarnin ya biyo bayan sababbin sunayen da kwamitin kula da ƙa'idojin sanya takunkumi na Najeriya da kuma hukumar kula da kadurin ƙetare na ma'aikatar Betimalan Amurka suka fitar. A baya-bayan nan, Amurka ta sanya sunayen mutum uku da kamfanoni shida da ake zargi da alaka da ɗaukar nauyin ƙungiyar ISIS ciki har da masu gudanar da kasuwancin canjin kuɗaɗe a Najeriya. so ya kacin takaitaccen labaran da suka sami kenan a didi wannan lokaci sunana Fatima Kabir Albreyaka sai nika ku ci gaba da kasancewa da ramari da farin cikin al'umma wannan agogon namu yake cewa karfe 10:55 kuma lokaci ne da zamu je ga karatun Dr. Aminu Ismail Sagagi daga sashi namu na dini da fatan dai zai sauraro lafiya
1: za ku saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Ismail Sagagi
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زم رنكم على جبائي فضو دعماكم بيوتي ومتاعكم بقابة لن نعمل تعالى ومتاشمي ممتعنا لكم بإذن سنع الخصلة الأولى شواء أتار الذي كان أدين المسلم إن ذاك أبو تاد مسلم ya kamata kabiru da wani zafi abota da shi yana da wasu tajiru da halaye ko wasu madadiyoyi guda uku to kun ga wurin da ya fara al-haslatul ula an ga wajen ko kuma za a baya kaɗan daga inda muka tsaya saboda a tsakiyar karatu muka tsaya na rana yake inda ya ce al-haslatul ula ya ce aqlun mawfurun wani adam ka ga wajen in ka tsaya daga ɗaya ai kana nan muka yi ranar ce bayan za ka yi kaɗan duka duka bai kusa ɗara biyar ba baya a girga su ɗara bakwai yawwa ya to shi ne bayan yanzu a kago ne shafi na nawa ne a yanzu shafi na nawa ne ɗari da arba'in أربعين ci gaba to bismillah ar-rahman ar-rahim mana yace al-khaslatul ula daraja ta farko ta yan uwantaka a musulunci shine aqlun mawqurun idan wani ya ci abota da shi yana da cikakken hankali ya hadi ila marashidil umuri wannan hankalin nasa zai sa abokinka ya rinka jagorantarka zuwa al'amura na shari'a fa innal humqa la tathbutu ma'ahu mawaddatu domin wauta abota ba ta tabbata da aboki wanda yake ne wauta saboda haka mai cikakken hankali shi ne abota da shi take ɗorewa wa la tadumu lisahibihi istiqamata kuma sannan ma'abocin wauta daidaituwa ba ta ɗorewa tare da shi ko da rinirin ya sanar an yi abin kirki da shi to wata za ka jawo kuma da gaba kuma yi abin da ba na kirki ba sai ka ga an samu saɓani ko kuma an samu damuwa wa qaddu bi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa al-bada'u lu'mun wato maganganu la'asha lu'umun karanta ce wato mutum da yake karamin mutum shi ne ake jin maganganu na asha a bakinsa wa suhbatul ahmaqi shu'umun abota da mutumin da yake da wauta wannan kuma shu'umanci ce rashin sa'a ce Allah ya kiyaye wa qala ba'd al-hukama wani daga cikin masu hikima ya ce adawatul aqil yin adawa da mai hankali aqallu darajatan min mawaddatil ahmaqi ya fi sauƙin illa akan abota da wawa shi ne abin da muka faɗa ranar yake yake jawo gwara gaba da mai hankali gwara yin gaba da mai hankali akan yin abota da mai wauta saboda shi mai hankali hankalinsa zai jagorance shi akan abin da ya kamata da abin da bai kamata ba hatta a cikin halin gaba din ma sai hankalinsa ya ba shi cewa wani abun ko da a ce wannan abokin adawarsa ne bai kamata ya yi ba in ba a manta ba yana daga cikin hankali a yi aiki da shari'a to a cikin shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake zancen alamomin munafiki da akwai ruwaya da yake cewa wa idha khasama fajr idan ana husuma da shi sai fujuri wato fujuri shine sai ya wuce gona da iri a wajen husuma kaga anan wanda zai aiki da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da a ce yana da sabani da wani to ba zai zalunci abokin sabaninsa wai dan kawai baya son sa ko dan basa shiri to ba zai yi masa ƙarya ba ba zai masa ƙazzafi ba ba zai zubar da jininsa ba ba zai ɓarnata dukiyarsa ba saboda haka sabani abunsa yana da iyaka wanda ba zai tsallaka ba to amma idan ko mutum aboki ne ko masoyi ne amma yake da wauta shi a cikin wautarsa sai ya cutar da abokinsa a tsakansa kuma wai shi nan ƙauna yake nuna masa shi ne zama da misali da malam aminu falo allah ya gafarta masa lokacin da aka yi zaɓe a 1979 sun saba kafin a yi zaɓe ana ta zagin npn to bayan kuma an yi zaɓen an ci shi gwamnari ne sai ya ci gaba da zagin npn to shi ne malam aminu kuma ce da shi habari ne bayan ka kayar da mutum kuma sai ka tattaka ruwan cikinsa kaga an ruwa yana so ya ce da kai hatta saɓani da rikici da abokin saɓani yana da iya wani lokacin da ba ka da bukatar kai shi to shi ne malam yake cewa li'anna al-ahmaqa saboda wanda yake da wauta rubbama darra ta iya ya cutar da masoyinsa wa huwa yuqaddiru annahu yanfa'u amma shi ko yana ganin cewa wai amfana sai yake wal'aqilu shi ko mai hankali la yatajawazu al-hadda fi madarratihi baya wuce iyaka a cikin rikicinsa da abokin rigimarsa wato dai wannan magana ya faɗi ta yana mana muhimmancin nutsuwa da hankali da kuma illar rashin tunani da kuma wauta malam ya ce fa madarratuhu la haddun mai hankali cutar wasu tana da iyaka ya fito alaihi al-aqlu wanda hankali yake tsaye da shi akan wannan iyaka dama asalin karma al-aqlu da larabci wanda da hausa muke cewa shi hankali

0: ya saka abinda zaka yi asara a hanyar sa. Wa qala ba'd shu'ara, wani daga cikin mawaka yake cewa idan ma kuntum mutakhidan khalila, in ka kasance kana so ka riƙe aboki, fala tafi'an bi kulli akhi ikhadi, kar ka amince da duk wanda yake yawan aboki ne, ba kowane aboki za ka jajiro game da shi abokinka ba. Fa in kuntum bainan nas, idan aka ba ka zaɓi ka zaɓi aboki tsakankanin mutane, falsaf bi ahli al-aqli, to ka mannewa ma'abokan hankali, minhum daga cikin mutanen wal haya'i da ma'abota kunya. A nan wurin yana kafa hujja ne tunda yake da sharadin abota shine cikin hankali. To sai kawo misali da abin da mawaƙi ya faɗa, yake yanzu ka riƙe mai hankali ko mai kunya, kuma kunya juji ce ta hankali. Shi ne mana yake cewa fa innal aqla, kaga hankali laysa lahu idza ma tafadalat al-fawa'id min kifayah. Fa innal aqla, shi hankali laysa lahu, ba shi da idza ma tafadalat al-fawa'id, idan falaloli da darajoji suka yi kifiko, wannan yace ai a cikin muwane ne ya fi wani. Misali a cikin darajoji na rayuwar dan adam, misali da akwai kunya, da akwai hankali, da akwai haƙuri, da akwai kyauta, da akwai ƙanƙan da kai, ai wannan duk fada'i ne. To muƙaddara wannan fada'i ɗin su yi gasa, a ce duk a cikin wa'i fa kowanne martaba, to yake duk a cikinsu babu sa'an hankali. Shi ne fita idan ma ta fadar da fada'in min kifai, idan kalmomi suka yi gasa aka nemi waye babban, to babu sa'an hankali. Ma'ana ai sai da hankali ne sannan kunya za ka samu, sai da hankali sannan karamci zai samu. In babu hankali duk waɗannan martabobin da ake wada ba za su samu ba. Shi ne malam yake cewa to wannan duk wannan bayanin da malam ka yayi a nan, to ga baki ɗaya wannan bayanin nasa yana ƙarƙashin maganar da yake cewa siffa ta farko ta wanda za a yi abota da shi shine hankali, da saura siffa ta biyu. Wal khaslatu thaniya, siffa ta biyu addini, shine addini. Abinda kuma ake nufi da addini shine ladabtuwa da ladubban da addini ya zo da shi, shine addini. Idan mutum yana ladabtuwa da ladubban da addini ya zo da su, to za ka samu cewa mu'amala da shi za ta yi daɗi, domin zai ladabtu da addini ba zai ci amana, zai ladabtu da addini ba zai yi cuta ba, zai ladabtu da addini ba zai saɓa alƙawari ba, zai ladabtu da addini ba zai ƙarya ba. So don haka in aka ce addini wannan ai ba sai abota ba, a kowace mu'amala in so samu ne za ka fi jin daɗin yadda wanda ke da addini, ko da kuwa siye da siyarwa ne, ko da kuwa zama na minti ɗaya ne ma da mutum wanda yana da addini shi ne wanda yake daɗin zama. Shi ne malaki cewa addini, addini alwaqi bi sahibihi ala alkhairati, saboda addini shi ne yake sa ma'abocinsa ya tsaya a kan alkhairi, duk abin da zai yi alkhairi zai yi, ba zai yi cutar ba. Dan na shafa da labarin wani bawan Allah da yake gaya ma wani abu, da yake cewa ya fito daga gidansa da sassafe, yana sauri zai je ya bada amana, amana aka ba shi ta dukiya kuɗi masu yawa. Da ya zo sai buɗe shagon gidansa, sai ya ajiye kuɗin shagon, irin shagon na ƙofar gida, sai ya ajiye kuɗin, sai ya kulle shagon ya shiga cikin gida, amma ta sama mata san ya ajiye wannan kuɗin ba. Daga nan Allah ya waye, sai ya zo ya hau babur ɗinsa ya fita, sai da iya nisa, sannan sai ya tuma a shida ya zo ya ɗauko wannan kuɗin, bayan zai je ya kai wa masu shi, sai ya dawo a guje. Da ya dawo sai ya kafe babur ɗinsa a ƙofar gida, tunda ke kuɗin suna cikin shago, ai bai da buƙata ya koma cikin gida. Sai ya kafe babur ɗinsa a ƙofar gida, ya buɗe shago ta waje, ya shiga ya ɗauki kuɗin. To saboda kaka ɗan ba, sai ya ce ya buɗe jakar, ya ce kuɗin suna da yawa, bai faɗi ko nawa ba ne, amma a jaka suke. Sai ya buɗe jakar da ya ɗan biya gani cewa kuɗin nan ƙalau suke. A lokacin da yake buɗe jakar nan, sai kuma ji daga cikin gidansa kamar ya shigo ta shagon kofar gida wannan kuma ya kofar koma cikin gidansa kuma duk suna kulle sai ya je matarsa suna saukowa daga cikin gida suna fitowa wurin kofar gida ashe bayan matarsa ta yi bakuwa sun gama abinda za su yi tare kotar tsoron kofar gida sai suka tsaye zai wannan kofar da yake zaune yana yin saka guri su ba su san da akwai mutum a ciki ba sai ya ji wannan bakuwa suna sallama da matarsa bakuwa tana cewa da ita ai wallahi ke ce kika saki wallahi yanzu inda za ki yarda zan kai ki gurin wani malami kar ta kwana wallahi sai yadda kika yi da wannan mijin naki wallahi ba mijinki ba ko uwarsa da ubansa ba zai bi su ba kamar yadda zai bi ki shi kuma mutum yana da samun kuɗi sai kuma ka daina da samun kuɗi ya tsaya ka tsaye guri sai matar ta ce wallahi ba zan iya ba ina tsoron lahira ta kaji abin da ce ta ce wallahi ne ba zan iya ba ina tsoron lahira ta sai shi kenan sai ke alama ma alaihi ta tafi tabbata in shi mun da kasa mu ka aji mun sa ita kuma wannan matar ta koma cikin gida ya dauki jaka ya fice ya je harkar sai lawo har zuwa san da yake faɗa wannan labarin ya ce matarsa ba ta san ya ji wannan magana amma shi kuma darajarta da ƙimarta a gurinsa ta ƙara ninkin ba ninkin to amma abin da yake so nuna a gurin menene ya jawo wannan sharrin da za a kulla bai yi ba saboda addini addini na matar saboda ta ce wallahi ba zan iya ba ina tsoron lahira to haka addini yake taimakawa a rayuwa duk wani addini to za a samu fa'ida tare da shi kuma za a samu aminci ba za a samu cutarwa daga gare shi ba shi yasa ake cewa duk wanda za a yi hulɗa da shi a yi hulɗa da mai addini kuma daga nan za mu gano illar raunana addini a cikin al'umma in ya zama da cikin al'umma ana wasarere da addini ko ana raina addini ko ana wasa da riƙe riƙo da addini to kamar dai a ce ga wani makari da zai kare mutane daga wata haɗari an zo an karya wannan makarin kamar dam ne a ce an karya abin da ya tare ruwa kawo kuma sai abin da ya faru to haka addini yake yana ba mutane kariya da yawa yana ba da kariya da yawa daga ɓarna da illoli da yawa sakamakon addini yana taimakawa a zauna lafiya cikin aminci to shi ne ma da yake cewa addini wanda yake الواقف بصاحبه على الخيرات شيء كي تايدا ما ابوتين ساي تايا اكن الخير كوي شي سي اليري زي با زي شر با فان تارك الدين كاغا وند يبا الدين مي اكي ني وند يبا الدين با منا نفا وند يرد با كو وند بي يرد با اما ان يبا كويوا الدين تو عدو نفسه تو ونا يبا مكيين كانسا فكيف يرجع منهم وردت غيره to mutumin da yake makiyin kansa ne to ta yaya za a yi fatan kuma ya samu amfanarwa ga waninsa wa qala ba'dul hukama wasu daga cikin masu hikima suka ce istafi min al ikhwani zaddini a cikin ƴan uwa ko kuma abokai to ka zaɓi ma'abocin addini wal hasabi ma'aboci wanda yake ɗan dangi ma'ana wanda ya san darajar iyayensa da kakanninsa والرأي ما أبوتي الرأي ما عندك يعني الرأي وانك إذا كاو الرأي من رأي الكنسة وان ده سنيا كماتا بقى إن رجل بقى بقبل ده أبو قوم الزكاة شيء أي زي جاسي يجي يتفي يجي أعينا ده رأي الكنسة أبن ده كماتا أي ده شيء أبن ده كماتا بقى بلا أي ده شيء بقى من رجل بدا لبارا أنا تفي أمتي مشي أنا رضا أولي تولو بقى الجدا زوم جدا الله تركني جدا نبي سلم عليه جدا زي كوما جلوس har an kama hanya za a shiga gidan sai ce to in muka je za ka ga wata mace a gidan shekarar ta 60 amma ba ta taba yin aure ba sai wanda zai rike ya tsaya ya ce a to da ka ce za mu je mu zumunci kai ban kwana da makocinka zai koma garin su amma tunda yanzu kuma tsayin gumi za mu je to ni ba zan je ba ban ne ka ga alamu ayyana da ra'ayi ra'ayin abin da kin shi ne duk yadda kuke da mutum kada haka kullun dan shi ne naka ya ja ka shiga abu
1: sai bayan ka alisamu ka tabbata wa mu'min shine ya fa alkhairi kuma ko da a ce ba illa bace ba kun kai ba shine muhimmin abun ka ba lalle ne sai kai ba shine yake cewa abokin ka zama abokin ra'ayi kai ma ka zama abokin ra'ayi a gurin abokin ka wal adabi ma abokin adab abinda ake kira shi al adab da larabci muna kira shi da hausa muna kira shi ladabi ko abinda muke kira shi ladabi abinda ake kira shi adab a larabci shine duk wani abu da kasai na rayuwa akwai yadda ake yin sa duk abin da ka sani a rayuwa ko na addini ko na ibada ko na al'ada ko na zamantakewa ko wani abu akwai abin da wanda suka san abu za su ce in kai a kaza da kaza da kaza ake yi in an yi abin ya fi yiwa ko ba haka bane yanzu ko da a ce kwance abin da aka kulle ne wanda isan yadda za a kwance ya fi saurin kwance akan wanda da ka ake ta jan duk inda ya ga dama ya ce zai kwance to sannan yadda ake yin abu shine ladabi shine adab a larabci kamar dai yadda turawa suka shi etiquette wato kowane abu yana da hanyar da ake bi a yi shi to shine adab ina fata an gane to shine ma da yake cewa ma'abocin adab wato wanda ya san yadda ake tafi da rayuwa فإنه رزق لك عند حاجتك تو idan yi wani aboki ko abocin addini ne wanda ya san ya kamata ne to wannan zama rizqun laka kariya ce a gare ka ko kuma a ce sutura ce a gare ka inda hajjatuka sanda kake da bukatar wani tallafi a rayuwa wayadu zai zama hannu inda na'ibatuka yayin da wani abu ya taso zai zama maka matsala sai zama hannu da zai kare ka daga wannan matsala ɗin ko kuma wata masifa wa unsu kuma zai zama maka ne ɗebe maka kewa inda wahshatuka in kana cikin wato kewa ko da hira ce ko da hira ce da abokin hira mai hankali ai ta fi daɗi akan hira da abokin hira mai wauta saboda ana wasa da dariya sai ya faɗi magana da cewa ba mai daɗi ba shine malamin yake cewa wa zainun inda afiyatika in kuma kana wurin lafiya baka da matsala baka neman wani taimako da wani tallafi to aboki mai hankali zama ado a gare ka ko da bai taimake ka ba ko da bai kare maka matsala ba amma zai maka ado abokin zama na gari وقال حسان ابن ثابت حسان ابن ثابت يدعى الله تعالى تبت أبريس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنسكن صحابي ودن أكثر سؤال مخضرمون وأن سكى رأيوا أذوك جاهلية ميته كما سكى رأيوا أزامن المسلمين ميته كما أتي متن يشكر حمسون أزامن الجاهلية كما يشكر حمسون أزامن المسلمين saboda ya san rayuwar da ya san sabuwar rayuwa to Hassan ibn Sabit ina cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke muhabbaran sannan kuma makaho ne baya gani amma yana da azanci kuma yana da kaifin basira kuma mawaki ne yana da waƙoƙi na hikima kuma yayi amfani da basirar sa ta waka ya kare addinin musulunci ya yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba addinin musulunci ya maida martani ga mushrikai wanda suke aibata addinin musulunci ke aibata koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka anan adabi shi ma yana da babban gudunmawa wato waƙi yana da babban gudunmawa wajen bunƙasar abubuwa masu kyau to shine har annabi alaihi wasallam yana kwarzanta shi saboda waƙa din yana cewa Allah ya ƙarfafe ka hikima Allah ya kare ka ci gaba da yin irin wannan waƙar ina ƙarfafa sa to ga kaɗan daga cikin waƙoƙinsa yana cewa akhillaur rakha'i humu kathir abokai idan mutum yana cikin yalwa da wadatar rayuwa to yana da abokai da yawa lakin fil bala'i humu qalilu amma idan mutum yana cikin bala'i to abokansa ƴan kaɗan ne fala yaghurruka sunnatu man tu'ahi kada abota da wanda kake abota da shi kada ta rube ka famalaka diddin na'ibatin khalil famalaka inda na'ibatin khalil ba ka da aboki inda na'ibatin in kana cikin gare da tashin hankali wa kullu ahli yaqulu ana wafiyun duk wani aboki da zai ce da kai ana wafiyun ni ne cika alƙawari ne ma'ana cika alƙawari anan shine da hausa da mutum ne wannan
0: kalmar maimakon bace cika alƙawari za mu gane ta nan ce halacci in ana zancen abota halacci shine alwafa'u to yake ta wa kullu duk wani aboki ya kullaka ana wafi min sake ni dan halakni a abotata da kai walakin laysa yaqulu ma yaqulu amma ne wani abin da yake faɗa ba zai aikata ba ba wani kowane aboki da zai ce da kai ni dan halaliyar ka ne to ba zai cika abin da yake faɗa ba ba wanda zai cika abin da yake faɗa siwa hillin sai aboki lahu hasabun wanda yake da dangi wa dinin wanda yake da addini fa zaka lima yaqulu huwa alfa'ulu to wannan shi ne mai yawan aikata abin da yake faɗa da akwai wanda na ji ana hira da shi a cikin manyan 'yan siyasa makon da ya wuce a rediyo yake cewa sanda yana gwamna da akwai wani da yake da shi ainihi saboda tsaba goyon bayana da soyayya ta da kai da za a tsaga jini na sunan ka ne zai rika gangarowa a ƙasa amma da gwamnatin ta da ya sauka daga gwamna yake shi da wanda ya fara daina goyon bayan sa to kaga wannan magana ta Hassan ibn Sabit ina cewa wanda zai ce shi dan halak ne to baya tabbata dan halak sai idan ya zama yana tare da abokinsa a cikin halin samu da rashi a cikin yalwa da kunci cikin farin ciki da damuwa wa qala akhar wani daga cikin abokai yake cewa man lam takun fillahi qullatuhu fa khaliluhu minhu ala khatar man lam takun fillahi khalil fillahi qullatuhu wanda abokarsa ba saboda Allah ba ce fa khaliluhu duk wanda yake abota ba saboda Allah ba فَخَلِيلُهُ مِنْهُ عَلَى خَطَرٍ أَبُو كِنْسَ إِلَى سِكِنْ هَدَى رِمَا أَكَنْسَ أَبُو نِسَ فأنا صفة تفرقو تشككي الأبوتا إتاكي الدين إتاكي هنكري تشككي هنكري صفة تبيشيني الدين توزيح بصفة تفرقيا والخصرة الثالثة صفة تقوكما أن يكون محمود الأخلاق إذا ما أبو كنك إنا لحالة ينجل ba halaye wanda suke miyarru mabarnata ba idan ya zama cewa abokin mutum misali abin Allah ya kiyaye mashayi ne yana shan kayan maye waliyanzu billah wanda yanzu aka jarabci da yawa daga cikin matasa da shi shekaran jiya nashi na hau adidi da sahu ana hau adidi da sahu sai na ga mai adidi da sahu yana shan taba sai wata da shi amma za mu kashe taba ko sai ce zan kashe sai shi amma kuma kuma ta taba ba su gane sunanta sai nace to amma ita ce taba ko ce ina ai mun nace taba sai ka ga a dauke ne wani abu daban sai asalin ke biya mu wa'ashi ne an canja wa taba sunan taba daban su gane daban to shine wato idan mutum abokinsa mashayi ne to ko da shi ba mashayi ba ne mutane za su musu kudin goro kuma nan da yaje isha wani bai tabka wata barna sai a ce da an ga wanda aboki na yake ku fara kamawa ne duk inda yake za a samu labarin shi kira zan mutu ya ga ya wa kanta Allah ya kiyaye shi to shine malamin yake cewa wal khaslatu salika sibba ku ku an yakuna mahmudan akhlaq idan ne halaye wanda ke abun yabawa mardiyan af'al ayyukansa ayyuka ne masu ban sha'awa mutane suna son aikin mukfiran lil khair ya zama ya fifita alkhairi ko wani abu shi ya fi so a yi na alkhairi amiran bihi mai ba da umarni ne a kan mai alkhairi karihan lil sharri kuma ya zama ba ya son sharri nahiyan anhu kuma yana hana a aikata sharri fa inna mawaddatash sharri ka ga yin ƙauna da wanda ke a sharari tuksibul a'da'a tana tarawa mutum abokan gaba domin duk abokan gabar wannan ashararin su ma za su zama abokan gabar abokinsu wa tuksibul akhlaqa kuma tana ɓata halayen mutane wala khaira fi mawaddatin tajlibu adawatan babu alkhairi a cikin wata ƙauna da za ka yi da mutum amma saboda ƙaunar ta ita kuma ƙaunar ta jawo maka ƙiyayyata waɗansu babu alkhairi a wannan ƙauna me ya amfanin ka ƙaunaci mutum ɗaya a dalilin su ga ko mutum 20 ko 10 su ƙi ka kaga kai kayan su riba ɗaya amma kuma kai asara goma wa kullu mazammatan kuma kana gadar da zargi ai kaga lalle funka ana ganin zargin wa malamatan kuma da kuma suka fa innal matbu'a tabi'u sahiba duk wanda duk mutumin da yake duk mutumin da yake abun bi ne to shi ma za ka ga cewa duk mutumin da yake bin wani za ka cewa yana bin sa akan halayen da yake kai to wannan mazhaba ce ɗaya daga cikin mazhabobin abota anan da akwai mazhabobi guda biyu da akwai mazhabar sayyidina Abu Dharr al-Ghifari a cikin sahabbai kenan da akwai kuma mazhabar sayyidina Abu Sa'id al-Khudri mazhabar Abu Dharr al-Ghifari ita ce tafi shahara a cikin malamai ita ce kuma wannan kuma mazhabar Abu Sa'id al-Khudri ita ko ita ce wacce su Imam al-Ghazali suka fifita ta shin aboki ko wani aboki ne kowane mutum ne wanda yake a sharari bai halatta ya abota da shi ba ko kuma kowane mutum ne zai bai halatta ya abota da mutum ba sai na gari to wannan mazhaba da muka gani yanzu na cewa duk wanda yake ba na gari ba da shi kada ka yi abota da shi zai jawo maka yaki ba zai sa an muku ungoro amma su ku su Abu Sa'id al-Khudri da su Imam al-Ghazali suka dauki mazhaba su ce idan kana da garanti cewa barnan mabarnaci ba za ta shafe ka barin kana abokinsa kuma kana da garanti abota da shi za ta taimake shi ka gyara halinsa to ana mustahabi ne ma an so ma da gangan ka abota da shi domin kowa ne kawai da ce mutumin da ba na gari ba to wannan da ba aka bar shi ai an bar shi kada zurfi ne ne mai nitsi ya halaka a cikin halinsa da ba na gari ba to kuma a tarihi an samu bayan Allah salihai wanda dangangan suka yi abota da mutanen da ba na gari ba kuma suka canja su suka komo na gari suka zama bayan Allah ya mutu haka idan mutum yana da qana'a da garanti a zuciyarsa cewa ba za a yi garin neman gyaran gida a rasa ido ba to zai iya abota da duk wanda yake jin cewa ko da shi ba mai kyawawan halaye ba ne amma ya tabbatar garin abota da shi zai kyautata halayensa ko kuma ya rage barnarsa ko da bai kyautata halayensa ba amma ya rage barnarsa to wannan ya halatta mutum ya abota da shi to shi ne wannan shi ne malam yake cewa wa qala Abdullahi ibn Mu'taz yake cewa ikhwanu sharri ka shajarar naranji miyagun abokai kamar bishiyar neman tsami ce shi ne annaranji su larabawa an suka ce annaranji ko daga ita kanta kalmar asalinta ba larabci ba ce amma dai su larabawa suna cewa da neman tsami annaranji shi ne neman tsami ko kuma neman nan mai ɗaci tonis ko ya yi tawara yawan neman taba to duk su ne naranji to shi ne kica wai miyagun abokai kamar bishiyar neman tsami ce ko neman mai ɗaci yusuriku ba'duhu ba'dan ita wannan bishiyar sashin ta ina kone sashin kamar yanda shi kansa dan itace in ka hada su wani sai ya rubar da daya wa qala ba'd al-hukama wanda daga cikin masu hikima yake cewa mukhalafatu al-ashrari khatara cudanya da mutanen da suke niyamu to cudanya da su hatsari ce was-sabru ala suhbatihim yin haƙuri kuma a kan za a daure a ce za a yi abota da su ka ruku bil bahari kamar hawa jirgin ruwa ne a cikin kogi allazi man salima minhu bi badanihi in mutum ya shiga cikin jirgin ruwa kuma kada mu manta a nan su wannan littafin kamar na sha faɗa cewa yanzu an fi shekara 900 saboda idan an ce hawa jirgin ruwa ka san jirgin ruwa irin na zamanin su ake faɗa wanda yake ko makwale-kwale da karci suke tuka ko kuma mafi kyan jirgi a zamanin su shine mai labule to kaga wannan ai in shiga cikin teku ɗaya biyu ne ko dai mutum ya shiga ciki in bai sa'a ba ya halaka in ya sa'a bai halaka ba amma kuma ya sha tashin hankali ko da ya tsallake ko amma ya sha tashin hankali iska ta taso guguwa ta taso jirgin ruwa ya tantan gari ba irin jirgin ruwa na yanzu ba wanda ke galibi ka shiga cikinsa kamar kana cikin ɗakin ka a zaune jirage
1: wanda suke na zamani kaman gari kaman wani kauye har ma ana masa kirari da alqaryatul aima alqarya ne gudu a kan ruwa so za ka samu adadin wanda suke cikin jirgin ruwan kaman adadin wata alqarya ce gida ka ga jirgin kasa jirgin ruwa kaman gida hawa hawa wanda wani jirgin ruwa ma a cikin haddan hotel haddan swimming pool a cikin jirgin ruwa yawa jirgin ruwa kaka yana daukan ma hatta jirage kananan jiragen sama na yake musamman kuma har da filin sauka a cikin jirgin ruwa to kaga yanzu ai zamani ya canza to shine malamin yake cewa dan haka sai mu fahimci me yake nufi da jirgin ruwa na zamanin da aka rubuta wannan littafin to shine malamin yake cewa sai yanzu wani jirgin ruwa sai ya tashi ya tafiya kwana 300 a cikin jirgin ruwa ko me amma ko ciwon kai mahaya jirgin ruwan ba sai ba mu ko anan gurin motoci nawa ne suka hantsala a cikin wannan kwanakin aga wanda suke yau jama'a sun zama a cikin hadari kenan akan shi wanda suke cikin wannan jirgin ruwan Allah ya kiyaye mu amin shi ne malamin yake cewa yake cewa wa qala ba'd al-bulagha wani yake cewa daga cikin masu ilimin balaga suhbatu ash-sharari tuwtu su'al zanni yin abota da asharare tana sawa ai wa abokin su mummunan zato bil akhbari da kuma su'u zanni bil akhyari tana jawa mutanen kirki a rinka yi musu mummunan zato wa qala ba'd al-bulagha wani daga cikin masu ilimi yake cewa min khairil ikhtiyari suhbatu al-akhyari ina daga cikin mafi alkhairin zadi mutum yi abota da mutanen kirki ومن شر الاختيار الى درجه كم في شر الزادي صحبه الاشرار متين يي ابوتا ده وادن ده سكي مياو نان دي دي ina dan kawo magana ne sai karfafa magana sa ta muhimmancin abota da mutum da ke da kyawawan halaye da dabi'u na gari abu dan yabo wa qala ba'd ash-shu'ara wani daga cikin masu waka yake cewa mujalasatu as-safihi safa'u ra'yi safa'u ra'yi zama da mutumin da yake da wauta to wanda ya zauna da wawa shi ma ra'ayinsa na wauta ne wa min aqlin mujalasatul hakim ila daga cikin cikar hankali ka rinka zaunawa da mutane masu hankali masu hikima fa innaka wal qarina ma'a sawa'u domin da kai da abokinka a gurin mutane duk abu ɗaya ne kama qabdal adim min al adim kamar yadda ake kamar yadda za a samu fata a yanki fata ai sashin fatar duk iri ɗaya da ɗaya fatar da aka yanko ta daga jikinta wato ma'ana babu bambanci wal khaswatu rabi'a hali na hudu wanda in sun cikakken ya ga mana ce hali na farko wanda suke ake lura da su don yin abota da aboki shine cikar hankali sannan ya zo ce hali na biyu shine addini sannan hali na uku da biyu na gari da halaye a daga ɗan yabo hali na hudu kuma yanzu zai faɗa hali na hudu shine ayyuka kuma min kulli wahidin min ma mailu ila sahibi hali na hudu shine ya zama kowanne a cikin abokan guda biyu kowanne yana karkata zuwa ga ɗayansa domin abota iri iri ce da ku abokin da ka damu da shi ko amma shi bai damu da kai da ku abokin da kai da shi duk kun damu da juna to shi ne kisa sharadin abotaka ta in zala mutu zama ingantacciya banda wayancan guda uku na sama ya zama kamar yadda ka damu da shi shi ma ya damu da kai shi ne malamin yake cewa an ya kuna kullu wahidin minhuma kowane ɗaya daga cikinsu yana da mailun ila sahibi ya damu da abokin nasa wara rubatun fi ahati kuma yana son yin abota da shi fa inna zalika awqadu bi halil muahati to wannan ya fi tabbatar da hali na dan uwantaka da abotaka wa amaddu li asbab al musafati kuma ya fi tsawaita lokacin da za a dade ana yin wannan dan uwantaka da id laysa kullu matlubin ilayhi taliban don ba duk wanda ake nema ne shi ma yake nema ba an gane me yake so yace ma'ana ba duk wanda aka damu da shi ne shi ma ya damu da wanda ya damu da shi wala kullu marhubin ilayhi rajiban, ba duk wanda ake kwadayin sa ne shi ba yake da kwadayin mai kwadayin nasa ba, ma'ana ba duk wanda ake son sa ne shi ma yake son mai son sa ba. Wa man talaba mawaddata mumtani'in alayhi, wanda ine mu kaunar wanda shi bai damu da ya kaunace shi ba, wa ragiba ila zahidin fihi, yayi kwadayin wanda shi kuma yake kyamarsa, kana mu'annan kha'iban, to wannan ya zama kuma wanda ya gamu da aiki, ya gamu da aiki kenan, kha'iban ya zama zai bai taɗewa ba, zai samu abin da yake so. Laraba an sun ce mu'anna shine wanda aka dorawa kayan da yafi karfinsa, kaga ya durkushe ba zai, shine mu'anna wanda aka dora masa abin mai nauyi wanda ba zai iya ɗauka ba. To wanda ne abu wanda ya nemi abotar wanda bai damu da shi ba, to ya gamu da aikin da yafi karfinsa, shine kana mu'anna, ya gamu da nauyin aiki, kha'iban kuma zai zama da cewa taɓaɓɓe da zai samu abin da yake so ba. Kamar kala al-Buhtari, kamar yadda wani mashahurin mawaƙi na daular Abbasiya mai suna al-Buhtari yake cewa, wa talabtu minka mawaddatan lam uḍaha, ni nemi ƙauna daga gare ka wadda ba a bani ita ba, ma'ana baka ƙaunace ni ba kamar yadda na ƙaunace ka. Innal mu'anna ḍāliḍun lā yasbaḥ, dama al-mu'anna yana neman abin da ba zai samu ba ne. Wa qala al-Abbas ibn al-Ahnaf, al-Abbas ibn al-Ahnaf yace, wanda ke shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu ilimi na waƙa kuma wanda ke mashahuri da hikimomi, yake cewa fa in kana la yudnika illa shafa'atu, in ya zama cewa abotanmu da kai, domin kamar yadda aka sani ita fa wannan al'ukuwa ɗin as-sadaqa a Larabawa wato babi ne mai zaman kansa, kamar yadda ake kulla babin ko kasuwanci, ko babu tijarati kasuwanci, ko babu hukukul jari haƙoƙin makoci, ko babu haƙƙin ɗa a wajen mahaifinsa ko haƙƙin mahaifi a gurin ɗansa, haka su suke karanta wannan babu abotaka, haƙƙin aboki akan abokinsa. Ina ganin mu ma karanta shi ne a babu huka da yawa, amma yadda ga shi dai mun daga wani ɓangare a cikinsa. Imam Al-Ghazali yana da littafi su kutun da guda akan wannan mas'ala, ko da ke ciro shi aka yi daga cikin Ihya Ulumuddin, amma mun wata kitab anan banga wanda yana nan ba, mun taɓa karanta littafin anan a masallacin nan da daɗewa muka sauke shi. Shi ne ma nan yake cewa, ina cewa fa in kana la yudnika illa shafa'atu, in ya zama da cewa ba abu da zai kusantar da ni zuwa gare ka wai sai idan na samu shafa'a ceto, kullum na zan maka laifi, kuma in maka laifi ba za ka huce ba, wai sai wani ya shiga tsakanin mu ya je ya rarrashe ka, wanda ya rarrashe ka shi ne wanda imin ceto kenan, ya mai shafa'a. In ya zama abokanmu da kai sai ana ba mu ceto, za ka rinka haƙura. Fala khayra fi wuddin yakuna bi shafi'i, to babu alkhairi cikin abokin da wai sai ana zuwa ana yin ceto a gurinsa. Wa uqsimu ma tarki itabaka min anqila, uqsimu kuna rantsewa ma tarki itabaka, da na daina yi maka zargi, ba na yi ne anqila saboda na daina yin hulɗa da kai ba. To wannan ita wata magana ce, su a ka'idar Larabawa idan kana da aboki ko abokin hulɗa, idan kai masa laifi zai zo ya gaya maka fushinsa, to wannan yana alama ta cewa yana so ku ci gaba da abota da shi. Saboda haka idan kana da aboki su a gun Larabawa, za ka yi masa laifi, za ka yi masa kuskure, ba zai taɓa zuwa ya ce da kai ban ji daɗi ka yi kaza ba, to a gunsu wannan alama ta cewa baya son ma abota da kai. Domin idan mutum zai gaya maka kuskure, ai yana so ka gyara ne don ku ci gaba da hulɗa. Amma idan za ka kuskure bai damu da kai ba, ya jefar da kai, ma'ana ba ruwansa da kai, ka je ka ƙara ka kenan, in ma za ka je ka ci karo da dutse shi ba ruwansa. Haka mu kuma ina tsammanin muku ba haka ba ne muke ɗauka ku. Mu a gurin abotaka ita ce duk laifin da na yi ma in shirin rabu da kai, sai mu da kai abokina ne, to ko me laifi za ka yi saboda abota sai in haƙura. Muna jin haka ne, ina tsammanin ko mu faɗa daidai ba ne. Haka nake tsammanin muke mu. Kaga bambancin al'ada. Su ku a Larabawa alamar nagartar abota shi ne in kai min laifi in gaya maka ba kai min daidai ba. Amma mu yanzu idan kana da aboki zai zo shi da kai ban ji daɗi ba da kai daraja, to wai cibinsa alamar su cewa abota ta fara rauni duk yadda muke da wani. Haka zan mutu yana complain to to shine ana yake cewa da kazar da wa matar ki ita yake cewa da kazar na daina kawo maka kuka na akan laifin da kake min wallahi ba na yene wannan na daina alaka ta da kai ba domin su abun su alama ce ta yanke alaka shine ki cewa matar ki ita baka an kilan da na daina zargin ka da ne maka fada akan abin da kai min mara dadi ba na yene dan na yanke hulɗa ta da kai ba shine cikin suratu wannan suratul duha ko ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ina kilan da ubangijinka bai rabu da kai ba bai yanke san aiko maka da wahayi ba saboda a lokacin annabi alaihi salatu wasalam an dade ba aiko da wahayi har sai da annabi alaihi salatu wasalam ya shiga damuwa to ko yayi wani ko Allah madaukakin sarki ya yi masa wata uba ce hankalin sai ta tashi shine wadda duha wanda ne idan saja Allah sai da irinsa Allah ya rantsa da duha da layl idan saja ما ودعك ربك وما قال أبنجيجي كبيرة بدك يبينكي من كبير وللآخرة خير لك من الأولى أبن أبنجيجي كان دمك ننقب يا كما أبنك كي جند عيدئك مك أي ينظر ولسوف يعطيك ربك فتربى ذاك قلوك أبنجيجي أبنجيجي كذي تباك درجة إتباك فللا حسيك قبرسو باك أني من كاري شيني سورة الضوء هذا كتكي da mutukan muhimmanci to Allah ya yarda shi annabi alaihi salam mutuka a ciki to shine kamar kinan yake cewa an kinan ba na yi ne dan yanke maka ba walakin li ilmi annahu ghayru nafi abinda saka jina dai na kawo ku ka an kai min lafi li ilmi dan ina na san cewa annahu ghayru nafi cewa ina yi fada ma ba zai amfani ba ba za ka ji abin da zan fada ba wa inni idza lam ulzimu sabra qa'an kuma ni na riga na san izalam alzamu sabra idan ban lazzabci haƙuri ba ba'i'an da girma da arziki fala budda minhu mukrahan ghayra fa'i to na san sai na yi haƙurin ma na ala tilas ko da ba ina so ba tunan abu ya fi ƙarfin ka za ka dole ka haƙura kamar yadda mutanen mu musamman mata ma suka fi wannan aka ce dan Allah ya haƙuri to ya zan yi kuma ban yi haƙurin ma ya zan yi ma'ana kaga haƙurin dole kenan ko amma haƙuri ko ban haƙuri ba sai na haƙura to wannan ma baitutukan nan suna cike da hikima kuma suna nuna mana yadda mawaka suke da gogayya da rayuwa yawanci maganganun su da suke faɗa zaka samu suna nuna gogayya ce ta yau da gobe sai zama wani hikima da mutum zai yi amfani da ita yanzu dai ka duk wannan sabobin da ya faɗa har yanzu ba su daina aiki ba shekara ɗaru ɗaru ɗaru da suka wuce to mu ci gaba ko malaka ta fara gaskiya kuma ta hada ne da hisabi إذا استكملت هذه الخصال في إنسان إذا مؤلم هالا يسكح أجكم متر وجب إخاؤه تواجبني أي أبو تادش أبو تتازى مدولي وتعين اصطفاؤه وما يزم للي إلى اللعني أزاؤوش أميد الشيء أمن تتشي وبحسب وفورها فيه والغدن يدو أن هالا يسكح رؤت على أجكمسا يجب أن يكون الميل إليه يجب أن يكون الميل إليه حالا يسكى يوى حتى يكون واجب إن كما تركت أزوى غريش والثقة به لكم أمن شوادش وبحسب ما يرى من غلبه وبحسب ما يرى من غلبه إحداها عليه من وبحسب ما يرى من غلبة إحداها عليه غرغدن يند أتدى رنجايا وطدى لتكين حالا ينأكنسا watakila a ga cewa halayen guda huɗu wani ya fi wani nauyi a tare da shi misali a ce addininsa ya yi rinjaye kaga in addini ya yi rinjaye sauran halayen ba za su biyo saboda addini ai ya ƙunshi wancan halayen ko kuma bayan yana da addini hankalinsa ina da nauyi to ai hankali zai jawo sauran halayen to shi ne ke cewa gwargwadon wani hali da aka yi rinjaye a cikinsa يجب أن يكتشف بحسب أنا نفهم وبحسب ما يرى من غلبة إهداها قرقودا قبل دعك غنيا رجايا وولد جسموت البيع جسموت النحالة عليه أكنسا يجعله مستعملا في الخلق الجانب والنحالة سيزي لنك أمطاري لشي أتكين حالة يا سوالس كي رجايا أكنسا فإن الإخوة على طبقات مختلفة دونه idan mutum yana da abokai da yawa to abokan nan za su zama suna da matakai da matsayi daban-daban a nan malam ya yi wata magana ce yake so kuma ya yaro sake daidaita ta domin yanzu ya nuna mana cewa wajibi ne abokin mutum
0: ya zama yana da wa'annan siffofi guda hudu cikakku: cikakken hankali, ingantaccen addini, dabi'u da halaye nagari a daidan yabawa, sannan kuma ya zama da cewa yana da daɗin zama da kuma mu'amala ta gari. Shine hali na hudu da yake faɗa ko kuma na biyar, khaswatul rabi'a, shine ya zama da cewa yadda ka damu da shi, shi ma haka ya damu da kai. To sai ka kaddarta yanzu ga wani mutum ina da abokai guda goma ko guda ashirin ko guda ɗari, shin yanzu wajibi ne wani abokansa duk suna da waɗannan halaye? Kuma ma zai yi? To in ba zai yi, zai yi sosso ke waɗansu zai kama yadda ake defriending a cikin Facebook. Shi da ɗan samari ne zai gane magana da ita, ko kuma ce zai gina ta, zai gini a kanta. Sai yake cewa ba lallai ba ne abokan mutum ya zama duk suna da waɗannan halaye, kuma ba zai yi ba. Ko ma da zai yi, to da shi kansa mutum ba zai ji daɗin wannan abokan ba. Dole ne kuma abokan mutum suna da halaye daban-daban saboda halin da wani yake da shi. Yanzu za ka ɗaukaka duk abokanka masu haƙuri ne, salon halin. Sai kuma za ka cuce ka. Kaga kana da buƙatar aboki yanzu mai zafin hali, wanda zai taimaka a ƙwazo maka haƙƙin. To kaga yanzu haƙuri kai ma kasance su duk suna da hali ɗaya bai maka amfani ba kuma. Saboda kace idan mutum yana da abokai daban-daban sai zama na wani halin da zai taimake shi a cikin abokansa wanda aka rasa abin wani. To kuma sai a samu a wajen wani.
2: Kun saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Ismail Sagagi daga nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma.
3: The families of Engineer Kamil Salim Muhammad, Nayyam Makira, Zazzau Emirate Council, and that of Alhaji Mustafa Gamji cordially invites the pleasure of family, friends, and well-wishers to the wedding fatiha of their children, Usman Mustafa Ahmad Gamji and Rukaya Kamil Salim Mama, scheduled to take place on Saturday, 27 June 2026, venue Jami'ur Rahma Central Mosque, Kundila Housing Estate, Maiduguri Road, Kano, time 1 p.m. God bless you as you attend. Announcer Alhaji Haruna Abdullahi, Dan Iyan Daura, District Head of Babban Mutum.

0: sinadarin ƴaƴan yana jikin namijin, Allah ke aiko da iska sai iskan ya karkata wannan sinadarin sai ya dauka sai ya sawa mata, shine harkan lariya da waƙiha. Muna aiko da iska don to mai barbara, yayi barbara da girgije na ruwan sama, yayi barbara kuma da dukkan tsirrai da suke fitowa don su bada kwaya a samu kayan abinci. Wannan akwai maganganu na Abdullahi ibn Mas'ud, na Abdullahi ibn Abbas duk akan wannan, ko masu ilimin kimiyya ma binciken su ya nuna musu wannan. Harkan lariya da waƙiha ya zo mun nema ce a sai iskan nan wato ga inda amfani suke mana, ba wai wanda muke shaƙa ba ba ko kuma kadai, a'a ga wanda kuma kake ɗauko jirgi da ruwan sama ka kawo, ko mu ce ka ɗauko a ra'ayin tafsirin malaman farko, ko mu ce a'a kai barbara da jirgi da zan ya zubar da ruwan sama a ra'ayin na biyu, ko mu ce kai barbara da itace zai ya kasance sun ba mu ƴaƴa kuma ƴaƴan su nuna mu samu kayan abincin mu da na dabbobin mu mata Allah ku wa li an'amikum, duk wannan ni'ima ce ta Allah da ya aika muku da wannan. Abin da ya sa muka ce lawaki tana zamantowa mai ɗauke da ruwan sama, saboda iskar da ba ta ɗauke da komai sai a sa maka suna aqim, saboda ba ta da juna biyu kenan. Amma dukkan girgiren da yake da ruwa sai ce masa lawaki kenan, dan Allah subhanahu wa ta'ala alaihi wa aqim, ka ga san saboda ba juna biyu, iska ne busasshen iska na musiba, ma ka zaune sai yana ta alaihi illa da ta mukarramin, to ka ga wannan babu ruwa, saboda haka makara ne iska kenan da ba ta da juna biyu. Iskar da ba ta iya barbara da ta amuran su wa sallan riya da waqiha wa anzalna min as-sama'i ma'an, sai muka saukar muku da ruwa daga sama, fa astaynakum, muka tayar da ku shi ruwa, wa ma antum lahu bikhazinina, ko ba ku ne kuke taskance shi ba, ba ku ne kuke rike shi ba, ubangiji ne ke taskance shi. Ta yaya yake taskance shi? Ta yaya yake rike shi? Akwai waɗansu wato tankuna na ajiyar ruwa a ƙasa, kamar yadda Allah ya ce, alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fatalakahu yanabi'a fil ardi, ruwan da yake sauka daga sama din nan fa idan ya jika shuka muka sha, shuka ta sha, dabbobi suka sha, sauran kuma sai Allah ya shigar da shi cikin ƙasa ya ajiye, idan mun bukata sai mu riga kuma sai mu samu shi. Fatalakahu yanabi'a fil ardi, ubangiji ne ke shigar da ruwan a cikin waɗansu mafukurai na ruwa, a cikin waɗansu maremare, a cikin waɗansu idanu na ruwa, cikin ƙasa sai taskance muku shi. Idan kun zo za ku rijiya in za ku ta gargajiya ku turo shi gaba ɗaya ne, gaba ɗaya ne, gwargwadon nisa ko rikin nisa. Idan ma za ku zo ku yi ƙofar a kan ne za ku turo shi, duk ruwan sama ne da kuka ɗauki wanda za ku yi amfani, shuka ta ɗauki wanda za ku yi amfani, sauran kar a yi hasaran sa, dan ƙa'idar tattalin arziki ƙasa ba a yi daga hasara ba, sai Allah ya taskance muku shi a ƙasa. Wa ma antum lahu bikhazinina, ba ku ne kuke iskance shi ba. Bayan an tada ku ko ta dangana fa, a fara'aytum al-ma' alladhi tashrabun a antum anzaltumu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nata'u ja'alnahu ujajan fa lawla tashkurun, Allah ta mun gana ma kan mai tafi ruwan gishiri amma sai muka samu ku shi galari a dare ku sha ku ji daɗi, sa'idan lisharibin mai daɗin hadiya, wani duk dangogin ni'imomi ne ubangiji ke gidige mana, in ban da shi ba wanda yake mana wannan, inda wani ne ke rabon bashi ba da ayyukan zali da wani bai samu ba, da sai a ba mutane wani garin a hana wani kudari, amma Allah ne ke rabon sai bayar da su da kudin yadda ya dama, gurgurai da hikimar ta tabbatar. Sai shi ne
1: wa inna la nahnu nuhyi wa nummitu wa nahnu al-warithun,
0: wa inna lalle mu la nahnu nuhyi wa nummitu, mu ne muke kashewa mu ne muke rayuwa inda Allah, wa nahnu al-warithun, ko mu ne waɗanda suke za su gaji ƙasa inda Allah. Bayan ka duk kowa ya gama abin da zai ya tafi, ubangiji ta'ala zai bar ka tsawon shekaru 40 ko maka mutum haka, kame da malamin ke yin bayani, ba kowa a kan ka, duk mai mulki ya tafi, talaka ya tafi, sarki ya tafi, baba ne ya tafi, ba kowa a kan ka. Inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un, mu ne ke mallaka, mu ke gadon ƙasa da duk wanda ke kanta, kuma ilaina yurja'un, gare mu za su koma, duk wannan na nuna gaggawar ɗan adam, kowa an yi wata iyakacin ajalin da zai yi tafi, idan ajalin ya yi ba zai ke ba da ƙarfi, karshe da wanda ya

da lokacin da Ubangijin ka ya faɗa lil mala'ikati ga mala'iku yake da su inni khaliqun basharan lalle ne zan halitti basharan dan adam min salsalin wato daga butaccen takomin hawa in masnun wato daga yumbu wanda yake masnun wanda har ya canja kamar launin sa ya canja amma wa idza sawaituhu idan har na daidaita halittar sa gurgurdan girman da nake so girman annabi Adam kuma shine tsawon zuri ta cin kamar da hadisin annabi ya nuna wa nafaqtu fihi min ruhi na zo na busa ruhi na a jiki ma'ana na busa masa rai ran wanda ni na halitta wannan ran idan na yi haka fa aqulu sajidina to ku fadi kuna masa sujjada gare shi abinda Allah ya faɗa wa mala'iku ya ba da labarin halittar annabi Adam yana da bangarori guda biyu bangaren gangan jiki wannan za a yi da yunku ko da laka ko da kasa bangaren ruhi wannan kuma ruhi ne wanda yake mafukun min Allah ta'ala wato Allah ne zai busa shi yasa ko da lokaci da ana yake da bangare guda biyu bangaren ruhi da bangaren gangan jiki gangan jiki tun daga kasa aka yi shi yana bukatar dangin abin da yake fitowa daga kasa kafin ya tofu ya girma shine na bukatar shinkafa yana bukatar alkama yana bukatar gwanda yana bukatar ayaba dan daga kasa take fitowa jikin sa ma daga kasa saboda haka abincinsa jinsin abin da aka halitta shi da jikin sa ruhi kuma shi wannan daga Allah yake Ubangiji ta'ala kuma ya daidaita a kan al'arzi da aka ba abin da zai sa ruhi ya gyaru sai wa'ayin da za a saukar daga sama daga wurin wa daga wurin Allah da ruhin daga gare shi ne fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidun shi yasa kai musulunci ya kula da kana da dukkan bangarori guda biyu bangaren abin da ya shafi gangan jiki aka halatta maka ci da sha da sutura da yin aure da sauran al'amura na rayuwarka ba yanda za a yi wannan kadai ya sa ka samu sa'ada a duniya da lahira kuma sai in ka gyara ruhi sai aka saukar da wahayi daga sama ga littafi ga manzo ya zo da littafin da ya karanta da shi guda biyu in ka hada ka hada abincin da yake fitowa daga kasa da wahayin da ya zo daga sama sai ka zama dan adam ba yanda za a yi ka zama dan adam da ɗaya daga ciki in ka ce ba ruwana da tuwo ko mura ko lemon zaki ko lemon tsami ko aiko ko gwanda haka kawai sai Qur'ani sai sikiri sai menene to sai kanka ya kuwa ba ki ba kai kina ai ke mala'ika bane ba mala'iku ne la yaquluna wa la yasrabuna wa la yatanasaluna kai dole ka ci dole ka sha idan ka ce kuma kai ka zama za ka ga materialism a mure wa duniya irin yadda kalmar sai ce ba komai a duniya la ilaha wal hayatu mata yace ba wani Allah abin da ke gudanar da rayuwa shine material noma kire-kire saka rini fato yace wannan shine Allah mu yan yakan gurguzu kenan shi ka fice ma Allah sai ya zanto gaba ɗaya sallalar dalalar dan adam ya lalace shekaru 70 suka yi wajen ganin cewa wannan mazafi na materialism shine zai samu da su amma shekaru 70 din da suka yi da cike su da kansu suka ce kai wannan bai dace da rayuwar dan adam ba su ka rusa gurguzu a rayuwa da annuma Mikhail Gorbachev suka rusa gurguzu suka ce bai dace da rayuwar dan adam ba ko da gidan ke dan kungilan America ne kama ka kungilan ne zuwa aka kai dai in an yi tsari shi da kansa zai rushe da kansa saboda ba tsari ne da ya dace da rayuwar bil adam ba an ga ku tsari da ya dace da rayuwar bil adam shi ne tsarin addinin musulunci tsarin da ya yarda kalimu duniyar ta hanyar da ta dace kuma amma kar ka tsaya akan kai kadai ka tuna Allah ka bauta maka ta hanyar me ta hanyar wahayin da ya zo daga sama in ka haka wannan shi ne gaba ta farkin mahaifin ka Adam ka ta farkin dukkan annabawa gaba daya da zaran ka ka girma majalibin ruhi ka kyale gangan jiki asara za ta faru a duniya in ka damu da gangan jiki kuma ka kyale ruhi asara za ta faru shi yasa ka ga dukkanin tafarkin da suka kauce a yau a duniya ko dai wanda suka zo da bangaren ruhi kadai ko wanda suka zo da bangaren gangan jiki kadai idan ka dauki yahudu mazhabin su abin da ya rinjaye a kai a damu da gangan jiki a kyale ruhi shi yasa wato su ne ne su abin nan kwalma dukkan su kantin yahudawa ne suka ke kiro gurguzu na to wannan gangan jiki kadai idan ka dauki yan mutan su kuma bangaren da suka fi kulawa da jeru shi yasa aka fi samun rahabaniya a wurin su a ce ba za ka saurari ba ko ba zai mai ba ba zai mai ba ko in zai ma a kai ne zama daya in banda a Najeriya da aka yi bida a cikin Christianity aka ce idan saboda kar a fi su problem ya halatta su yi mata biyu ko uku ko hudu amma a ka'adar littafin babu wannan tsarin amma su wannan yan bida ake da suka kirkiro na masu zaɓi yan bida na a takaice dai ka ga wannan abinda wannan ke nuna wasu dai sun damu da janibi na ruhi kadai sai aka samu rahabaniya Allah
ka da yahudanci ya dauki materialism, idan ka da kristanci ya dauki bangaren ruhi, idan ka dauki addinin buda ya dauki bangaren ruhi, idan ka dauki addinin duk idan ka dauki su ko da zaka iya ba shi abin da ya dace. Na ba idan ka zo ka samu sufanci irin bidoyin da suka shigo musulunci ko su shigo ta fuskar wato yahudu sumori kamar kungiyar murjiya ne wanda suka ce in ka ce la ilaha illallah ita ba ta zama daga dama kai za ka ci karamin tashin kiyama ko da ka aikata duk abin da daga dama ka ga wannan maza bai suka bi da kuma waɗanda suka zo suka hana mutane kar ka ci mai kyau kar ka sha mai kyau kar ka tunawa kar ka yi menene wannan kuma wancan maza bai

0: shi kamar yadda yake ba mai tsawo wajen ya samu daman jan mutane ne abin da sai ne mun lokacin wajen ya samu daman halakar da bani adam dan kada zanto shi kadai zai tabbata cikin haka tunda an fifita annabi adam a kansa bai yi nasarar rinjayar adam ta yadda zai safar da shi ba to zai iya cikin kokarin sa ya halakar da zuriyar sa ko dangin sa shi ne abin da ya sa wannan lokaci Allah ya zikiri ila yawm lokacin ma'lum ko da mutum ran sa zai gama shi ne yawm lokacin ma'lum ko mutum ran sa lokacin busar farko shi ne yawm lokacin ma'lum to sai iblis ya rabbi ya ubangiji bima azwaitani saboda halakar da ni da kai da ka zarka kai da ka kaddara mun kai da ka hukunta a kaina saboda wannan la uzayyinanna lahum fil ard hakika sai na kawata wa mutane duniya fil ard a cikin ƙasa ya kasance sun yi ta bin ta ko wanne akwai irin kamfanin da za a bayyana masa a kawata masa na sako dan yabi ma'ana da jin ne shi zai haka to kina suka ce bi ma aka wuce ne ba da na ko da toran kowa da amma ke fa bi izzatika la uhu yannahu ajma'in na kuma sai ce bi ma aka wuce ne wato kamar ina ran kowa da kudran Allah sai yin din sa cikin halaka to sai yana ran kowa da wannan sai ya halaka da mutane wadanda suka ce a babu sabiyati saboda halakar da inda kai to ni kuma sai na zayyana wa mutane da wannan duniya wala ugu yannahum ajma'in kuma sai na halakar da su da
1: illa ibadaka minhum al-mukhlasin
0: illa ibadaka sai ba bayinka al-mukhlasin wadanda suke fatattu wanda ka tace su ka tsarkake su ba to sune kai ka kan ba zai yi tingalma a kansu dan Allah sai inna ibadi laysa laka alaihim sulta wa kafa bi rabbika wakila bayina za ku ba kai ba tingalma a kansu duk yadda kake halaka da su ba za ka iya ba

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da rana da kasancewa tare da ku a sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Radio Farin Ciki al'umma a wannan rana ta Juma'a. Muharram shekara ta 1447 Batun 8 bayan jirfin halitta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karama kazo garin Madina. Daidai 26 ga watan Yuni na shekara 2026 miladiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Fatima Mai Nusa Musa. Kasashen Birtaniya da Tarayyar Najeriya sun kulla tare da sabanta wutar jejeniya mai karfi a domin yaki da hanyoyin samar da kudaden tatanci, barazanar internet, yaduwar labaran ƙarya da sauran sabbin kalubalen tsaro da ke kunno kai. Wannan gagarumin tsaro taro ya gudana da ofishin mai ba gwamnatin shawara kan tsaro na ƙasa NSA da ke Abuja yayin buɗe taron tattaunawa karo na hudu kan haɗin gwiwar tsaro da kariya tsakanin UK da Najeriya, wanda aka gudanar a gaban mutum fiye da 20 'yan ƙasar Birtaniya. Kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito, wannan taro da aka gudanar karkashin sabon tsarin tsaro na UK da Najeriya ya sami halartar shugabannin hukumomin tsaro da na kariya da suka haɗa da babban jami'in tsaron ƙasa General Olufemi Oluyede da sauran shugabannin rundunonin sojoji gami da jami'an diplomasiya na ƙasashen biyu. Yayin da yake jawabi kafin a tafi zaman sirri, mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro na ƙasa na Hurbaɗo ya bayyana cewa wannan ƙawance ya canza zuwa babban tsari na musamman da ya shafi yaƙi da ta'addanci, tsaron intanet, tabbatar da kwanciyar hankali a yankuna, martani ga lokutan ɓacin rana, wato tsaron ruwa da kuma musayar bayanan sirri. Ribaɗe ya kuma yace wannan zama yana zuwa ne a daidai lokacin da yanayin tsaron duniya ke ƙara rikicewa, inda tsofaffin barazana ke sauyawa tare da gaurayuwa da sabbin kalubale na fasahar zamani. Ya jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da taka rawar gani a matsayin jagorar tsaro a Afirka ta hanyar inganta zaman lafiya, mulkin demokradiyya da juriya ta bai ɗaya. Ya kuma gode wa UK bisa goyon bayan da take ba wa cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa a Najeriya. Ya kuma gode wa a nasa ɓangaren mai baiwa gwamnan Birtaniya shawara kan tsaron ƙasa Jonathan Falwell. Ya bayyana Najeriya matsayin babbar abokiyar ƙawance na Birtaniya a duk faɗin Afirka, kuma jigo wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin dama tsaro na bai ɗaya. Falwell ya bayyana cewa barazanar zamani ta kasance mafi sarƙaƙiya da ke haɗi da juna, wanda hakan ke buƙatar ƙasashe su canja wato takunsu tare da yin aiki kafaɗa da kafaɗa. Ana sa ran wannan tattaunawa za ta duba irin cigaban da aka samu ƙarƙashin yarjejeniyar tsaro ta ƙasashen biyu, sannan a gano sabbin fannoni na haɗin gwiwa domin murƙushe sabbin barazanar da ke tasowa. Gwamnatin tarayya ta dawo da wasu 'yan Najeriya 66 daga Afirka ta Kudu bayan sun nuna aniyar su ta dawowa gida sakamakon matsalolin da suke fuskanta a can na kyamar baƙi. An gudanar da dawo da mutanen ne ta hanyar haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje da sauran hukumomin gwamnati. An karɓi mutanen a filin jirgin sama na Abuja, inda aka yi musu rijista tare da fara shirye-shiryen basu tallafin sake tsugunar da su. Shugaban hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje Mrs. Abike Dabiri Erewa ta ce gwamnatin tarayya za ta ci gaba da kare muradin 'yan ƙasa a duk inda suke, tare da ƙarfafa su bi hanyoyin doka idan za su yi hijira zuwa ƙasashen waje. Ta kuma yi kira ga 'yan Najeriya da ke shirin tafiya ƙasashen ƙetare da su tabbatar sun bi ƙa'idojin ƙaura, tare da gujewa hanyoyin da ba su dace ba domin kare rayukansu da mutuncinsu. Wasu ƙungiyoyin agaji da ke aiki a yankin arewa maso gabashin Najeriya sun yi gargaɗin cewa sama da 'yan Najeriya miliyan 35 na iya fuskantar matsanancin ƙarancin abinci a bana inda ba a ɗauki matakan gaggawa ba. Ƙungiyoyin sun danganta wannan barazana da matsalolin tsaro da sauyin yanayi da hauhawar farashin kayan abinci da kuma ƙarancin tallafin jin ƙai. Sun ce wannan matsaloli na ci gaba da shafar samar da abinci da kuma rayuwar miliyoyin mutane, musamman yankunan da rikice-rikice suka fi shafa.
sun kira ga gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da kuma kungiyoyin kasa da kasa da su ƙara tallafawa shirye-shirye na samar da abinci da taimakon jin kai domin kaucewa ƙarin tabarbarewar matsalar da kuma kare rayuwar al'ummomin da abin ya shafa. Babban bankin ƙasa CBN ya umarci bankuna da sauran cibiyoyin kuɗi da su rufe asusun kwastomomin da ake zargi da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. A wata sanarwa da daraktan sashen kula da ka'idojin bankuna na CBN Olabunmi Ayodeleoni ya sanya wa hannu. Bankin ya ce umarnin ya biyo bayan sabbin sunayen da kwamitin kula da ka'idojin sanya takunkumi na Najeriya da hukumar kula da kadarorin ƙetare na ma'aikatar Baitul Malam Amurka suka fitar. A baya-bayan nan Amurka ta sanya sunayen mutum uku da kamfanoni shida da ake zargi da alaƙa da ɗaukar nauyin ƙungiyar ISIS. Wato ISIS ciki har da masu gudanar da kasuwancin canjin kuɗaɗe a Najeriya. Bankin na CBN ya umarci dukkanin cibiyoyin kuɗi da suka gauta rufi da duk wani kuɗi, kadarori ko wasu albarkatun tattalin arziki da mutanen ko kamfanonin da aka sanya wa takunkumi ke da su ko suke iko da su ba tare da sanar da su ba. Haka kuma ya umarci bankunan da su tantance dukkanin kwastomominsu da masu cin gajiya a asusu da kuma ma'amaloli domin tabbatar da sun dace da sabon takunkumin. Babban bankin ya kuma ce kada a baiwa mutanen ko kamfanonin da aka sanya wa takunkumin kuɗi ko ayyukan kuɗi ko wasu albarkatun tattalin arziki damar hada-hada kai tsaye ko ta bayan fage. Sannan ya umarci cibiyoyin kuɗi da su kai rahoton duk wata mu'amala da ake zargi ga sashen da ke tattara bayanan sirri na hukumar kula da shige da ficen kuɗaɗe ta Najeriya idan an tabbatar ko an yi yunƙurin yin mu'amala da waɗanda ke cikin jerin sunayen. Hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta gano wata babbar masana'antar sarrafa miyagun ƙwayoyi a wani yanki da ke jihar Oyo a wani samami da jami'an ta suka kai. Hukumar ta ce ta kama wani ɗan ƙasar Mexico tare da wasu 'yan Najeriya hudu da ake zargi da hannu wajen gudanar da haramtacciyar masana'antar. Ta kuma kwaci kayayyaki da sinadarai masu yawa da ake zargin ana amfani da su wajen sarrafa miyagun ƙwayoyi. Shugaban hukumar NDLEA Brigadier General Muhammad Buba Marwa mai ritaya ya ce nasarar aikin na nuna ƙudurin hukumar na cigaba da yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi. Ya kuma tabbatar da cewa za a gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu bayan kammala bincike. A nan kuma hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyin ta ƙasa NDLEA reshen jihar Cross River ta bayyana cewa ta samu nasarar ɗauke mutane 28 da aka samu da laifukan da suka shafi fatoci da shan miyagun ƙwayoyi a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026. Kwamandan hukumar NDLEA a jihar John Anteni shi ne ya bayyana kan wata tattaunawa da Aminiya Anteni. Ya ce hukumar ta lalata gonaki 14 da ake noma tabar wiwi a ƙaramar hukumar Akamfa ta jihar Cross River a wani ɓangare na ƙoƙarin da take yi na yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi a jihar. Ya ce daga watan Janairu zuwa Yuni na shekarar 2026 hukumar ta gurfanar da mutane 89 a kotu kan laifuka daban-daban da suka shafi safara, fatauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi, inda kotu ta yanke wa mutane 28 hukuncin ɗauri yayin da ake ci gaba da shari'ar wasu mutane 61. A tayi ya ƙara da cewa halin yanzu akwai mutane 132 da ke tsare a hannun hukumar, inda ake ci gaba da gudanar da bincike a kan su kan zargin aikata laifuka masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi. Ya ce da zarar an kammala binciken za a gurfanar da waɗanda ake zargin a gaban kotu domin ɗaukar matakin da ya dace. Kwamandan ya kuma ce hukumar ta ƙwace miyagun ƙwayoyi iri-iri masu nauyin kilo 6,398.87 a cikin lokacin da ake magana a kai. Ya ce kayayyakin da aka kwace sun haɗa da kilo 6,398 na tabar wiwi da kilo 1,147 na wasu ƙwayoyi masu samaye da kilo 60.4 na hodar iblis da kilo 20.2 na hodar horin.
kilo 778.6 na wasu sinadarai masu sa maye da kuma kilo 166.4 na wasu magungunan da ake amfani da su a asibitocin kula da masu larurar kwakwalwa waɗanda ake zargi ana karkatar da su domin yin maye. Kungiyar tuntuɓa ta Arewa ACF ta kaddamar da wani kwamiti na musamman kan kudaden tallafi domin tabbatar da gaskiya da rikon amana, bunƙasa ilimi da kuma samar da hanyoyin dogaro da kai na zamantakewa da tattalin arziki a faɗin arewacin ƙasar nan. Tsohon babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Diko Abubakar MD Abubakar ne ke jagorantar wannan kwamiti, inda ake sa ran zai samar da ingantaccen jagoranci na fuskantar nasara da kuma sanya ido kan aiwatar da manufofin wato gashar da asusun, yayin da yake jawabi a gurin kaddamarwar shugaban kungiyar ACF Alhaji Bashir Dalhatu. Ya bayyana cewa kafa wannan kwamiti wani gagarumin mataki ne na faɗaɗa damar samun ilimi, tallafawa cigaban al'umma da kuma inganta ɗorewar cigaba a yankin Arewa. Dalhatu ya bayyana cewa asusun tallafin zai zama dandamalin na magance manyan kalubalen cigaba da ke fuskantar arewacin Najeriya. A yayin bikin cikar ACF da shekaru 25 da kafuwa, Dalhat ya ce duk da yadda wasu suka yi alkawarin bayar da naira miliyan 700,000 da miliyan 800,000, amma naira miliyan 300,000 da miliyan 900,000 katil aka iya karba zuwa yanzu. A cewar sa, kudaden da aka karbo din suna nan a jikin amana wani asusun banki da ke Jaiz Bank. Goyon baya ga kudirin kafa rundunar 'yan sandan jihohi ya ƙara ƙarfi bayan shugabannin majalisun dokoki na jihohi 36.

0: ga Sabula Ahmed Tinubu domin sanya hannu. Masu ruwa da tsaki da dama sun bayyana cewa kafa ƴan sandan jihohi zai taimaka wajen magance matsalolin ta'addanci, garkuwa da mutane, fashi da makami da rikice-rikicen kabilanci. Sai dai jam'iyyar PRP ta nuna adawa da kudirin tana mai zargin gwamnatin tarayya da wasu manufofi tare da kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da shi. Daga cikin waɗanda suka nuna goyon baya akwai gwamnan jihar Benue, Haichin Aliya, wanda ya ba majalisar dokoki ta tarayya bisa amincewa da kudirin. Yana mai bayyana kan matsayin wani muhimmin mataki na ƙarfafa tsarin tsaron ƙasa. A cewar wata sanarwa da babban sakataren yaɗa labaransa Kula Taso ya fitar, gwamna Aliya ya ce amincewa da kudirin mataki ne na jarumtaka kuma ya zo a kan lokaci. Ya ƙara da cewa tun da daɗewa yake goyon bayan kafar rundunar 'yan sandan jihohi, yana mai cewa kan zai taimaka wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da inganta tsarin tsaro a ƙasar nan. Ta yanzu kuma bari mu je ga rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa a cikin wannan rahoto.
1: Gwamnatin tarayya ta ce tana ci gaba da bibiyar yadda sauye-sauyen farashin ganyen mai a kasuwar duniya ke shafar tattalin arzikin Najeriya. Ta bayyana cewa hukumomin da abin ya shafa na nazarin halin da kasuwar mai ke ciki domin tabbatar da an ɗauki matakan da suka dace. Ta ce raguwar farashin ganyen mai na iya yin tasiri ga kudaden shiga na gwamnati. Kasuwar man fetur na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kudaden shiga ga ƙasar. Babban bankin Najeriya CBN ya sake jaddada kudurinsa na cigaba da aiwatar da manufofin da za su tabbatar da daidaiton darajar naira da inganta kasuwar canjin kudaden waje. Bankin ya ce daidaituwar kasuwar musayar kudade na da matukar muhimmanci wajen rage matsin lamba, hauhawar farashi da kuma sauƙaƙa shigo da kayayyaki da albarkatu da masana'antun cikin gida ke bukata. CBN ya kuma bayyana cewa zai ci gaba da haɗa gwiwa da sauran hukumomin gwamnati domin tabbatar da dorewar sauye-sauyen da ake samu a tattalin arzikin ƙasa. Ma'aikatar noma da samar da abinci ta ƙasa tana ci gaba da aiwatar da shirye-shiryen tallafawa manoma a faɗin ƙasar nan domin ƙara yawan amfanin gona. Ma'aikatar ta bayyana cewa an samar da ingantattun irin taki da sauran kayan aikin noma ga gwamnati domin bunƙasa noma da kuma ƙarfafa tsaron abinci. Ta ƙara da cewa idan aka samu girbi mai kyau a bana, hakan na iya taimakawa wajen rage tsadar kayan abinci, inganta rayuwar manoma da kuma ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Lawal Sheka a labaran Rahama.
0: Labaran duniyar kuke saurara kai sai daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio, farin cikin al'umma. Labarin zai dora da kace mu.
2: Kiwaya duniya. Duniyar labarai daga Rahama FM.

0: Mazaunan sun bayyana cewa janye wa sojojin ya sake barin al'umma cikin hadarin hare-haren 'yan bindiga. Sun shaida wa wakilinmu cewa wasu 'yan bindiga masu biyayya ga fitaccen shugaban 'yan bindiga Kacalla Muhammad sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka, ciki har da wata rugar Fulani da ke kusa da garin Matazu, inda suka kashe mutane biyu. Sun ce harin ya kawo ƙarshen ɗan kwanciyar hankalin da aka samu bayan tura jami'an tsaro zuwa yankin sakamakon sace Janar Rabe. Mazauna yankin sun ce maharin sun rika bi gida-gida suna yi wa mutane barazana, tare da yi wa wasu budala da kuma kwashe kayan abinci da dabbobi. Sun kuma ce hararen sun bazu zuwa karamar hukumar Kankiya, inda ake zargi 'yan bindigar sun kai hari kan manoma da ke shirin noma da injina. Rautanni sun nuna cewa maharan na neman man fetur ne domin amfani da shi a babura, bayan da gwamnatin jihar Katsina ta haramta sayar da fetur a cikin jarkoki. Manoma sun ce duk da cewa matakin na da nufin hana 'yan bindiga samun fetur cikin sauki, ya kuma jefa mazauna karkara cikin matsala domin dogaro da suke yi da injinan noma masu amfani da fetur. Wani rahoton wani manomin kuma ya nuna rashin jin daɗin sa kan abin da ya bayyana a matsayin saurin janye sojojin kafin lokacin da ya dace. Yanzu kuma bari mu je ga labarin wasanni.
1: Kasar Afrikos ta kasance kasa ta uku daga nashiyar Afrika da ta samu kaiwa ga zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da a yanzu haka ake gabatarwa a ƙasashen Canada da Mexico da kuma Amurka. Afrikos ta samu wannan nasarar ne biyo bayan doke Kirikawo da ci biyu da nema a wasan ƙarshe na rukuni da suka fafata a jiya. Sai dai kuma kasar Tunisia ta fice daga gasar biyo bayan shan kashi a hannun Netherlands da ci 3-1. Sauran kasashen da suka yi nasarar kaiwa ga zagaye na biyu kai tsaye a jiya sun haɗa da kasar Amurka, wacce ta sha kashi a hannun kasar Turkiya da ci 3-2 a wasan ƙarshe na rukuni da kuma Australia. Sai kuma kasar Jamus da Netherlands da kuma Japan. A jadawalin wasannin da za a fafata a wannan rana da misalin karfe 8 na dare, Senegal za ta kara da Iraq, yayin da Norway za ta fafata da kasar Faransa. Da misalin karfe 1 na daren gobe Asabar, Uruguay da Spain, sai kuma wasa tsakanin Cape Verde da kasar Saudiya. Sai kuma karfe 4 na safiyar gobe Asabar, inda New Zealand za ta kara da Belgium, kasar Masar da Iran. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: Masana sun bayyana dalilan da ke janyo ko da danyen man fetur ya sauka a duniya, amma farashin fetur baya sauyawa cikin sauki a Najeriya. Duk da cewa farashin danyen mai na duniya ya sauko daga kusan dala 114 zuwa kusan dala 74 kan ganga ɗaya, har yanzu farashin fetur a Najeriya bai sauka daga yadda jama'a ke tsammani ba. Ana ci gaba da sayar da fetur da aka samar daga danyen mai da aka saya lokacin da farashin sa yake da tsada. Akwai kudaden tace mai da sufuri da ajiya da sauran kudaden kasuwanci da ke shafar tsohon farashin. A tsarin kasuwanci mai yanci, dalilai ba sa rage farashin nan take domin gudun yin asara kan tsohon kayan da suka saya. Shin ka gamsu da ra'ayin masana? Menene ra'ayinku kan wannan batu? Ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bayyana mana a dandalinmu na Facebook.
2: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Ahmad A. nadama dake cewa to ku kaddara ma mun yadda da wannan tsarin nasu to menene dalilin da yasa kuma da zarar ya tashi suke karawa nan take sakon Sani M Abdullahi cewa yake amma ai lokacin da suka saya da arha yana tashi suke karawa Allah ya sa mu dace awal Musa bayyana ra'ayinsa yake kamar haka kawai babu wani dalilin yin haka sai dai keta kawai Jamil Muhammad mijin yawa cewa yake me yasa ba sa bari su sayar da tsohon kayan su yadda da an kara farashi su ma suke karawa Comrade Bashir Faka ku cewa yake amma me yasa da an kara farashin mai ba sa kwana sai kaga gidajen mai sun kara kudin mai ko menene dalilin hakan Sakon Yes mai gida gyaran ya ku cewa yake wannan hujja ba za ta zama makama ba sai dai mu ce wannan ya zama halayya ta mafi yawan yan kasuwar mu idan sauki ya samu ba sa bayyanawa amma da zarar kari ya samu sai su aiwatar kai tsaye babban matsala kuma tana kan shugabanni dole sai sun zama masu bibiya domin samar wa al'umma sauki sannan mu ma mu ji tsoron Allah cikin al'ummar mu sai mun gyara Allah zai gyara mana kuma duk girman abin da muka tara nan duniya zamu bar shi Allah ya ba mu ikon gyarawa Ra'ayin Sultan Yahuza Gagarawa DKD cewa yake wannan fatsabar burin yin kudin dare daya ta kowace hanyar kuma wanda ba abin mamaki bane saboda duk ƴan Najeriya na son yin kudin dare daya zamu kammala karanto sakonnin rayoyin naku ne da ra'ayin Adam Aliyu Manima dake cewa dalilin shine saboda ƴan kasuwa sun siyo mai tsada ba za su sauke ba sai sun siyo mai arha tukuna iyakacin sakonnin rayoyin ku kenan da muka samu dauka a daidai wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana mana ra'ayoyin ku kullum akan labarukan da muke dora muku a tagwayen shafukan mu da sunan Rahma Radio da TV dake akan Facebook domin karanto su a labaran mu na gaba Fatima Yunusa Musa a labaran Rahma
0: daga kasashen waje masu aikin ceto na ci gaba da bincike barakusan gine-gine a Venezuela yayin da suke kokarin ceton rayuka bayan girgizar kasar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a kalla 235 rautanin na cewa baya ga waɗanda suka mutu a kalla mutane 400,300 sun jikkata sakamakon girgizar kasar guda biyu masu karfin maki 7.2 da kuma maki 7.5 da ta auku a yammacin Laraba a Caracas da Laguira ana jin mutane suna kira-kirayen neman taimako a karkashin baraguzan gine-ginen da suke rugujewa shugaban majalisar dokokin Venezuela George Rodriguez ya ce gine-gine 250 ne suka ruguje a kasar su a Laguira inda BBC ta tabbatar da hoton wani otal mai hawa 10 da ya koma ruguje wato da ya ruguje har kasa har ila yau an rasa gine-gine da dama a birnin inji ministan harkokin cikin gidan Dosdado Calabo an kuma samu barna sosai a Trujillo da Yaracuy da Carabobo da Arago da kuma Miranda ta duka nan muka kawo karshen labaran duniyar na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga kadan daga muhimman kanin da kuka ji tun da farko Shugaban wato gwamnatin Burtaniya da Najeriya sun kulle jin yakan yaki da ta'addanci. Al'ummomi a jihar Katsina sun ce hararin yan bindiga sun sake karuwa tun bayan sace manjojin Abubakar Rabi a mai ritaya da matarsa. Hukumar NDLEA ta gurfanar da mutane 89 a kotu an daure wasu 28 a Cross River. Daga getar yadadin waɗanda suka mutu a girgizar kasar Venezuela ya kai 235. Sakon hikimar wannan rana na cewa rayuwa ta fi sauki idan muka ɗauki damuwar juna tamkar tamu. Maimakon juna, taimakon juna shi ne ginshiƙin al'umma mai ƙarfi. Ba sai kana da wadata ko kafin ka taimaka kalma iya za ta canja rayuwar wani al'umma ba ta bunƙasa da arziki kadai tana bunƙasa ne idan mutane suna tausayawa juna kuma suna taimakon juna Allah ya sa mu dace amin labaran duniyar kina a madadin sashin labarai da al'amuran yadda kullum na tashar Rahma Radio Prince cikin al'umma da ma dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin labaran ya zo gare ku musamman tukur S tukur da ya tace labaran Fatima Kabir labarin ya kasi ta saran da ku sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa ku biyo mu a cikin shirye-shiryen bayan labarai.

0: Masararu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A karo na biyu, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin Sharhin Bayan Labarai, wanda ya saba zuwar muku a dukkanin bayan labaranmu na misalin karfe 12 na rana. Shirin da kan tauna manyan al'amuran da kan ciwa al'umma tuwa ƙwarya da nufin samu musu mafita. To yau insha Allah za mu yi nazari ne kan labarin da kuka ji, kamar yadda kuka ji a cikin labaranmu wanda ya fito daga gwamnan jihar wato Sokoto Ahmad Aliyu, inda ya bayyana cewa shaye-shaye miyagun ƙwayoyi suna da hannu a kusan kashi 80 cikin 100 na matsalolin tsaro da ake fuskanta. Ya ce mafi yawan masu aikatan laifuka da kuma 'yan bindiga kan yi amfani da miyagun ƙwayoyi kafin su aikata ta'addanci. Wannan shin da gaske shaye-shaye na taka rawa wajen haifar da rashin tsaro, kuma me ya kamata iyaye da gwamnati da al'umma su yi domin daƙile wannan matsala? Babu shakka shaye-shayen miyagun ƙwayoyi na daga cikin manyan matsalolin da ke lalata rayuwar matasa. Mutum da ya fada cikin shaye-shaye yana iya rasa tunani mai kyau, ya dina bambance tsakanin daidai da ba daidai ba, har ma ya aikata abin da bai taɓa tunanin yi ba sakamakon gushewar hankali da waɗannan kayan maye suke fararwa. Ba wai matsalar ta tsaya ga aikata laifi kawai ba, shaye-shaye yana haddasa lalacewar lafiya, rushewar ilimi, rashin aikin yi da ƙaruwar musamman fashin da sace al'umma da ake yi. Shi yasa masana ke cewa yaƙi da shaye-shaye ba aikin gwamnati kaɗai ba ne, iyaye suna da rawar da za su taka wajen kula da tarbiyyar 'ya'yansu, malamai su ci gaba da wayar da kai, da shuwagabannin al'umma su ma su kasance masu jan hankali yayin da hukumomin tsaro da masu yaƙi da miyagun ƙwayoyin ke ƙara ƙaimi wajen hana safara da kuma sayar da waɗannan ƙwayoyi. Da idan ka duba ma za ka ga saboda tsabar ƙara ta'azzarar lamarin, har mata shaye-shaye bai ƙyale ba. Mata a matsayinki na mace mai nutsuwa, mai ba da tarbiyya ga maza da mata baki ɗaya, ko na ce ga al'umma baki ɗaya, ke ce za ki na shaye-shaye maimakon ki hana, ke ce za ki ɗauki shaye-shayen abin takaici ma. Wasu matan masu aure ne ma kuma suna da 'ya'yan, wasu kuma ba su da 'ya'ya amma suna da aure, amma ba sa duba wannan darajar auren da mutuncin da suke da su a matsayinsu na mata. Za su na shaye-shaye wanda ba abu ne mai kyau ba, ko budurwa bai kamata a ce tana shaye-shaye ba, namijin ma ana kyamarsa idan yana shaye-shaye, ina ga mata. To wannan ɗabi'a ce mara kyau da ya kamata a ƙara zagi damtse wajen wayar da kan al'umma kan rashin amfanin wannan shaye-shaye. A ra'ayin kuma sauraro, wa ya fi alhakin daƙile shaye-shaye, iyaye ne, 'yan uwa, ko kuma al'umma baki ɗaya? Da za ka iya ganin cewa kamar yadda na faɗa, rashin wayar da kai musamman a al'amuran shaye-shayen nan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara ta'azzara yawansa a faɗin al'umma. Domin kuwa idan har mutum ya san wannan abin zai cutar da shi ga lafiyarsa da rayuwarsa baki ɗaya, da tabbas ina tunanin ba zai sha shi ba. Amma idan mutum bai san wannan abin yana cutarwa ba, kuma a jikin abin da ake sha, kowanne da yake saka wannan maye, su kansu masu yi sukan rubuta yana da matsala. To kai da kanka idan dai har da tunani da hankali a matsayinka na aƙili, ai bai kamata a ce ka sha abin da dai zai kawar maka da tunani har ya sanya ka kana wasu abubuwa kamar babu tunani a cikin ƙwaƙwalwa ba. To ya kamata dai a ce yana wayar da kan yana da matukar amfani, domin yana sa da dama daga cikin masu aikata irin waɗannan laifukan su ji sun daina ma aikatawa sakamakon wayar da kai da kuma nuna musu kyama ta wannan dabi'a da suke yi 07077925932 za a yi shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fatima, da fatan kun tashi lafiya ku da ma'aikatan Rahama Radio da masu sauraron mu gaba daya. Juma'a mubarak alaikum wa alaina jami'an musulmi. Kuma ubangiji Allah ya kara wa binka sauki mu da lafiya da nisan kwana. Kaji maudu'in da kika faɗa, kina tare da Muhammad Al-Miskin.
0: To barka da shigowa Muhammad Al-Miskin. Shin kana ganin wayar da kan jama'a ko kuma matasa kadai ya isa, ko kuwa ana buƙatar tsaurara hukunci musamman ga dilolin da ke shigo da ƙwayoyin? Domin kuwa idan aka dakile waɗannan diloli su ne tushen matsalar. Idan ba su kawo ba, wanda ke siya ba zai samu ba, wanda yake siya wanda yake samu ma ba zai a gurin wanda yake da su da yawa shi ma ba zai isa gare shi ba. Shin kana ganin iya fadakarwar ta isa ko kuma wayar da kan ya isa, ko kuwa a buƙatar a tsaurara hukunci kan su dilolin da suke shigo da ƙwayoyin?
1: Wato kin gane dai da farko da kin ga misali nan gidan Rahama Radio ba an yi shi saboda fadakarwa. To kin ga yanzu fadakarwar wannan da ake ai ko karkashin kasa yake inda yana rayuwa da radio a wajen hijaji abinda ake faɗa ko? To mu ba mu babbar matsalarmu da muka samu fiye da shekara 60 da nake gaya miki wannan matsalar kake a jihar Kano a arewacin Najeriya fiye da shekara 65 a lokacin da za ka lissafa unguwa 10 sai ka yi sa'a ka samu ka yi marisa ka sha kamsu guda ana tafa sai aka zo duk unguwa aka samu guda ɗaya yara suna bin shi kayi marisa ka shi a fuskansu. To a wancan lokacin ya kamata a ce an yi maganin abun tun kafin ma a haifo waɗanda za su koyi wannan mugayen ɗabi'u. To babban matsalar mu a nan a arewacin Najeriya kin ga dai yanzu daga shekara 55 wallahi nake faɗa a Abaka da sauransu a wajen teburin mai shayi da ina ne ina cewa muna da matsala fa a arewa, kuma na je wani wata jiha a Neja na ga wasu matsaloli wanda ba sai na bayyana a rediyo ba, na san arewa ba za ta zauna lafiya ba. Daga shekara 48 na fara rubuce littafina na farko shine ina tausaya wa furaranar da za a dama ta sha. Littafina na biyu shine batan basira arewa tana kiwon sauro a daki. To da na ga duk ina ta faɗa da BBC ne waye duk kafafen yada labarai duk ina faɗa da gargadere ba alamar ɗauka. Sai na ce na rubuta littafi mai suna kunnen kashi ya samu kindin zama a arewacin Najeriya. Zan baki misali yanzu kamar kika lissafa shekarun da aka Hajji Abinta Sarki Murtala ta bude wannan gidan rediyo. A shekarun nan idan kuka ga nan wajen gidan an yi ruwa yana yayyo, za ku gyara ne ko za ku bashi ya ci gaba da yayyo?
0: Za a gyara.
1: To kin ga za a gyara ko? To mu tun lokacin da na gaya miki shekara 48 nake magana ga inda yake yo wallahi ba mai sauraron. Babu yadda za a yi kabilar Hausawa da Fulani a bar su su yi rayuwa karazube. Wannan ya bata lokacin sa yana ganin kai abinda aka yi dinnan na shekara ɗaya ga wani abu ya zama matsala. Kuma ba za mu bari ya wuce wannan ya kai wata shekara ba sai mun yi maganin sa. Babu wannan. Duk wannan matsalolin da ke gani da waye su suke da garkuwa da kashi 90 cikin 100. Kuma wannan matsalolin da ke gani wallahi nake gaya miki Fatima kin ga mu magidanta. Kin ga malaman addinin musulunci mu ne muka fara kunna rikici a arewacin Najeriya, ina gaya miki ne tun kafin demokuraɗiyya. Da aka zo kuma muna tafiya sai kuma aka zo aka ce a yi mulkin siyasa. Mu uku din nan babu Bature, babu wata kabila da take mana zagon ƙasa, mu ne muke wa kanmu zagon ƙasa. Idan aka tambaye mu wai ƴaƴan waye suke wannan shaye-shaye a Kano, ƴaƴan waye suke kama mutane, ƴaƴan waye suke ta'addanci, ƴaƴan berebe ne ko ƴaƴan yamuri ne? ƴaƴanmu ne. To suna da garkuwa. Kin gane ko? Suna da garkuwa. To amma babban abin da za a yi kina ji ko a yi maganin duk wata matsala da kika san ta arewacin Najeriya shine ƴan majalisu su shigar da ƙuduri a cire jami'an tsaro daga kundin tsarin mulkin Najeriya, a bar jami'in tsaro ya sami ƴanci ya ci gashin kansa ya yi dokarsa duk abin da ya yi, ko shugaban ƙasa ba su samu baki ba, ballantana su je su yi kama wasu yara don siyasa ya buga musu waya, su za su yi kundin tsarin mulkinsu. Sannan kuma gwamnati ta ba su dama a je a samu daji a yi bayan maye aka kama shi babu maganar akan shi kotu akan shi tan daji yayin shekara 10 sai sha kuma shekara 5 ba za ka fito ba ko su za su dinga noma muku shinkafa tumaturi lemo menene saboda haka kuma za a dinga biyan su albashi rafi haka shine kadai sai muku magani amma wallahi sojojin Amurka Faransa Russia da Ingila da Inani suka zo arewacin Najeriya kawai dai ba zan ce komai ba sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma zancen ku ka canji ba canji sai magana Muhammad Ali
0: mun gode kuri da gaske da tijo kuma mai ba da gudunmawa musamman a kowane irin lokaci idan an buƙaci hakan kan matsaloli da dama da sukan shafi rayuwar al'ummar mu kai tsaye muna godiya kuri da gaske assalamu alaikum barka da shigowa da wa muke tare Jibril Idris ta yaya kake ganin za a jawo hankalin matasa zuwa ga sana'o'i da neman na kai da kuma maida hankali kan ilimi maimakon lalata rayuwar su kan shaye-shaye
2: Alhamdulillah kun ga kamar inda albashin ya magana
0: da
2: kadaya ake koma goma
0: na'am
2: kuma wato shi shaye-shayen nan har ga Allah hukumomi suna daya daga cikin wadanda suke taimaka wajen shaye-shayen nan
0: ta wace hanya
2: musamman yan siyasa saboda kin kare da kansu suke su kwayan nan suna ba yaran nan ba su sha makaman da ake amfani da su da kwayar da suke sha wallahi yan siyasa suna daya daga cikin wadanda suka ta'azzara wannan dabancin da shan kwayar ina ji saboda haka kin ga koban kace inda za a yi nasu ba saboda ni da kaina nan na taba ganin mai neman takarar da su kwaya da adduna ya raba mutane kuma yana nan yana ci gaba da mulki to kuma ta yaya za a ce za a dena sannan kuma na farkin ga abin da yake ba mu haushi yanzu kowanne kauye mutum ko mutum goma ne suka taba gani suka ce su ne a garin wallahi sun san suwa suke shan kwayan nan sun san suwa suke sayarwa laifin gwamnati da ba za ta kama masu sai da kwayan nan yanzu shi a Najeriya abin da yake cigaba wato mai laifi ya fi mara laifi fa gata domin yanzu idan ga za a fito a ce za a kama yan kwaya nan idan gwamnati ta turo a zo a kama ko a kama yan kwaya kafin a zo daga cikin gwamnatin wani ya zo ya ba ta labarin ku bace daga guri kaza gwamnati za ki kame kin ga an dauki marasa masu aikin da suke cikin aikin nan har da mara guri yanzu kin ga inda gwamnati take ta dauki yan sanda wallahi wallahi kin san daga Allah ba wani wallahi da dauka dan sandan nan ba shi da ko amfani sai da gwamnati ai tana da yan sanda tana da jiyar tana da waye tana da waye idan kika duba ma'aikatan nan ba ai musu abu da suke so ba a biya su albashi ba kullun a cikin cin hanci da rashawa suke rayuwa sai in ka dogara da wannan albashin babu inda za ka kuma amma shugabannin nan su suke ɗebo a kansu albashi su suke komai duk wannan abin da ake wallahi yan sandan nan da aka kawo za a kara taimakawa ne a kara kuntatawa jama'a cewa an yan sanda za su cutar da mutane ne da can da ake zo da yan sanda ko tun tarayya a rasa inda za ka fiye za a zo an ce a yi to kin ga laifin gwamnati tun da ba za ta iya hukunci a kan yan kwana ba duk mai kawo kwaya kasar nan an san shi an san su wane ne kuma yanzu kai a kauye idan tsautsayi sa ka je ka ba da labari ka ce a ga kun da ake shan kwaya na farko je gwamnati ba za ta tare labari aka zo a kama su ka ga kun kulla da su
0: haka
2: ko ranar gobe ka duk kullun neman ka suke su ci mutuncin ka ko ta yaya za a ci gaba duk wannan abu ba nake gani a ce wai a zo a fa kuma sun ruwan ina ake kaza ta yaya za ka ji kamar abin da baka da tsaro duk wanda ya zo ya tona asirin abu ya faɗa wallahi ya gwammace ga zai faɗi shi ba ai bi wannan kidina abin ake waye ake waye da yan duk inda kika sani wallahi kin gari ai ba a jinin suke shan kwayar ba mutane suke sha ba a jinin suke kidina abin ba sai abin da kika sani yaran mu ne mu muka haife su ya ai da kikoki din da san zuciya ya shiga gwamnati dan zuciya shi ga iya domin shi uba akwai uban da in ka zo kace dan sa ba dai dai yake tafiya ba to kun kulla gaba da shi kenan ya ilahi sai za a zauna a wannan kasar ana irin waɗannan abubuwan a ce ana neman gyara wallahi duk takkulbin da ka duba ba wancan kwaya ba duk abin da ka duba a Najeriya zai tsoka mana Allah ya saki lafiya
0: mun gode Jibril Idris da gudunmawar da aka shigo aka bayar assalamu alaikum warahmatullah
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: na'am barka da warhaka
3: kina tare da Bashir Abdullahi daga Mutum.
0: Malam Bashir barkan ka da shigowa.
3: Allah ya malama ba ki mace da ku mai mai amma. Kin ga bangare shaye-shaye nan da ake ta magana a kan shi kamar bazari shi gwamnati da kudi da ke magana. kamar illa shashiya ne take kare ta ne dan yana ga ai mulkin nan hannun sai ki duk Allah ba wa daman ne yabi kuma duk take da iko da zasu zambi yadda zasu ta hana bangaren shashiya da shigowa da koyon da farato inda suke cikin ban su asalin dilolin nan kaga duk su hannun sai ki wannan hukunta hannun sai idan ba ki da tuwa da shi talaka ai wannan shi yawa idan muka da bangaren mabe bai ma gaba ɗaya ma na ziyara idan kika lura me ya kawo ta kwarkwarewa ta yanzu yau misali a ce na zama shugaban kasa yana kira malama Fatima da kiro ba ni shawara za a gyara Najeriya za a kawar da wannan matasan mara sai wadda kila sai ki ce abin da zai kamata kai ka gyara wutar lantarki idan ka gyara wutar lantarki kaga kamfanin da za su tashi yaran nan da za su zama yaki
0: kwarai da gaske
3: a wani kuma zai ga cewa wannan bane ba a fara gyara harkar sa wani kuma zai ga a inganta zuciya ko a wurin mutane da ilimi da shi ilimi ne ke kawo
0: a to da ba hada
3: yau idan ka zo ka samu shugaban kasa ka da ka ja

0: Kuma gaskiya ka tabo batu mai matakar mahimmanci domin kuwa su wayannan alƙalai da suke yin shari'o'in da suka hada da shi kansa wannan masu sha da kuma masu fatauci na miyagun ƙwayoyin idan dai har an ce an kyautata rayuwar alƙali ko kuma dan sanda ko soja da zai kamo shi wannan mai laifi idan yana da albashi isashe yana da kyautatuwar rayuwa yana da komai na more rayuwa albashinsa ya ishe shi ya ishi waɗanda ke ƙasa da shi wato iyalansa kenan ba ta yadda za a yi wanda zai yi mai shari'a ya bashi cin hanci ko ya bashi wani abu da ya danganci kuɗi ya ce zai karɓa saboda abin nan da zai bashi yana da shi amma idan alƙalai da yan sanda da sauran dai jami'an tsaro waɗanda ke kula da waɗannan kama waɗannan masu laifuka idan dai har abin da ake ba su bai ishe su ba bai wadaci rayuwarsu ba bai wadatu waɗanda suke ƙasansu ba ba ta yadda za a yi mutum yana cikin yunwa yana cikin tunani ka ce zai yi maka abu mai kyau kuma yadda ya kamata hakan ba zai yiwu ba kira ne na musamman da su kansu waɗannan masu aiki za a iya cewa alƙalai kenan da masu sanye da kaya na tsaro kenan waɗanda ke wannan aiki ya kamata a ce an gyara rayuwarsu hakan ne zai ƙara ƙarfafa ɓangaren sannan kuma ya cire duk wani almundahana da ake yi a ɓangaren a yanke wanda ya hukunci hukuncin da duk ya dace ba tare da nuna wata alfarma ko wani sanayya ko wani abu da ya yi kama da haka ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Alaikum assalam.
0: Barka da shigowa da wa muke tare.
1: Ala Fatima ki a tare da Muntari sai da shigowa.
0: Malam Muntari barkanka da shigowa me zaka ce a dan sakanni kan wannan matsala da muka dauko.
1: Farko dai gaskiya da wanda iyaye ne ta yin tarbiyyantar da a tun da farko suna abuta da yara na banza yawwa daga nan suke farawa za a fara shaye-shayen
0: to ya kake ganin za a dakile su kansu waɗannan yara na unguwa musamman waɗanda kace ba su da ɗabi'a mai kyau duba da yaro zaka ga ba zai yiwu a ce ya wuna a gida ya kwana a gida ba zai fita ba dole zai fita zai je makaranta zai yi abubuwa da dama da zai yi mu'amala da waɗannan yaran to kaga idan aka gyara waɗannan waɗanda suka ɓaci ma hakan ne zai sa a haɗu a zama masu tarbiyya masu hankali waɗanda ake buƙatar su zama manya a gobe kuma masu fasaha da kuma abin da duk ake bukata amma idan aka ce za a ware waɗanda suke da nutsuwa suke da hankali gefe a wofantar da waɗancan baka ganin zai taɓa rayuwarsu hakan kuma ya sa su ƙi jin ma abin da za a faɗa musu
1: ai dawon farko tun daga dacan baya kin ga ai danka da dan uwanka duk za ka iya tafiyanta da su ka gyara su yankin ga wannan baya jiwa yaro na lalatacce unguwa ba za a jani a nuna mara harkar rayuwa yadda take ba a ɗauke a kai ya rinka sana'a yana samun kuɗi ba zai yi ba sai dai a watsar da yaran ka wulaƙanta shi wannan ya sa shi ma shi ya rinka ɗaukan abokansa yana lalatawa amma wallahi aka gyara ɗaya wallahi guda goma za su samu lafiya yanzu kuma a magana da wannan ya kawo malamin almasjid babanmu tsakani da Allah ki daɗin da ana sa sa irin wannan makarantun misali a gidan yarin suna yin sana'o'i ana samun kuɗi ana ajiye musu sun koyi sana'a kuma su zo in sun dawo sun zauna sun koyi sana'a kuma su kai wannan abubuwan to talauci yana cigaba na farko iyaye talauci kuma da zuba ido yara suna kuma yanzu

0: ya lokaci ne zoye dai aluwa kawai. Yawa ce mu kai dai a ranka idan mutane a yara kanana wasu ke kwana gaba da manyan gadan taimakawa a matsakani da Allah a cikin karfa-karfa. Za a yi ta wannan wala wannan yanzu da jihohin da suka Allah ba za su yi amfani kamar da dama. Sai wallahi sauri jiki za a rinka wulakanta mutanen arewa ma. Sai tsakani da Allah yanzu ki zuwa ki ga lokacin da aka yi yan farautan nan da suka zo da aka kai yanzu ya aka yi wani mataki aka ɗauka. Ba fa abin da aka ɗauka aka yi ba ba a bada kuɗin jiya ba. Yanzu waɗannan fawayin da suka ta'addanci ba su za a bai wa ID card su ne ma'aikatan su za a bai wa makamai kuma su rinka kare wuraren. Kin ga zai dace ba. Da haka Allah ya taimaka mun gaba da ƙwayoyi gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗau mataki a kan jilolin. Yanzu gidaje ba haƙuri ake samuwa rami da ake suke ƙwayoyin.
1: Mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka kuma ga kiraye-kiraye na masu sauraro na ta shigowa duba da muhimmancin wannan batu da muka dauko. To ga kuma lokaci abokin aiki ya mana halin nasa da fatan masu sauraro za a ci gaba da kasancewa tare da mu domin ci gaba da tattaunawa da kuma wayarwa da al'umma kai kan rashin kyawun wannan ɗabi'a ta safara da kuma shan miyagun ƙwayoyi. Muna godiya ƙwarai da gaske ga masu sauraron mu da suka samu damar shigowa da kuma waɗanda lokaci bai ba mu damar ɗaga kiraye-kirayen wayansu ba. Mun gode ƙwarai da gaske a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Rahma Radio Farin Cikin Al'umma da ma dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin labaran ya zo gare ku. Musamman Tukur S Tukur da shi ne editor wannan rana. Fatima Kabir labarin ya kasa da sadan da ku. Sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa a ci gaba da sauraro.

zama da ita zaka iya hakuri da ita kai hakuri da ita idan ba zaka iya hakuri da ita ba ka saki ta ci gaba to dai samu wanda zai iya zamantakewa da ita wata kila a gidan gaban kai za ta gane matsayinka idan kana so ka mata za ta gane amma kar ka ce sai ka kunta ta mata sai ka musguna mata Allah yake cewa wala tumsikuhunna kar ku dinga rike matanku a ƙarƙashin aurenku ku ba ku sake su ba biraran lita'atun saboda kawai ku cutar da su

نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم

0: Aina
1: Allah madaukin sarki yace wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin Allah yace bazai kasance ga mu'mini ko mu'mina ba yayi imani da Allah tayi imani da Allah Allah ta inde sun yi imani imani ne gaskiya Allah yace bazai taba faruwa da su ba idza qada Allah wa rasuluhu amra in Allah da manzon shi sun hukunta wani hukunci sun zartar da wani hukunci ay yakuna lakum al-khiyaratu min amrihim su kuma su koma su ji suna da wani zabi game da al'amarin su sun kuyen hukuncin Allah da manzon Allah Allah ya tumi ni kun mina basu a wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran Allah yace bazai kasance ga mu'mini ko mu'mina ba idan Allah da manzon sa suka zartar da wani hukunci ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim mu'mini ko mu'mina kuma ace suna da wani zabi da al'amarin su a ni kawiya suke ma Allah ni kawiya suke da hukunci Allah to ayi kana sauka kawai sai ce Allah mun ji Allah mun bi kawai sai ai ka kira tsoron ji yace ji ran ne rokan da tarka ta kawo sadaki a daura ku aure da idaya ga ya Allah yace wa idza talaqtum an-nisa Allah yace idan kun sake mata fa balagna ajalahunna suka kai karshen iddan su idda ya kare fa la ta'dhuluhunna Allah yace kar fa ku hana su ayyan kihina azwajuhunna su auri sabbin mazajen su idza taradu bainahum bil ma'ruf muqaddasin daidaita tsakanin su da kyautatawa Allah yace kar ku hana su iyaye ina da kula ci yayi da kanne ina da kula ci Allah a Qur'an yace fala ta'dhuluhunna ayyan kihina azwajuhunna idza taradu bainahum bil ma'ruf Allah yace kar ku hana su su yi kone a gidan mazajen su matukar sun daidaita tsakanin su da alkhairi sun daidaita to shi ke nan wasu yawan nan rabuwa da aka yi kowa ya gane inda kuskuren su yake kowa ya gane inda kuskuren su yake yana ɗaya daga cikin alkhairin aure daga ran da kai aure kana tare da matarka to ka bar fita ɗaki ka ta bayan bayan ke ka san duk gwamnati ta bayan ke sun zai kamo hannun kofin ne ya fito ya jawo shi to kai mun kai kule kofin nan ya mun kai kofin nan

0: سيجعل الله بعد عسره يسرا.
1: الله يجزي أسكنوهن من حيث سكنتم ما تقول لك سكي سوء الله يجزي زولنا بسوء عند كي زولنا إذن جدنك أقير وأنا مجدين نعم mamman suka take idan ma iya gun zaman dakin kunanne dakin kai ka fita a gidanka bar mata daki aske hunna min hajji sakantum min mujidikum gurgudan samun ku idan ma a gidan babu amma kana da wani gida a gefe ko zaka iya kama mata wani gida wanda da kimar sa daraja sa irin inda ka fita ne gurgudan matsayin ka ne Allah ya tausayi a sata a gidan gurgudan samun ka wala tudaruhunna litudayiku alaihinna Allah ya karfa ku cutar da su ku kuntata musu don ku tilasta musu su bar muku gidanku bayan suna cikin gidanka ba Allah ya karfa kuma kai da cutar da ita indirect kai baka kore ta ba don kar a ce a kai watsi da sunna amma sai ka je ka cutar da ita ta gefe don ta bar ma gidanka Allah ce wala tudaruhunna litudayiku alaihinna kar ku dinga kasa musu aya a hannu don su bi kasu bari ku biyo wa in kunna ulati hamli idan kuma ma'abuta ciki ne yanzu tana da ciki aka sake ta fa anfiqu alaihinna Allah ya ce ku yi ta infaqi a kansu ku yi ta ciyar da su kuna daukar dawainiyar su hatta yad'ana hamlahunna har sai sun aiki ciki ka ji a Qur'ani duk matan da aka sake ta da ciki kai za ka yi impact ɗin ta har sai ta aiki wa in kunna ulati hamli idan ma abuta ciki ne tana da juna biyu fa anfiqu alaihinna ku yi ta infaqi wa mazal hatta yad'ana hamlahunna har sai sun aiki abin da suke cikin su idan kuma sun aihu yanzu an ce ta sauka lafiya fa in arda'na lahum in kuma ita za ta shayar da ɗan fa in arda'na lahum fa atuhunna ujurahunna to biya su na da shayar da su yanzu ka aiba matar ka rasu kuma kai ne za ka ɗauki nauyin ɗanka to shi ne abin da yanzu ke karantawa yanzu kuma in za ta ɗauki nauyin shayar da ɗan to kai za ka yi infaqi a kanta wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa atammu bainakum bi ma'ruf Allah yace a daidaita Allah yace da kyautata eh a daidaita a kake inji kai kana da halin da zaka ba ta abin da zai wadace ka Allah ce ka ba ita katta awwala domin ta kunta ta maka wa in ta'asartu Allah ce amma in kun gagara samun fahimtar juna ta faɗi wani abu ka faɗi wani abu aka gagara aka gagara da yato fa satur bi ku ukura Allah ce shikira wata ta share shi nan sai ka kake nuna ta share amma da kun duk jumlar da aka zo karshen ta Allah sai ce bi ma'ruf
2: Allahu akbar
1: sai ce bi ma'ruf da ke ta to wannan infaqi da za a yi musu Allah ya yi za a yi musu yace li yunfiq zu sa'atin min sa'ati mawdati ya ciyar gurgudan wadatar kuskure idan za ka iya ba wa iyalanka breakfast ta fasa kwai ko na kama karka bata tana shan kuma to yanzu ga shi matar da ka suke nema aka ce bin yi fi zuwa sa'ati min sa'ati ina kuma ana soyayya
2: Allah
3: fafuwa
1: ina kuma ana soyayya to yanzu ba duk ba abin da muke karanta wannan jama'a an fa sake matar ne ake mata wannan ɗawainiyar to idan an sake ta ne ake mata wannan ina kuma idan ana tare Allah ya ce wa ala al-mawlidi mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka mishi aiwa da ciyarwa da tufatarwa na kan shi da kyautatawa la tukallafu nafsun illa wus'a Allah ya ba a kallafa marai wani abu sai abin da za ta iya babu dama a kallafa miji abin da ya fi karfin sa ita kuma babu dama a tilasta ta akan abin da zai cutar da ita la tudarra walidatun bi waladiha Allah ya karfa a cutar da uwa game da ɗanta a ce ba za a biya ta ba a ce sai ta shayar da shi a kunta ta mata wala mawludun lahu bi waladihi ko kuma shi uba wanda aka mai aihuwa a cutar da shi a sanadiyar ɗansa Allah ya karɓi ɗa kar ta aihu ɗa kuma a cutar da ita sanadiyar ɗanta kar shi kuma uba a cutar da shi sanadiyar ɗansa wa ala alwaris mislu zalik Allah ya tsara wanda zai ci gado alwaris shi ma da kutankucin wannan hukunci a kai shi malamai suka ce alwaris da yake cikin wannan aya shi ne wanda zai gaji uba misali ubaya mutu to ba kai ubanzo da shi ba ina in danyi mutu da ma zai ci gado to shi zai dauki kiswatu hunna risku hunna wa kiswatu hunna wadan suka ce alwaris wa alwaris misu zali shi dan ina shi ma yana da magada to yanzu ubansa ya mutu shi ma dan ina in yana da dukiya in ya mutu akwai masu gado ba yayi suna nan ba ba baba na nan ba ba kaka na nan ba to su da su ci gaba da daukan dawainiyar wannan uwarsa ita fa uwar duk inda lilo lila dole ka dauki dauki kar ka yadda don mahaifinka bai da karfi ka bar ya dukan ka fara na in shi bai da karfi da zai sauke wannan matsalin kar ka shi Allah kar mahaifinka ya mutu ka bar matarsa Allah ta ci
2: Allahu akbar
1: kar ka bar ya dukan ka amana ta ci a to zance don mahaifinka ya mutu ya bar ta ya zama yan uwanta ne suke taimakon ka kai kuma kana da halin da za ka taimake ta a ba ba san addini Allah yace وعلى الوارث مثل ذلك هكذا مودة ذي تقادو ينا لفتن قتل لك فإن أرادت سالا أن تراد منهما وتشاوري التي إذنكم سنين في نهاية دميتي دمع تسع ينزكم ذا أتري يارو لغنونه لو كتيبه كاريبا كو ذاتي أولي سيبتي إكفاتون لباتي أولي جاتنك ينزبا ذا أي أيبا كو كما كيكا أكو يولي بكاتا ديسا ذا أي أيارو التي فإن أرادت سالا idan kuwa da uba sun yi nufin sun yi yayi an tara da min uba a bisa yarjejeniya da tsakanin su uwa ba ta isa ta yayi ba ba hannun uba uba bai isa yayi ba ba hannun uwa sai an yi shawara wata shawara da kuma shawara ina kuma shi kar kai ki zo da ki kai shi wajen mamanki ku ce a yayi shi kar kai kawai ka zo ka bata da ka ce za a yayi a qur'ani Allah ya ce wa in arada fisalan idan miji da mata sun yi niyyar yayi an tara da min uba wata shawara bisa yarjejeniya da shawara a tsakanin su falazana alaihi ma Allah ya tsoba da a yayin shi ina da mun ko wa in aradtum an tasarbu auladakum idan kuma kun yi nufi ku shayar da yayanku ma'ana ku ba da yayanku a shayar muku da su yanzu ba kowa ce za ta shayar da shi ba kun gagara da rituwa a tsakanin ku to yanzu sai kuka rufa cewa za ku nemi wata wadda za ta shayar muku wa in aradtum an tasarbu auladakum Allah ya ce idan kun nufi za ku ba da shayar da yayanku ma wata wadda ba uwarsa ba ba iyayen yayan ba falazana alaikum Allah ya babu laifi akan ku idan sallamtum ma ataitum bil ma'ruf mutakarrib kun bada abin da ya kamata ku bayar na shayar da wani da ke tatawa kun biya hakkin da ya kamata Allah ya babu laifi wattaqullaha Allah ya ku jidoran Allah ku kiyaye dokokin Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir kusan fa Allah na kallo abin da kuke
2: Allahu akbar
1: duk abin da kuke tatar mai da matarka Allah ya kasan Allah ya kai duk ba abin da bai faru tsakanin ku da matarka Allah ya kasan Allah ya kai Allah ya san gaci ku jama'a sai fara shi kuma sai ji da Allah ya kusa da mu ruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi
3: To alhamdulillah kun saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum shirin da wani bawan Allah ya dauki nauyin kawo muku muna addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi amin ya kuma biya masa dukkanin bukatun sa na duniya da lahira amin summa amin
4: 97.3 Rahama Radio

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Rahama Radio.

Tumanda Allah tsirara amincin Allah sai tabbata ga farin jaka da Annabi Rahma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan za a kasance da mu a cikin shirinmu na Juma'a ta babbar rana shirin da yake saba zuwa muku daga wannan tasha ta mai albarka ta Rahma Radio wanda za mu dauki sa'a guda a cikin shirin kuma kamar yadda na gaya muku wajen sata ai mana afuwa ana dan gyare-gyare ne mun samu mun gabatar da wannan shiri mai albarka ba to wannan satin alhamdulillah ga mu kuma na yi muku daman albashi din wata wato wata sabuwa kuma a yau insha Allah za mu gabatar da wannan kasida mai babban daki sunan kasida da fatan kuma za a kasance da mu kafin sannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mana lafiya da zama lafiya albarka annabi wannan sabuwar shekara da muka shiga ta musulunci Allah ka sa mu shiga cikin aminci da sa'a da nasara da arziki da kwanciyar hankali da lafiya da ƙarin imani Allah ya sa mu kasance rayayyu a cikin ta ya rabbal alamin wanda muka rasa Allah ya tukansu mu kuma Allah ya kyauta na mu zuwon Allah ya waya ayyamu albarka ya shiga cikin al'amuranka mu matasa da suke cikin wani hali ya Allah ka kubutar da su ka gyara musu zakatansu masu kawo mana kwayoyi ga matasan mu ya Allah kai mana maganin su in sun shuka Allah ya sa ta ki fitowa in an dauko ta Allah ya barar da ita duk ta inda ake kata Allah ka hana ya Allah ka hana ka rusa su duk masu kawo kwayen nan Allah ka rusa su mun yi tawassali da annabi Allah ba su fi karfinka ba Allah ka shiri matasan mu ka ba mu shugabanni na garzabbuka da yake kusanto mu Ya rabbal alamin fa kara mana lafiya Allah ka taimake mu kai mana sutura da'ima albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kafin dai mu tafi kamar da ne maganar wato ita da'irar mu mai suna azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ta mata zalla da zamu bude to mun fara shiyen bude ta mata ne zalla kuma ga mai bukata ga nan ba zan bayar duk wanda yake so zai yi magana ta WhatsApp za a saka shi a group na wannan da'ira ta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda zamu gabata a cikin da'irar mu shine da man na san kaso 90 za su kasance matan aure ne a ciki har ƴan mata su shiga amma na san dai idan aka fara kaso 90 za su kasance ciwon matan aure ne to zamu koyar da tarbiya ne a ciki farko maraba ranaku akwai ranar da zamu koyi da karatun alqur'ani zamu yi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi kuma shiri na zamantakewa wanda za a dinga koya mata yadda za su kula da kansu da gidansu da sauran abin da ya kamata da su kansu sannan kuma zamu koyar da zamu nuna mata inda ya kamata su koyi da ƴaƴansu san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da shirka ba sannan zamu koyi da zamantakewa kamar inda na faɗa da yadda mata su kula da gidansu da iyalansu da ƴaƴansu tarbiyya malamai ne kala-kala ba wai ni ce ba dama ni na gaya muku ba malama bace ba malamai ne zamu gayyato a cikin shirin insha Allah waɗanda su ne za su dinga koyar da waɗannan abubuwa in Allah da duk macin take da matsala a gidanta ta samu canji albarkacin Annabi idan ta shiga cikin wannan da'ira ta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda zamu bude ta insha Allah kuma ga wanda take bukata zan ba da number da za ta yi magana da cewa a saka ta a cikin group din azwajin nabi za a saka ta yawanci aikacen mu gaskiya ta WhatsApp group zamu dinga yin shi a shekara sau ɗaya zamu hadu duk wannan karatun da na gaya muku duk zamu gabatar da su ne kaga matar da bata hanyar WhatsApp gaskiya ba za ta amfana da

0: tambayoyin da ya kamata. 09066270002, wato 09066270002. Daga lokacin da ka fara yin kasida zuwa yanzu, kasidinka za su yi guda nawa?
1: Na fara kasida ne 2021. Yanzu na da kasidu guda 22 wanda na buga, sai kuma wanda ban buga ba su ma sanar da dama haka.
0: Kana yin majalisi ne?
1: Ba na majalisi, amma idan an gayyace ni gurin maulidi na kan iya zuwa.
0: To duba da naga kamar afon mai bukata ta musamman ne ake cewa, ko? To ta yi misali yin taya kai ka zo nan.
1: Yanzu ai da na fito kawai neman abin hawa ne, da Allah ya taimaka na ce ga ina za su sauke suka ce to shi kenan. Allah ya taimaka wanda shi ma ya san gurin ba boyen guri ba ne, sai ya sauke ni ce ga ina zan bi, na ce to shi kenan, bari na wani ya hauro da ni, sai wani ya hauro da ni. Bayan ya hauro da ni na zo haka sana hankali na tambaya, sai na zo nan bayan gida ne da nake tambaya, na tsaya ɗanyi da ko sai ga wani bawan Allah da wuce, na ji motsin sai nake ce masa da Allah ina tambaya, ya ce sai na ji namiji ne yake cewa eh. A ci gidan rediyo ramai ci aka zo gidan ga kana a bayan yanci da Allah ta yi na za a biya ce kaɗan gaba sai ka sha kwana, ina zuwa da tare da wasu a bakin gate sai nake mai su salama.
0: Yanzu misali baka gani ne kwata-kwata?
1: Ganin dai ba dai wannan.
0: Kana gani haka haka, yanzu kana ganin kan titi in ka taho?
1: Haske dai kawai.
0: Haske kawai kake gani? Amma me yasa baka tafiya da ɗan jagora? Ai akwai hatsari ya sai dai.
1: Haka ne, to amma akwai abin da idan ka tsaya kashi za ka tsaya a da makanta za ka gaba da ɓacin rai ne sosai.
0: Ka gani da na zo na gan ka, amma ban san kai ba ne ba. Kawai ne na ga mutum a tsaye ne shigewa ta na zo na fara program ɗina, ban san kai ba ne ba. Ya kamata in za a irin wannan tafiya, ka ga hanyar nan lunguna ga titi, musamman kan titin Zariyar ɗin nan. Musamman ka ci glass ɗin nan, wani ba zai gane cewa. Kawai za a gani, kawai glass ɗinka ne na gayu. Ka ga titikan motoci suna tafiya sai dai da yawa. Ana gudu da wane ne, ya kamata in za a irin wannan tafiya ɗan samu. Ko yaya tunda abin ne lokaci ko ba haka ba?
1: Haka ne.
0: Alhamdulillah. Amin, taya ake kake rubuta kasida?
1: Gaskiya dare na ga miki zan iya yi ajiye baituka kamar 50 a kwakwalwa ta lokaci guda, zan iya zuwa in zauna akwai ina da sakatare ana ce mar Abubakar Mustapha.
0: To yin sakataren amma ikasa yana ji na yanzu?
1: Ba ma tare da shi, ni yanzu ina makaranta shi yana can Kura.
0: To daga Kura ya sai din ka ce musu yau ka zo za mu tafi Rahama Radio, ai da gudun su zai taho. Sakataren ka ne fa?
1: To ai ya danganta saboda harkokin tsadar rayuwa. Saboda ka sa wani mutum ba zai ce maka ba zai iya ba, amma saboda kuma kai za ka ka sa shi a cikin damuwa, baka san ta zai samu abin da zai zo ya abin da ya kamata ba.
0: Gaskiya ne.
1: To dole kai sai ka abin da ya kamata.
0: To Ubangiji Allah ya ba da mafita.
1: Amin, amin.
0: Allah ya dafa.
1: Amin.
0: Bari mu je ga kasidar ka ta biyu, idan muka dawo sai mu dora a cikin masu kira domin su yi maka tambayoyi. Bari mu je ga kasida ta biyu a cikin shirin, insha Allah idan muka dawo sai mu dora.

0: To masha Allah kai tsaye kenan a cikin kasidar mu ta Yasidi Ismail wanda muke tare da shi daidai wannan lokaci kuma duba da butun ne mai larurar gani kuma Allah ya hissare masa yabo na fiyin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yace yana iya hattara da baituka kusan 50 a kwakwalwarsa a lokaci guda za mu tafi ga tambayoyin ku kai tsaye domin ku watsa masa tambayoyi domin mu ji irin tambayoyin da za ku yi masa da kuma masu rubutu sakonni na ga sakonnin ku tun yana ta zuwa barin ƙara mu mai tunan ba sakonnin line 0906627200 sai kuma line da za ku kira mu kai tsaye line 0707795239 da kuma line 0781478777. Assalamu alaikum sai da tambaya ta ita ce wani kalubale ya fuskanta a harkar yabo duba da yana da bukata ta musamman daga ayyab Muhammad Dangoro nagode kwarai da wannan tambaya taka ita ce tambaya mai ma'ana wanda wato ka fuskanci abin da muke tattauna akan sa na'am ya sai ka ji tambayar da yi maka
1: naji
0: na'am
1: ai kalubale da man duk abin da ka ce kana neman nasara dole sai ka gama da kalubale mun shirya man kalubale mataki ne nasara saboda wani lokacin za a zuwa ce za a zauna za a yi rubutun kasida kaga kana ga abin a kwakwalwarka amma a ce ka dauka ka rubuta ya gagare ka wannan ma ba karamin kalubale ba ne dole sai dai kai sai an yi hakuri ake samun nasara wannan shine kalubale mafi girma a gurin
0: yanzu misali duba da kana karatu
1: na'am
0: kuma ga shi akwai bukata ta musamman
1: na'am
0: ga kuma yanayin rayuwa
1: na'am
0: ya kake hada wayannan abubuwan gashi kuma an saka yaban annabi sallallahu alaihi wasallama kana zuwa maulidin an gayyace ka
1: ina zuwa maulidin an gayyace ni
0: ko wani gari ko ina
1: insha Allah an ji an gayyace
0: ko akwai iyaka inda kake ko sai a cikin inda kake
1: a ko ina ka gayyace mun dan ci aka ce annabi an gama magana
0: yanzu kana kuran na gayyato kana ce ka zo koki maulidi sai ka taho
1: bi iznillahi rabbina
0: amma dai gaskiya kan naga ni fa gaskiya magana ta Allah ka san matsala ta yanzu raina inda ya baci da ka taho kai kadai na shiga cikin damuwa kwarai da gaske ban ji dadin towa ka kai kadai ba duba da ka ce a cikin sa'adatu da kake karatu anan kake da zama ko
1: eh
0: anan kake zama yanzu
1: ina can cikin wailari
0: to a cikin wailari to du gani nai ni ma a cikin sa'adatu da nake koyarwa
1: na'am
0: kuma idan zan shige makaranta ina ganin inda in special education nan suke da hadin kai
1: na sani sai ka ga
0: sai ka to gaskiya ba ku da hadin kai ban sani ba ko kai ne kake da matsala ai sai na fada ka barni mai sauraro yana ji na
1: na'am
0: in ga ya masa laifin da kai mu sai ka gansu sai ka ga kurma guda daya yayowa makafi biyar jagora ko ka ga gurgu yana tura keken sa makafi biyar suna biye da shi daya ya rike amma ya za a yi zaka taho ka kasa samun wanda zai rako ka eh ya sai di ba da har iya ka ga mu da lunguna ga babban titi wallahi ban ji dadi ba haka kake tafiya maulidi an gayyace ka kai kadai
1: a'a
0: to dan Allah saboda halin rayuwa ka dinna tafiya kai kadai ka dinna tafiya kai kadai idan tafiya ta kama sai ayi kaga da na gaya maka misali ka ce halin rayuwa sai ka gaya mun ka ce zan yi ba ku kudin mota da kai da wanda zai rako ka sai in ba ku kudin mota na zuwa da na dawowa ko daga kuran zan yi ba wanda sakataren naka tun daga kura izo sa'adat rimi ya dauke ka ku taho nan in bashi kudin mota har wanda zai koma
1: gaskiya ne
0: da ka sani baka boye ba sai ka gaya mun ya sayidi
1: matsala
0: dan Allah nan gaba ka kara tafiya guri kai kadai
1: insha Allah baraka
0: idan aka gayyace ka gaya mutun gaskiya to ni zan zo amma ba ni da kudin mota ka turo da kudin mota na dan jagora na simple
1: gaskiya ne
0: ko kuma in an ce sai kai sai a ce to sai ka ce to da Allah gashi a zo da abin hawa sai a dauke ni a maida ni
1: insha Allah ba matsala
0: ka gane
1: gaskiya
0: ne waya sai di haba ai babu dadi irin wannan to ya ake kuma dauniyan makaranta ga kaza ga kuma abubuwa ya ake yin wannan
1: makaranta
0: duba da gashi ba a aje ba a kare zuciya ba an ce bara a tafi aje ai bara sai aka ce kai bara a zo makaranta
1: na'am
0: bayan makaranta bara a yaban annabi sallallahu alaihi wasallam
1: na'am gaskiya ne shi ya duk abin da ka sa Allah a gaba to Allah zai maka komai kai Allah muka roka ya kuma dafa mana insha Allah kuma muna sare zamu gama bi iznillahi shine abin da yake bukata
0: to Allah ya amince mu sauraro da fatan kana jin mu da wannan bawan Allah mai bukata ta musamman ne da yake da larura ta gani wanda kuma muna tare da shi kai tsaye a cikin wannan shiri masuyin annabi sallallahu alaihi wasallam na hakika wanda su yi kamata a ce idan akwai wani tagomashi eh duba da dai kun san yadda dai kuka ji dai kun fahimci al'amarin akwai dai yawa buƙatar wani tallafi ko tagomashi ga masoya Annabi sallallahu alaihi wasallama gare shi eh za mu dora a cikin shirin duk abin da ai kama wanda ya kamata ai domin tallafa mashi ya kamata ai shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama bari mu je ga mi kira na farko da Allah wannan layin na sako aje ne kiransa a bar mu mu amsa iyaka sako da muke karanta a cikin shirin a taimaka bari mu ce ga layin masu kira assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
0: wa alaikum assalam
2: ya izu bar da ke da gogo o mun tun baba o kuma Allah mun ce ka sauke irin da ke fama da shi
0: amin
2: da alƙutin shi ba sallallahu alaihi wasallam kuma din mun ji tasiri kuma addu'a yi sai Allah ƙara wasira wa ga dukkan sai ta farko ta yi dadi yau la ayo ne cike a gudan wali ne ce wannan anti fayin sai Allah ƙara wasira
0: amin muna
2: gode to sannan din baya ta ga bomba o ita kasance wasu gashi mai rura gani to ni na ji kamar bai fadi waye yake tuwa wata kasida kuma waye mutuwar sa a kan kasida Allah ya dauke ka lura nan da shugaba sallallahu alaihi
0: amin to muna godiya ta yi wata tambaya mai ma'ana guda daya idan kai kasida farko ma ko da kace sakataren ka yake rubuta maka ko to idan aka rubuta wani mataki ake bi domin tace ta kafin
1: ana ka sarrafa ana ka ta gaban malamai su duba ta tukunna
0: sai aka je ka karanta musu
1: yawa
0: sai su duba inda gyara sai ai gyara a ci da can a sa can a ci
1: duk ana yi
0: to assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah
2: ina babban farko bai kan da ta da fatan
1: karamin farko ne wannan
0: to ina godiya
2: tambaya ta shine ya ce wa matan da kuma masallalai
0: sai kasida eh yayi yanzu wanda muka cire ma duk da su a ciki ni kaina da kunni na naji
1: nayi wa sayyida Aisha
0: wannan kasidan ma da ka cire ba wanda baka kawo ba a cikin su wanda na cire da farko
1: na'am wai ta je wani hunta awari haka
0: okay sayyida Aisha kai wa
1: ne wa sayyida Aisha
0: to assalamu alaikum na'am na'am barka dai
3: ne babban bako barka da zuwa
0: to muna godiya
3: kuma in yi masa fatan alkhairi wannan dacewa da ya samu wannan kwanana a kamar yadda kika kira da shi da shawarwari ya kamata ya duba lallai shawara na tafiya da abokin tafiya tunda wanda suke ba lafiyayyu suna ɗauko jagorar
0: gaskiya
3: wanda suke abokan tafiya yana da kyau amfani da wannan shawara
0: to muna godiya kwarai da gaske amin sai na ga ya masa nace masa duk wanda naga YouTube taba zuwa shi kadai ba wani duk ɗan gidan su wani hadda baban sa ya taba zuwa saboda farin ciki da munna to ai ya kamata a ce ga to mallan nura shi ka san mallan nura shi ga ka san uba ne a cikin tafiyar to yace yene maka fatan alkhairi eh assalamu alaikum
1: na'am sala
0: na'am to muna tare da kai
1: amin
0: amin amin to muna godiya yawa to wancan line na ga ya muku na sakonni 09066270002 shine wanda za a rubuto rubutaccen sako wanda kuma za a kira layin 0707777 to ina jin dai bari mu je to assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam kai sai muna tare da wa
4: eh da ku ne fa mallan nura shi kai yake magana
0: mallan nura kaji bakon mu barka da shigowa
4: eh wallahi ina maka fatan alheri kuma mutum ne mai kokari ne himma
0: da kan yi
4: mu'amala bakin kokarin gulbin da zamu nuna masa hanyoyin alkhairi mun nuna masa na hada shi da sha'iri da yau a nan garin
0: na'am
4: kuma a kan garin kuran ma na je taro na gabatar da shi ya mu'amala da sha'iri akwai sha'irin da zai abuta shi a garin ba ina roƙon kanmu da Allah wanda take mu sanin manya da kuma hanyoyin da za a taimaka masa agaza wallahi mutum ne mai kokari mutum ne annabi
0: sallallahu alaihi wasallam
4: wallahi ina maka fatan alkhairi
0: to muna godiya muna godiya mallam nura shi ka kware da gaske eh ya kamata abinda mallam nura ya faɗa a agaza masa a taimaka masa kuma wannan shirin insha Allah ina ganin da wadan lokuta yake babu matsala insha Allah kowa zai iya tallafa masa domin gaskiya bazan buyi muku baina buƙatar tallafi duba da yanayi da ake ciki kuma sannan ga harkar karatu da sauran al'amurka. Amni tambaye da nake so an yi maka guda ɗaya ce afwan ya sai tana dan nauyi.
1: Na'am.
0: Amma ka dan yi hakuri.
1: Na matsara.
0: Misali kwata-kwata ba ka gani ne ko? Haka kake ko kuma daga baya ne aka samu larura?
1: 2016 ne.
0: Da canta idanuwanka?
1: Ras.
0: Kai primary numan?
1: Har secondary ma.
0: Har secondary kai?
1: A ƙarshen secondary ne.
0: Ya aka samu larura?
1: To, kadara ta Allahu ne.
0: Allahu akbar. Lokaci ɗaya?
1: Lokaci ɗaya.
0: Kai ciwo ne?
1: Eh, ada cewa ma aka fara ko zuwa lokaci kenan Allah
0: wannan kwata-kwata sai dauke misali an dan bufure shi duwa dan asibiti da sauransu da an yi gwaje-gwaje
1: anya
0: an gama kwata-kwata ba za a samu gani ba
1: dukka
0: Allah ya baka ikon cin wannan jarabawa
1: amin amin
0: ubangiji Allah ya baka sakamakon da ya fada na wayanda ya dauke musu gani
1: amin
0: Allah ya maka sakamakon saboda annabi sallallahu alaihi wasallam
1: amin
0: Allah ya bada hakuri da juriya
1: amin
0: bari mu je ga mai kira assalamu alaikum Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To kana jin mu da sha'irin namu ko?
5: Sayyida, Allah ya saka da alkai.
0: Amin.
5: Wannan da dura ta wannan gowa Allah ya sa aljanna ce ta kuci
0: jawo. Amin ya hayya qayyim.
5: Muna masa fatan alkhairi bai ne kuma gaskiya mun ji dadin ka sai da su wacce ke yi wa ahalin gida Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wani ya Allah ya gara kusanci mu kuma Allah ya saka mu fara alkai.
0: Muna godiya.
5: Allah ya kara wa mai gidan rediyon lafiya.
0: Amin saboda annabi.
5: Allah ya sa a gama lafiya.
0: Amin amin.
5: Sai bi ubangiji Allah ya sa a tukunci aljanna.
0: Amin
1: amin.
5: A tashi lafiya.
1: Allah ya saka da alkhairi.
0: Amin to muna godiya kwarai da gaske za mu dan fara karanta maka sakonni. Duba da lokaci wannan yace assalamu alaikum rahmatullah sayyida ina yi muku fatan alkhairi gaskiya tambayar da zan yi amma saboda halin da yake ciki sai na ji na kasa Allah ubangiji ya bashi lafiya ya jibinci dukkanin al'amarin sa Imam Gali tuga to malam Imam muna godiya kwarai da gaske ne miki fatan alkhairi yace lallai na jinjinawa sayyidi Allah ya kara lafiya tambaya ta gare shi shine menene burin sa a yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sako daga abba shekarau sauna me burin ka sayyidi
1: sai burin na kawai shine a zan tsaya mu daurin ke da rungon mu ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine kawai fata na
0: wannan yace sai da wani sa mai burin sa aibo to dude wannan ma Abu Halifan fada da wakin kurshi ma dai tambayar da yi a zama tsintsiya daya
1: a
0: haɗe kai
1: abu annabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
5: fatan alkhairi
0: na'am
5: na'am mai magana mutsa kare ka gurbiyawa dan bacca
0: na'am
5: dukkan kiyar so ba dole
0: to muna jin ka
5: gaskiya ne rafi ne Allah ya baka
1: lafiya
5: amin kuma a gaba rafi ne da kiyo kuma wani Allah ya sa a gaba yake rafi a cikin lafiya
0: amin Amin. To muna godiya kwarai mutaka. Amma sai dai ina ganin akwai tsari da muke bi na tallafa wa mutane idan suka shigo shirin ga wannan yayi magana cewa ya kamata kai ma a bude maka asusu. Ban sani ba, ba sai na ma ba da nawa account din da ake ba. Ba kana da account number ne?
1: Ya akwai.
0: To sai ka faɗa musu da Allah inda muka saba ba lallai sai da yawa ba 200 ka 500 300 300 duddai inda ka ga yayi sai a tura ya sai di sadaka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai di sai ka faɗa da sunan account din da komai
1: 7 7 0 1 8 5 2 7 7 9 0
0: sai ka maimaita ofe sai ka maimaita
1: ofe ne
0: za ka sunan me
1: Ismail Salusu Ahmad
0: to dan maimaita
1: 7 0 1 8 5 2 7 7 9 0 ofe ne Ismail Salusu Ahmad
0: eh to da Allah duk wanda Allah ya nufa sai a tu dan abin ne dan samu dan abin da zai dan abu ko ba haka ba ya wucin dai da account ba ma sai na bada na ba wannan yace assalamu alaikum ga babban bago alƙara kusanci tambaya ta ita ce wace waka ce kasida ce bakan da me yasa ina gaida Maman Aminatu sako daga Mardiya.
1: Bakan dani wata ita.
0: To ina ji zaka mana ita dan baka mana kasida daga ba da baki ba kuma na san ba matsala da man a haddace take.
1: Insha Allah.
0: To yo mana ita mu ji.
1: Bismillah. Ranar da Allahu yayi kira bayina nan a tsatsaye kafin namu gwani yayin kura raino na Halima Shakira abban fadin Mazahara renan Halima ta sayyidul wara mai alfarma Muhammadu dukkan halitta kai muke jira Rabbu makagin kirkici Allah makagin matsokaci dafa min zanyi tsokaci lami yaye min kunci da firgici da famina har na kai gaci roko na mai kuddara salatin Allah rahimi kara kai wa sayyidul wara salatin Allah rahimi kara kai wa sayyidul wara
0: to ya sai riyaya
1: salatin Allah rahimi kara kai wa sayyidul wara salatin Allah rahimi kara wa manzo bahashimi ahlun manzo bahashimi da sahabban manzo bahashimi roko na Allah rahimi kara kai wa sayyidul wara kuna ina ne ku yan uwa nazo da bayani na rayuwa Allahumma qagin ruwa ya kago man na rayuwa mai rai zai yi wa harka shine dai yayi ka dafkara
0: to ya sai dai an yafi maka Allah kara kusanci da nan sallallahu alaihi wasallam eh to ba ka yin ta ne
1: sabana a dake ba
0: to ai bai kamata ba idan kuwa akai kasida ita kuma wai sai a dina yin takwatakwata a ai kamata a dinga hada ko da majalisi mutun yaje shi sa wani sha'iri guda daya yake burge ni ba ya yadda kasidar sa wallahi duk sanda zai majalisi duk ko da baiti ɗaya bi da ban bayayi da yawa sai ya kawo duk kasidin nan da gaba ɗayan sai ya kawo su a majalisin sa assalamu alaikum
1: amma da haske mu a gurin
0: amin na
6: sai da barka dai
0: na to
6: kai dai kuna tare da alfashin isa su jira
0: no to muna tare da kai
6: na tambaya ta ga shi babban bako shi ne a cikin baitocin sa ne wacce waka ce misali a ciki wacce idan yana yin ta ko kuma yana rera ta yake jin tamkar yana jin zauki na soyayya shugaba
0: to ka fuskanci tambaya kai tsaye saboda ya sai idi akan tambayar zai cinye lokacin to muna godiya kwarai da gaske wannan tambayar ta sa ya dauki dogo magana ce guda daya amma zai cinye lokacin gaba dai na
1: na'am kasi baitin da yake burge ni sosai wanda na yi shi a cikin kasida ta allurar kanawa
0: me yake yi bait me yake cewa
1: wanda yake cewa kasar Kano ta masoya annabi ce sayyidus sakalaini kasar Kano ta masoya annabi ce iya tsahon zamani kasar Kano ta masoya annabi ce sayyidul kaunaini kasar Kano ta masoya annabi ce domin sa amma na komai ko da mai kazo mun fika da shi mutan Kano mun danno in dai batu kan san annabi ne da mu
0: ake yi gaskiya din ta gode mai mutun yazo mu fa wannan karin magana da ake ta ko da mai mutun yazo mun fishi gaskiya kawai abin alheri a dai ne mana wannan tambara in dai abin alheri ka zo da shi mun fika amma in dai abu ba na alheri bane ba can gaskiya da wallahi gaskiya a gyara a dai ne sai kaga ko wani shakiyanci ne ina bude wannan kafa an yi wani shakiyanci cewa ake wani Kano kenan ko da me ka zo an fika ba kuma anan akai fa abin ba in dai abin alheri ne musamman soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaskiya mun fi kowa eh mun yadda mun fi amma mu dai eh a ba da kai nake ba ni kawai ina yin sharri ne akan wannan kalma yawa amma in dai wani abu ne na shirme da ake ta tayi gaskiya mu ba mu ba mu iya ba ba mu san ana yi ba
1: gaskiya
0: yawa mu abin alheri kawai Kano muka san ana yi bari mu je ga mai kira na karshe a cikin shirin domin za mu karkare da kasidar mu kamar yanda nayi alƙawari assalamu alaikum na to wannan dai ina ji
7: bukatar ta musamman ne amma ya yake gurin samun kudin da yake yin buga kasu
1: to bar magana
0: eh ya kake kana sana'a ne bayan karatu kana sana'a
1: ina ta taba babban guri ne wannan to amma dai tunda tambaya tayi bara wa ta amsa na kan iya zuwa makaranta na dauka karatu ko da Qur'ani ne idan naje gida na koma aka zaka ce Isma'ila ga wanki to koda ni naira 50 ne ko na wannan zan iya
0: wanki da guga kake yi
1: wanki kawai nake na shanya a biya ni kudi na da naira 50 naira 20 haka za hada hada kudin kasida a je gefe
0: in ka taho makaranta amma ba ka yi go
1: eh
0: sai ka koma can garin
1: sai na koma shine
0: a haka za a hada kudin makarantar da sauran abubuwa
1: duka
0: kuma yaya wajen ka maka wankin kana samun gudunmawa sosai ana kawowar ba a kawowa
1: ba a kawo ai ba kowa bane
0: ba kowa bane yake ba ka saboda me
1: to ai ya danganta kowa da irin yanayin rayuwarsa
0: kuma irin wannan rashin ci gaba dan rashin ci gaba ne shine ya saka al'umman mu har yanzu aka bamu a baya ba fa kai ba kowa ma idan yana yin sana'a makusancinsa baya taimaka masa wannan abun ba wai iyakan kanka ya tsaya ba kan ma ka damu
1: gaskiya ne ai
0: wannan al'ada ce ta mu ta malam Bahaushe ya shiga cikin jinin mu ya zagaye cikin jinin mu mugunta ce da kyashi kuma kanmu da kanmu muke cuta ko abu kake sayawa dan uwanka makocinka dan uwanka na jini ba zai siya a gurin ka ba wallahi in kaga an zo siya a gurin ka bashi ne
1: bashi aka zo
0: babbe yadda ka sai abu ka samu ci gaba ba sai bashi zai zo isiya kuma idan abin naira 100 isiya bashi insha Allah gobe in ina da kuɗi ba zai zo biya bashi naka bai kuma dauka
1: a
0: sai dai tafi je isiya inda za a bashi kuɗi kai kuma naka sai dai a baka da naira 10 naira 20 ya cuce ka ya kassara maka kasuwanci
1: Allah ya rabare
0: mutumin da yake da bukata ta musamman aka ce maka yawa angonku yana wanki ba za ka yi daukar kuɗi ka bashi sadaka ko kyauta ba taimaka ka bashi wankin yayi ya samu abin da zai rufa kansa asiri har an kazo biyan sa ma in yi maka wankin 1000 ba shi 15 ba shi 1500 kana samun irin haka
1: to ba wannan zancan
0: yanzu mafi girman wanki kana yin na nawa
1: za yi 700 haka 800
0: guda nawa duk nawa guda daya nawa
1: sai dai guda biyu set haka
0: eh sai tiri na maza kake ko na mata
1: na maza ne zaka iya samun set 15 haka 800
0: duk site daya nawa ake yin sa
1: sai dai ka hada 250
0: site 250 kuma kana wankewa i fita
1: to ai sosai ma wanda suke kawo saboda sai na fita ai na ji dadi shine gari ba na
0: saba
1: ba
0: suna ƙara ka maka
1: suna ƙara kawo
0: to yanzu kai me burin ka misali a hankar ka sana'an nan
1: sana'a kawai dai ana yin tantare domin rufin asiri ai dama ko
0: eh misali yanzu kana misali ai akwai budi ne dan adam
1: ai da nazo in ce taimaka mun waran je yin wannan shine mafi alkai a gani dalilin kawai yin take din kenan shine kawai saboda wani ka je ka ce taimaka muku din to sai wulakanta kura zai baka
0: ko sai rabani
1: to idan ka ce i baka wankin to in yi dauka ya baka to shikenan insha Allah koda bai baka kudin ba ka san dai kana bin sa ba shi
0: aka baka wankin za a baka sabulu ne ko kuma kudin ruwa da sabulu ake ba
1: za a bani sabulu da abun
0: wannan da ruwa
1: shi tafi din ne mu ruwan je yin wanki
0: Allahu akbar khabira alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to ni dai jikina dai yayi sanyi jama'a
1: ke da kullum a cikin ki lokaci
0: kuma wannan al'amari sai Allah ubangiji Allah ya duba ka Allah ya tallafa maka ya tallafa rayuwarka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo maka dauki ko ta ina Allah ya hana ka zubar da hawaye akan wani abu na duniya Allah ya taimake ka idafa maka ya riko da hannayenka albarkacin manzon Allah mun riga mun cinye lokacin me sakonka na karshe da ƴan uwan sha'irai
1: sakona na karshe ƴan uwan sha'irai dinga tsaftace harshe wajen yin yabo saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu bashi da tamka duk abin da zakai kasan makani fa duk abin da zakai ka dinga hango cewa eh bashi da tamka domin ka kiyaye harshen ka kasan me zaka dinga jangina masa ka dinga sani irin kalmomin da zaka dinga fada
0: gaskiya ne muna godiya Allah ya saka da alkhairi a madadin Safainu Sablarab sa ba ke cewa kasance da Musa kai kuma ya fadi account number din sa me so ya ce maka masa zai iya tallafar sa ko kuma ya tuntube ni kai tsaye domin sadar da shiga wani abu na alkhairi Fainu sa ba ke cewa kasance da mu sati mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shiri

0: za a saurari hudubar juma'a handa kuma sallacin juma'a na Sheikh Zarbani dake unguwar Yankaba nan Kano inda limamin masallacin Dr. Mujahidin Aminuddin yayi hudubar da fatan za yi saurari lafiya
1: ba mu da karfi ba mu da waye ba mu da komai a cikin wannan wannan shine yake tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya kasan nan tamu ba ta takobi aka ci mu yaki ba ba da karfi aka ci mu yaki ba ba da dabara aka ci mu yaki ba an ci mu dai da makarimul akhlaq wanda yazo daidai da yanda ake yin hijira hijira ta addinin musulunci inda annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya samu quraishawa lokacin jahiliya suna kashe mata suna cin dukiya suna ziyarce zinace suna shaye shaye duk wani abin da Allah ya haramta shi suke har ta kai Allah yana cewa wa idha bushira ahduhum bil untha tala wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayamsiku ala hunin am yadsu fi turab haka suke idan an ba su mata sai kaga mutum ransa ya baci zuciyarsa ta zunguma yana buya ba ma ya so a ganshi wai an mai abin kunya an haifa masa mace yana boye boye a cikin zuciyarsa yana ta saka mugu yana ta saka keta wannan yar ta sai binne ta ko kuma yaje ya wulakanta ta ya batta azube wanda musulunci ya girmama ta ya ba shi girma ya ba shi daukaka ya ba shi kima amma sai gashi yanzu kullun hude musu kunne yake kullun ana musu brainwash ana nuna musu musulunci addini ne cin baya musulunci addini ne ba gidaje musulunci bai san abin da yake ba shi sa da suka yarda da wannan suka yi imani da wannan kullun sai kaga aure ya mutu kullun sai kaga aure ya lalace kullun sai kaga aure ya jijjige wanda baka da wata shari'a baka da wata daukaka baka da wata fifiko sai wannan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mai da shi lokacin da aka aika shi wajen mutanen sa suna ta abubuwa marasa kyau har ta kai suka cuce shi suka dake shi yana sallah a dako abin da yake fitowa daga jiki na najasa na dabbobi a sa masa a baya wata rana ma aka ci aje a take wayan sa wata rana yana sallah haka aka zo aka dinga dukan sa har sai da ya suma da shi da sahabban sa matsatsiye yawa ya roke shi su yi jira farko suka tafi wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta karshen suratul najm yana cewa afa min hadhal hadisi ta'jabun yanzu daga wannan hadisi na qur'ani labarin da nake yi cewa tsoraci Allah kuke mamaki wa tadhakuna wala tabkun kuke dariya ba ku kuka wa antum samiduna kun cika ku toshe kunne kun ci gaba da yin abin da kuke yi fasjidu lillahi wa abudu anan quraisha suka fi bi imani suka bi mutawakkali da suka ji Allah ya ce ayi sujjada a bauta masa sai da quraisha suka fadi musulmi da wanda ba musulmi ba da mushriki da wanda ba mushriki ba aka aba suka fadi suka yi sujjada da labari yaje habasha sai aka ce ga quraisha can sun musulunta sai suka dawo wanda cutar da ake musu da a she tsomin tarfi ne aka cuce su cutar da ta bi kowace annabi ya sake cewa sai hijira shi ma yazo aka sashi a cikin kunci wajen shekara uku babban sai rasu nana Khadija ta rasu zafin yayi yawa yaje Taif aka jefe shi ya dawo daga nan ya ci gaba da kira yana roƙon Allah subhanahu wataala ya fito masa da inda zai je inda musulunci zai samu harshe inda musulunci zai samu yado inda musulunci zai samu ci gaba inda musulunci zai samu izza da daukaka sai Allah ya ciro masa mutanen Madina ya zauna da su a kabatul ula ya zauna da su a kabatul thaniya hatta kai Allah ya bashi izini annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kyawawan halayensa duk fadannan da yake da quraishawa amma in ka samu wani kudi sai ka masa haji in ka samu wani gold ko wani diamond ko wani abu da yake precious sai ka wa annabi haji da ga da ya tashi fita sai kira Ali ibn Abi Talib kace kwanta a makwanci na ka lallaba da mayafina gobe da safe in na fita duka je ka babbasa abubuwan da suka min na ajiya haka ko aka yi annabi ya dauki sai na Abubakar shine abokin tafiyarsa suka tafi kwana uku suna cikin garin Thawr wanda Qurayshawa suka binga bin kafa suka din kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kira aka ce zo ka bi mana wannan kafa yace wannan kafa irin kafa ce take maqam Ibrahim aka ce ai jikan sa ne sallallahu alaihi wasallam suka je bakin kura inda yake Annabi ya samu mafaka garin Thawr sai ga gizo gizo mutane suna neman su kashe shi sun taho an ce duk wanda ya gawo annabi da rai ko babu rai za a bashi raguma 100 sai ga sakar gizgiza ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga gurjiya ta zo ta yi kwai shi wannan wanda yake bin kafan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo su bakin wannan kogo yace ko dai ya shiga nan ko kuma yayi sama ko kuma yayi kasa suka ce ashe baka da hankali ka taba ganin gizgiza yayi saka idan mutun ya shiga kwana daya ashe wawa ne kai ka taba ganin mutun ya tashi ko kuma kasa ta cinye wannan kurjiyar take wajen Aisha da ce ta ba mutane a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da sayyidina Abubakar lokacin da sayyidina Abubakar ya firgita yana zana yace da ɗayan shi zai kalli kafarsa da ya ga mu shine Allah yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahullah in dai ba za ku taimake shi ba in ba ku taimake addinin Allah ba in ba ku taimake addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi to tuntuni Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai sun kore shi sani ya sanaini iz huma fil ghar nabiyin biyu lokacin da suke kogo iz yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yake ga abokin sa kada ka ji tsoro kada ka furgita Allah yana tare da mu wanda sai kasa kaje shi sai da Quraysha suka cincinin do suka ce ko wannan kabila ta ba mutun daya wanda idan an je an kashe shi Banu Hashim ba za su iya kama mu ba ba su iya neman fansa ba ba su iya rama ba haka annabi ya fito daga gidansa yana karanta surati yasin yana karanta mutu waj'alna min bayni adihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghashaynahum fa hum la yabsurun zina bacci idan sa abu dai su ba a fanke ba su ba suma ba su ba mutuwa ba annabi ya wuce ta musu kasa a kansu sannan ya wuce ya gansu ya wuce ya tafi cikin sahara saraka ya ganshi ya bi shi a guje annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasa ta kama dokin saraka ta kama yace na roke ka da Allah ka sa kasan nan ta sake ni ya sake shi ya sake bin sa to ji ya za a bada raguma 100 wanda idan baka san daje raqumi ba ka je ka duba Dubai idan suna option na raqumi sai ga an da ko raqumi daya an ce masa dala miliyan 1 to kaga ba karamin kudi bane har sau uku sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam na imani da kai kun bazan cuce ka ba kun bazan bari wani cuce ka ba kun bazan da labarin ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa to ya farin cikin ka zai zama lokacin da aka sa maka munduwoyin gol na suraka wanda na sarkin Kisra ne wanda yana daga cikin prophecy na annabi sallallahu alaihi wasallam sai da abin ya cafata a lokacin sayyidina Umar lokacin da aka ci farisa da yaki sayyidina Umar ya ce ina suraka yace gani ya dauko wannan munduwoyin sarkin Kisra sarkin farisa ya bayar sabai suka fashe da kuka suka ce wannan shine alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ya wuce madina suka tare shi da murna yara da manya da mata suna tala al-badru alaina min thaniyat al-wada wajaba ash-shukru alaina ma wada lillahi da har zuwa ƙarshe bacin annabi ya samu wannan istikrari a madina daga nan musulunci ya fansama daga nan yayi mado daga nan ya cika duniya madina ta zama yake headquarter addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ba dan hijira ba da nima na zama cikin ansar hijira ba karaman abu ne a musulunci Allah subhanahu wataala da kansa ya wajabta ta hijira gobata abu da take yi har zuwa kiyamar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaidar da hijira yace man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda ya hijira saboda Allah da ma'aikin sa ya sani ladan sa da niyyar sa tana wajen Allah ko man kana hijratuhu li duniya wanda ya hijira saboda duniya ko dan matar da zai samu to fa idan ya samu shikenan in ma bai samu ba kansa hijira lada ce ba karami ba Allah da kansa yake cewa fasajaba lahum rabbuhum Allah ubangijin shi amsa musu anni la udhi amala amilin minkum min dhakarin an untha idan mutun namiji ya aiki in mace ta yi aiki duk zan karba amma wadanda suka yi imani saboda ni suka yi hijira saboda ni aka fitar da su daga gidajen su suka yi imani Allah ya ce suka yi yaki aka yake su Allah ya ce zai ba su gidaje zai ba su aljannatai wanda korame suke tafiya da karkashin ta Allah ya ce cewa udayil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah Allah ya ba da izini ya ba da umarni da wanda aka ciki dungumin sa shi ma ya rama su waye su wanda aka sa suka hijira suka fita daga gidajen su annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake fita daga Makka ya juya idan sai ya ci gada hawaye yake cewa ke ce garin da nake so fiye da kowanne gari da ba dan mutanen ki sun fitar da ni ba da ba zan fita ba Allah yake cewa innal ladhi fawda alayka alqur'ana liradduka ila ma'ad Allah ya ce wanda ya faranta maka wannan qur'ani ya saukan maka da shi ya wajabta maka aiki da shi ka tabbatar zai mai da kai garin ka shine maka ba ai shekara 7-8 tara sai da annabi ya koma ya ci maka da yaki shi sa sabai sai suka dauki wannan ranar hijira shine farkon watan muharram suka ce lallai ya zama shine tarihin musulunci kaga abin haushi kaga abin takeici musulmi yana nan yana rayuwa a matsayin sa na musulmi bai ma san watannin musulunci ba wanda Allah yake cewa inna iddat ash-shuhuri indallahi 12 shahra fi kitabillah wannan adadin kwanaki adadin watanni haka Allah ya rubuta sun farko tun azal na cewa watanni ne guda 12 sai nan da aka halice sama da kasa a cikin su akwai guda hudu wanda suke da kima suke da daraja suke hurum shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa guda uku a jere shine shawwal zulqa'da zulhijja da muharram rajab shi kuma yana nan jilo kaga musulmi bai san su wanne ne watanni ba wanda yake mai sauki amma ya san watan kudin sa ya san watan albashi ya san watan ciniki ya san watan da yake samuwa yake karuwa a ciki wanda watannin nan mai sauki ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je madina sai ga kafirai yahudawa suna da kasuwa sai yace mu ma musulmai mu kasuwar mu ya je ya ga yahuda suna da rijiyoyi yace mu ma musu rijiyoyi har sai ya taka yace wa zai sai wannan rijiya na bashi aljanna usman ya siya annabi yace Allah ya baka aljanna saboda anna maka kishin kai kishin addini kishin kanka kishin mutuncinka kishin darajarka kishin asalinka kishin al'ummarka amma yanzu mun watsar muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumada alula jumada alakhira rajab sha'ban shawwal ramadan dhulqa'da dhulhijja idan kace mutun ga million ɗaya nan ya karanto maka su wallahi sai dai ka tausaya ka ba shi sadaka amma dai ba zai ya karanto maka shi ba me amfanin addininka me amfanin musuluncinka wanda duk ran da kaga rayuwa ta kai ta dawo dare ya fito dare ya tafi utulkar ayyamul dawulha bainan nas saboda Allah yake jujjuya wannan ya zama aya inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab halitta sama halitta kasa rana ta zo dare ya zo wannan ayoyi ne ga masu hankali su waye su alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda azauna su ambaci Allah a tsaye su ambaci Allah a kashin gide su halici Allah shine wannan musuluncin da ake so da aka dauki wannan wata yana da miza kafin zuwan azumi kafin Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu ya kasance a cikin wannan wata na muharram annabi yake yawaita azumi sabai suna yawaita azumi aka tambaye na Aisha wannan wata annabi ya bi yin azumi tace shahrullahi almuharram shine wannan wata mai alfarma a cikin sa akwai kwanaki guda biyu wanda aka sunnanta azumin su ranar 10 ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je madina sai ya kure ishe ga yahudawa suna azumin ta sa yace me yasa kuke wannan azumi yace rana ce da Allah ya taimaki annabi Musa akan fir'auna shi sa muke wa Allah godiya muke masa azumi saboda ya bamu nasara akan fir'auna annabi yace mu muka fi cancanta da annabi Musa ba ko ba ya azumta yasa aka azumta wanda yace a saba ana so kai 9-10 ko kuma 10-11 wanda za ta zama ranar alhamis ko juma'a fatan mu wannan azumi idan kai kamar yanda Allah ya ce da annabin sa za a kafarta ma zunubin shekarar da ta wuce komai mu addini na murna ana kare shi ne da ibada sallah ce ko azumi ka duba yahudawan da ma sun fi mu hankali wanda yanzu da aka ce ana birthday an shiga uku aka ce ana biki an shiga uku in ka ga yanda za a dinga shigar banza a dinga kada kadan banza ba dole a tsokano bishin ubangiji ba wannan shekara ta 1447 ta kare yanzu mun shiga 1448 me ka shirya mata me ka tanada mata kana kuka ga waccan shekarar da ta wuce kana kuka akan zunuban da kai waccan shekarar kana kuka akan kuskuren da kai waccan shekarar kana kuka akan saban Allah da kai waccan shekarar ko kuma kawai ta wuce ne kaman kadangare ya shiga shantu wannan shekara sabuwa ta zo maka wanne alƙawari kai wa ubangiji zunuban da kake ka daina saba masa da kake ka daina cin naman mutane zalincin da kake yi algus din da kake yi munafincin da kake yi kisi sinar da kake yi duk waɗannan ka alƙawari ka daina wanda kuma sabon alƙawari ka masa zaka cika sallah yanda Allah yake so zaka yi azumi yanda Allah yake so zaka fitar da zakka idan da baka fitar da ita zaka je aikin haji ko umra zaka sada zumunci waɗannan da abubuwa ne da ake so ka duba su a wannan shekara ta zo ka gyara kanka tun kafin Allah ya kama ka ka gyara kanka ka sani cewa za ka mutu wannan duniya Allah bai halicce ta dan wasa ba ya halicce ta ne ce law aradna an nattakhidha wahwan nattakhadhahu min ladunna in kunna fa'ili da muna so mu yi wasa da shashanci ne yasa muka halitta da wasa ne ko tsalle tsalle ko tsefe tsefe yasa muka halitta da mun yi wasa da kanmu idan mun kasance muna yi amma ka sani Allah bai halicce ku ba ma khalaqnakum abatha ba halicce ku dan wasa ba ka sani ran tashi alkiyama Allah da kansa yake cewa wa dhal mawazin alqis li yawm alqiyata ya musa mizani na gaskiya za mu sa mizani sikeli na adalci saboda ranar alkiyama wa in takum miskala habatin min khardalin atayna biha da daidai kwai komayya za a kawo Allah ya ce ba za mu zalunci kowa ba wa kafa bina hasibin mu ne sarakan hisabi mu muka ba kowa ya hisabi ya aishe mu a ce mu muke hisabi da ka kankana kanka ka jinjina kanka ka sa kanka a sikeli ka duba ka gani wannan sabon shekara ta zama ka shekara ta canji wannan shekara ta zama ka shekara ta goma ga Allah wannan shekara ta zama ka shekara na ƙarin imani na ƙarin ikhlasi na ƙarin tsoron Allah na taimakon al'umma wannan shekara ta zama ka shekara ta daban wanda baka sani ba ko wannan ce shekarar ka ta karshe kwana-kwanan nan wancan satin da ya wuce wanda bacin mahaifanmu Malam Idris ya rasu wanda yana daga cikin masu raya masallacin nan yana daga cikin makotan wannan masallacin muna roƙon Allah ya sa shi a cikin rahamarsa Allah ya gafarta masa Allah ya karbi shahadarsa Allah ya sa annabi cece sa duk sani ko mu ne ko ku ne ko yau ne ko gobe ne ko bada ne ko bajima nan da shekara 100 da cikin masallacin nan ba ma nan da shekara 100 duk mun kare nan da shekara 100 duk mun mutu wannan shekara 100 duk ba wanda yake numfashi anan Allah da kansa yake cewa shine mai gado shine zai dauki duniya shine zai rike duniya lokacin da babu kowa da aka sani ka samu canji a rayuwarka canji na tsoron Allah ba dan mutane su yaba maka ba ba dan su ce ka iya ba a'a ka gano duk wata awa da ta tafi ka kusa zuwa lahira duk wani minti da ya tafi ka kusa zuwa lahira duk wata kwana duk wata shekara duk wani wata ka tabbatar ajalinka da yake kusa abinda ake so shine wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu sai kuna musulmi ya Allah ka raya mu a cikin musulunci ka dauki ranmu a cikin musulunci ka tashe mu cikin musulunci wannan shekara ya Allah ka ba mu alkhairinta da alkhairin da yake cikin ta da alkhairin da yake bayan ta ka raba mu da sharrin ta da sharrin da yake cikin ta da sharrin da yake bayan ta Allahumma ya arhamar rahimin ya kanafal mustadafin ya مؤمن الخائبين يا حبيب قلوب المؤمنين ها نحن جئناك تائبين منكسرين خاطئين فاقبل اللهم توبتنا واستجب دعوتنا واقل اثاثنا اللهم يا من انجى منا الخليل وايد اليتيم بجبريل ودمر ابرهه الفيل ومزق القضاة بطير الابابيل اللهم نسالك خير ما في هذه السنه وخير ما فيها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه السنه وشر ما فيها وشر ما بعدها اللهم صل وسلم وزد وانعم واكرم على عبد خلقك وقائد رسلك وإمام أنبيائك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الكريم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ويذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله
0: An saurari hudubar juma'a daga masallacin Sheikh Zarbani da ke unguwar Yankaba a nan Kano wanda limamin masallacin Dr. Mujahidin Aminuddin yayi da fatan za ka kasance da mu sati mai zuwa domin jin mu dauke da wata hudubar.

0: sai mai kuma sai kayan aiki irin naku kayan aikin in za a yi zaɓe kuke nema ana yana neman kayan aiki amma ba irin naku ba yana neman bulo yana neman rodi yana neman dutse yana neman siminti shine yace to a tanadu waɗannan abubuwan da kuma mutane leburori yace aj'al bainakum wa bainahum adama zan sa wata katanga in katange muku tsakanin su da su ta yadda ba za su iya shigowa ba sai ne yace atuni zubar alhadid wannan shine kaman wato a ce a je a kabulo wannan bulo din kuma ba irin bulo din ka bane na siminti karafa za a samu abu tsitsira su kaman yanayin bulo ko tubali wanda yake kuma rodi ne ko karfe ne ba wai bulo bane na abin nan aka kawo waɗannan karafa aka kawo kuma guntattakin wato rodina ta yadda idan aka jera kwas na wannan karfe na wannan bulo wanda shi ma karfe ne kuma a kawo rodi a dora kuma a dora kwas na gaba aka yi wani ya ci gaba da wannan gini leburori ana bashi yana wannan gini ya ce hatta iza sawa baina sadafai har sai da ya haɗa wannan tsakanin wannan dutse da wannan dutsen ya wannan hanya ya gine musu ita ya yi doguwar katanga bayan an yi katanga an gama yanzu an yi katanga an gama ana son katanga ta zauna lafiya kada wasu 'yan ta'adda ko ruwa ya hudata ko 'yan ta'adda su hudata me ya kamata a yi mata kenan
1: plaster
0: ba ta son komai
1: plaster
0: tana son plaster mana tana son a yi mata plaster yanzu shi ne sai ya bayan wannan ya nemi ya ce to kalan fuku ya ce a zo a hura wuta a kasa wannan katanga inda duk wani karfe yake da wurin da yake dutse ne ko ba karfe ba ya haɗe da junansa ya ɗan fare bayan an hura wannan wuta karfen ya narke ya zama kamar slab ɗaya sannan kuma ya ce a kawo masa wato darma a narka ita kuma a kwara kaga an yi filasta ta farko mai kaushi kenan ta hanya an haɗe wannan bulo kaman karfe da da kaga daban-daban aka dora su aka sa musu wuta suka haɗe suka zama kaman mai kenan za a ce kaman shafi ɗaya ko takarda ɗaya sannan kuma aka zo aka yi musu filasta da me da darma aka zuba musu sai suka zama wato ta haɗe gabaki ɗaya sannan ya yi santsi to anan wannan labarin ba shi bane anan abinda muke a alakar ayar mu da waccan shine waccan gini na waccan kalma sai Allah ya ce famastau an yazharuhu sai ya ce famastau lahu naqaba kaga kalmomi ne guda biyu amma akwai bambanci a gini kalmar farko ya ce famastau ta biyu kuma ya ce famastafau aka kara ta'un a ta biyun to anan kaga kusan kalmomi ne masu kusan ma'ana daya amma tun shi ne abinda malaman tafsiri suka ce ziyadatun fil mabna ziyadatun fil ma'ana ma'ana ƙarin gini yana nuna ƙarin ma'ana kamar ka ce ƙarin floating ka yana nuna za ka iya ƙarin ɗaki kenan ko idan rabin floating ne da kai wancan floating ɗaya ne da shi kai kuma naka rabi kai da shi wane ne ɗakunansa za su fi yawa mai rabin fuloti ko? Mai fuloti cikakke shi ɗakunansa za su fi yawa aka ce famas sa'u an ya tsaruhu shi wannan katanga da aka yi sai aka ce famas sa'u an ya tsaruhu waɗannan ya ajuji wa majuji ba za su iya kama ta su tsallaka su ƙetaro ba saboda mai ba za ta tsallaku gare su ko ta ƙetaro ba me ya sa? Saboda santsi ne ga santsi ga tsawo shi ne aka ce famas sa'u a ta biyu kuma sai aka ce famas ta fa'u aka karata aka ce lahu na kaba ba za su iya huda ta ba kuma me ya sa a nan sai ka fahimci abubuwa guda biyu can aka ce famas sa'u aka yi gajerar kalma ba za su iya haurowa ba famas ta fa'u aka karata aka ce ba za su iya hudawa ba a nan za akwai abubuwa guda biyu su ne me da me da me eh abubuwa ne eh wucin sallaka ake nufi na huda ake nufi amma wurin hudawar sai aka kara ta'un akin kama yadda can wurin sallakawa aka ce famasau wurin kuma sallakawa aka ce wurin hudawar aka ce famasta ta'u aka kara wata ta akan ginin waccan kalmar ko ba fahimci abin nan din ba mu wuce da zaman fassara aya 20 muna ta kokowa a rabin aya kowa sai ka dake yake kaman jangwada to me haka ne to ai ke yanzu ka ci san haura kai ka hauran da su to dawo da su ba su haura ba
1: tsallakawar
0: ta fi hudawa sauki da za a ce cikin biyun nan sai sun yi daya wanda tsallakawar ba ta iya yiwuwa ba hudawar ma ba ta iya yiwuwa ba an fahimta to amma sai aka ce da za a ce waɗannan abubuwan guda biyu lalle sai an yi daya da wanne zai fi musu sai aka ce haurawar tare da cewa katangar tana da santsi ga tsawo ga santsi ba za ta ruku ba ga tsawo kuma amma nan kuma hudawa ne sai aka ce to gurin tsallakawar sai aka kashi da sauki cewa da lalle sai sun yi daya da tsallakawar za ta yi sauki tare da ita ma ba ta iya yiwuwa ba an fahimta na biyu kuma aka ce famasau lahu naqaba ba su iya huda shi ba saboda me ba za su iya huda shi ba ai kajiyar da aka yi ginin kaji bulan fa ba bulo bane irin naka na kasa ko na laka na karfe ne kuma aka hada shi da rodi kuma aka narke shi ya hade ginin ya zama kamar plate daya sannan aka kadar ma aka fara masa idan aka ce a zo a sassaka a huda shi to aiki ne da za a ce sai an yi ɗan gara a kwammaci gara a tsallaka din da abin nan a nan ma'anar mu ba ma'anar abin da ya faru ba ma'anar ginin kalmomin ake son a fahimta malaman tafsiri suka idan kalmomi suka zo irin wannan guda biyu ɗaya ta zama tana da ƙari ƙarin ɗayan yana ba da ƙarin kamar mai ƙarin fili ne ya fi samun ƙarin ɗaki fiye da mai ƙaramin fili an fahimta wannan shi ne ziyadatun fil mabna suka ce ne ziyadatun fil ma'ana ina jin wajen shekara 10 ne ko 15 mun wannan darasin ina jin da an shanye ko ha'aran ma gashi nan sai kada kai yake kaman jangwada Allah ya sauke so wannan shi ne ubangiji madaukakin sarki cikin wannan aya yake cewa wahum yastariquna fiha saboda tsallalin ihu ba ce yastariquna fiha ba cikin jahannama suna ihu suna ce rabbana ai akhrijna minan nari warudduna ila alhayatid dunya Allah a fitar da mu daga wuta a maida mu zuwa rayuwar duniya na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal zamu yi kyakkyawan aiki sabanin irin abin da muka kasance muna yi ai mina shirki wal ma'asi na shirka da ma'asi fa yuqalu lahum adan sai a fada musu ta fuskar zargi awalam nu'ammirukum ma'ana istifhamun ne anan istifhamun litaqri'i wat tawbih kamar zargi ne ana gaya mutum magana zargi a ce ba kai ne aka ce kai kaza ba kai ma'ana ko ku a ce ba kai ne kai kaza ba da aka ce ba kai ne kai abin nan da kai ake cewa ba kai ne kai ba ba yabanka ake ba zarginka ake ana iya maka wannan yi karma ta fuskar yabo tana zuwa ta fuskar zargi ga mutum a ce wani ba kai ne kai kaza ba idan wani alkhairi ne har kai kuma ka nuna kila ba ka san a ji ko a sani kana nuna wannan ai ba komai bai ne me da an yi wannan ma har za a nuna kaga ai alkhairi yayi wani kuma a ce ba kai ne bara wannan ba da aka kama shi karan jiya ka gani daidai ne wa wancan wanda ya aikin alkhairi wancan aikin aka ce ba kai ne da kai aiki kaza ba ai muna gani sannan ka taimaka kai wa Allah nan sai da ka kalli ma kana duba ka ga ma ba kowa ka taimaka mata ka kawo mata ma kaza kaza ka bata ina a'a ai ba komai da an yi wannan kaga ai ba daidai bane da ake ba kai ne barawon nan ba da kake sacewa mutane takalma a masallaci kaga ai ba daidai bane to wannan irin wannan shine zargi aka ce awwalam nu'ammirkum ba mu raya ku ba cikin rayuwar duniya tsawon shekarun da muka ba ku a duniya daga abin 40 abin da ya sama 50 60 ko tun daga sha'atin daga falaga har zuwa inda ajali ya kare ba mu raya ku ba cikin duniya rayuwar da muka ba ku dama muka ba ku notice muka ba ku wato damar ku yi aiki cewa yanda kuke neman fita a fidda ku daga wuta a mai da ku duniya ku yi aiki kamar a duniyar ba mu ba ku rayuwar da ya kamata ku yi aikin kirkin ba wanda zakaru fiha man yazakkar wanda ya kamata ya wa'asiyo asu mun ba ku tsawon kwanan da ya kamata a ce kun yi amfani da hankalinku kun ji tsoron Allah sannan waja'akumun nazir mai gargadi ya zo muku manzo ya zo muku an saukar muku da littafi an yi muku wa'azi duk kun gangare kun kiji falam tujibu ba ku ansa wa manzan ba kuma wa asrartum ala shirki wal ma'asi kuka doki akan shirka da ma'asi to tunda ku haka ne idan fazuqu azaban nar ku dandana azabar wuta fa malil zalimina ay azzalimai allazina zalamu anfusahum bishirki wal ma'asi ana nufin azzalimai ne wanda suka zalunci kansu da shirka da ma'asi ba su da wato min nasirin yansuruhum ba su da wani mataimaki da zai taimaka musu ya fitar da su daga cikin wutar jahannama na'am
1: inna alimu ghaibi samawati wal ard inna alimun bi dhati sudur huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa alayhi

إن الله عالم غيب السماوات والأرض أي كل ما قام في السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور وبنجي مسنين دد أبن دكيبوي cikin sammai boyayyen abin da yake ko a karkashin kasa ko karkashin kasai kullu ma qama fi samawati duk wani abu da yake cikin sammai Allah masani ne akan sa haka duk wani abu da yake boye cikin kasa ko karkashin kasa kai ba wannan ba innahu alimun bi zati sudur ubangiji masani ne da abin da zukatan mutane ko kirajen su suka kunsa abinda mutum ya kullata a zuciyarsa ko yake nufi ko yake kudiri ko yake daniya ko aiwatarwa ko yi ko jin daɗi Allah ya san kudirin zuciyar abinda ke kudiri cikin zuciyar wato abinda mai kudiri cewa ya kudiri ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ubangiji ya san mahaɗinciyar idanu da abinda zukata suka koyi ko suka kunsa a ciki ubangiji ya san cewa waɗannan azzalimai sun kasance musirrina alaihi da abinda suke a kansa mumahum musirrina alaihi minash shirki wa sharri wal fasad abinda suka doge a kansa a cikin zukatansu na sharri da shirka da fasadi tsawon rayuwa sai ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala cikin wato wannan aya ubangiji subhanahu wa ta'ala ce huwa allazi ja'alakum khala'ifan fil ard ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya sa ku ko mutane ko ɗan adam kuka zama khala'if ma'ana khala'if anan mamayan juna wannan khala'if din malaman tafsiri suna ba ta fassara biyu wasu ce khala'if ku mutane Allah ya sa ku zama khalifofinsa a bayan kasa wasu na ga eh wannan ta za a sa wannan tafsirin haka amma ba shine mafi dacewa ba mafi dacewa khala'ifu cewa ya khalifu ba'dukum ba'da ku zama khalifofin junanku ku idan aka ce ba aka ce wani halifan wani ai lokacin da aka ce wani halifan wani wancan din na farko wanda ba a ce masa halifa ba sai na biyu aka ce masa halifan wani ina wancan wanan na farko da aka yi masa halifa ya wuce kenan ka gani sai aka ce wani halifan wani Allah kuma ai ba lokacin da babu shi ba a yi ba shi ba ba za a yi ba shi ba ba shi da farko ba shi da ƙarshe aka danganta halifancin ku gare ta fuska wannan fuskar sai a ce bai inganta ba amma aka danganta suka ce ai halifancin anan ta ma'ana kamar ya mallaka wa bayansu ɗan adam doron ƙasar da ya halitta su gina wannan ƙasa su raya ta su bauta masa shi ne halifofin nasa wasu suka ce ai mafi ingancin fassara a ce wato ya khulufu ba'dukum ba'da da Allah ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah ne ya sa kuka zama halifofi a doron ƙasa ma'ana mamaya junanku idan ka dauko kana karanta alqur'ani kadai zai bayyana maka wannan tarihin zaka ga ai kafin wannan al'umma da kai kake rayuwa a cikin su kana karanta alqur'ani zai gaya maka ai ai wata al'umma ta wani manzo annabi ruhu alaihi salam shi ma ya wuce bayan ya wuce wasu annabawa da manzanni sun zo bayan sa su ma sun yi zamani sun wuce irin su annabi hudu annabi shu'aib annabi salih annabi ko annabi suleiman irin su wato annabi daud annabi suleiman har azo musa da isa duk waɗannan kaga ai al'ummu ne sun yi sun wuce sun yi zamanin su wato sun wuce kaga cewa anan khala'if kun zama khalifofi da kuka wato zama magadan junanku da kuka gaji junanku wannan ma'ana yana sa cewa kamar darasi ne Allah yake baiwa bayinsa anan ku fahimci wannan gida fa na duniya da kuke iraye a cikinsa gida ne ba matabbaci ba ya za ku fahimci haka sai ku karanta ku ga a tarihi kafin ku an yi wata al'umma yau ba sa nan idan aka ce yanzu a duniya ka faɗi wata ƙasa ko wani wuri inda wani daga cikin adawa suke mutum ɗaya an saro maka aiki dan babu
babu su a doran kasa.

0: sun zama kamar ba a taba yin su ba, wanda mutane ne kai yanzu girman ka akan su baka kai wato girman kofin shayin su ba, in kana tsaye baka kai kofin shayin su a girma ba, wato kai baka isa ba, za su iya daukan ka kamar yadda zaka dauki kiyashi akan tafin hannunka, da suna nan za su dauke ka akan tafin hannu suna kallo. Yau an wayi gari an ce ka nuna mutum daya, an yi su sun zauna a doren kasar Allah, karkashin samaniyar Allah, a duniyar Allah. Yau Allah ya gusar da su, bayan su yayi waɗansu daban-daban, har kuka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin al'umman da suka gabata, ku ne na ƙarshe, ku ne lamba ta 70, ku ne cikon al'umma ta 70, ku ne na ƙarshe, amma kuma a lahira ku ne farkon shiga aljanna. Ku ne na ƙarshe, ku ne na farko, ku ne na ƙarshe a zuwa a zamani, ku ne na farko a hisabi, ku ne na farko a shiga aljanna. Wa'ana ku cikon al'umma ne ta 70 da Allah ya yi daban-daban a doron ƙasa. Idan kuka kalli wannan zai ba ku cewa ashe ku din nan kafin ku an yi wasu ba su gagara ba sun wuce, wannan kenan kamar mai aya kenan za ta zama take gaya mutane anan, labari take ba su kafin su an yi waɗansu, ko wani abu take son ta gaya musu, mai aya take faɗa anan? Darasi kamar ya me banje ba, hankaltarwa, ko ka ce wa'azi da jawo hankali, ko gane yanda waɗancan ba su tabbata ba kuma ba masu tabbatar ba ne, ka yi zalincin, ka yi sama da faɗin, ka yi baƙin mulkin, ka yi ta'addancin, ka yi kaza kaza, sai an wayi gari wata ran ka zama kamar yadda Allah ya faɗa dangane da waɗancan, ya ce ka allam yaghnau fiha, kai ka ce ba su taɓa rayuwa a doron ƙasa ba, kamar wato sun yi sun wuce, kai ma haka za ka, ma'ana in kana da hankali sai ka ɗauki izina, ka ɗauki haske, karkayi ta wato a karkayi ta wa'azi ko kuma tambayar raƙumi da dila, wai dila ne ya zo zai ƙetare kogi, sai hango raƙumi can a tsallaken kogi, sai ya ce ya tsawon ruwan nan yake zan shigo, sai ya ce iya guwa ne, dila sai ya auka, yana aukawa da kyar Allah ya taimake shi, ya nutse ya fita yana ta amai, ya ce amma dai ka cuce ni, tambaye ka ka ce iya guwa, ya ce ai iya guwa ta nake nufi, ai akwai bambanci ko, ta ga bai fahimci wa'azin ba, da dai ya ce iya guwa ne ruwan nan, sai ya fahimci guwar su ba iri daya, kaga shi duk tsawonsa bai kai iya guwarsa ba, da ya ce ai wannan iya guwa ne, sai ya danna kawai, ai kaga kamata ya tsaya ɗauki haske, raƙumi ya ce maka kai dila, raƙumi ya ce ruwa iya guwa ne, ka kalli taka guwa ka kalli tasa, to amma da ya auka ya kenan, to kaga wannan shi ne bai wa'azu ba kenan, da ya wa'azu sai tsaya ya fahimta ya ce iya guwa ne, sai ya ja ya koma. Guwa dai ba irin tasa ake nufi ba, ce ne da cuta a nan, gaskiya na gaya maka ba gashi ba ni, kaga iya guwa ta ne a jike, ka gani shi ma kuma a nan ai ya gaya masa gaskiya kenan, ya gaya masa gaskiya ko bai faɗa, ya ce iya guwa ne, kuma iya guwa ne, a kife ba shi ko a dungule ko a ware, ai da ya ce iya guwa ba zai auna guwa ba, ai da ya ce iya guwa shi ya gama, amma dai a gaskiya masa bayani ya ce ni ma ka gani da tsawon nan na sai da ya kamun guwa, shi kai kuma duk tsawon ka baka kai guwa ta ba, to sai ya zama abin nan. Aya tana nuna maka ka wa'azu da wanda suka zo, in fawa ne, in karfi ne, in mulki ne, in dukiya ce, in me, sun rayu yau ba sa doron ƙasa, kai ba abin da za ka zo ka yi sabo wanda ya haura nasu.
1: tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Abubakar Umar Rijal Lemu wanda Right Honorable Suleiman Goro Foundation wato cibiyar ayyuka da alheri ta Right Honorable Aminu Suleiman Goro ta dauki nauyin kawo muku ni Bashir Ali nake cewa a huta lafiya.

to madalla sakon daga ba fito daga hannun sauraron lokaci wato DSP ambassador Bulo Ogun gida Ibrahim Muhammad Gera Photo Group Company ga fata alayen zuwa ga chairman Photo Group Company Alhaji Alhaji Ri'aran Nasa da mata an ga Hajjar Salamu da Hajji Arabi da Hajji Baratu da yar na kuma ke da sai da fita gurin da fitar ya baka sadu gwada da Ri'aran Nasa chief security na kan musaka lalaji daga dan Alabasa tare da duk Ri'aran Nasa sai dan na kuma ga Hajji Yankin Alhaji Nafi Sari Gera da Ri'aran Nasa duk yawa da baka azuka tare da mai baka shawara na musamman akan addinin musulunci da ka gidan radio baban gida biya musu chairman dan radio Kano da fatan alheri Allah da gare mu salifi jin ko mai nama galadi ma kofa gidan kofi ga fatan alheri ga mata anka Aisha Amara ta dadi da uwar gida da yaran naku indo da kilima da kimsiya da fauziya ta da abul hairi da fatima da bahali da zulfaba da hamza mai nama galadi ma rawa musu rawa mai nama galadi ma rawa tare da wato sai Alhaji Umar Gama gashi nama gashi asabe ta nasarawa da fatan an ji ku alheri Allah gare mu Hajji Adilu Abubakar mai kwasan yan garo kaso yan ka ba yan kya an gwa ga ban gidan da tu ga fata alheri ga yaran na kilo da tela gwa ga ban gidan da tu da yaran na sa mutala da

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin Rimaye da Gera dake karamar hukumar Ungwaggo a jahar Kano. Idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken al'umar garin Hayin Baba dake karamar hukumar Dawakin Kudu a jahar Kano, inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da matsanancin rashin ruwa wanda suka ce akalla suna shafe kwanaki ba su yi wanka ba, da kuma matsalar rashin asibiti da sauransu, wanda daga bisani suka samu wani bawan Allah ya zo ya gina musu bohol mai amfani da hasken rana, ma'ana an rage musu wani radadin da yake damun su. To sai dai su ma al'umar waɗannan garuruwa na Rimaye da Gera dauke suke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa, kama daga rashin hanya, lantarki, asibiti da sauransu. Amma kafin mu ji cikakken bayani daga bakin al'umar waɗannan garuruwa, bisa al'adar shirin za mu ji tarihin waɗannan karkara. Mu fara da garin Rimaye, tunda matsalolin su duk iri ɗaya ne, ɗan juma ne da ɗan jimmai. Garin Rimaye gari ne mai ɗimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru 64 da kafuwa. Tarihi ya nuna cewa mutane ne suka zo daga Katsina suka gauraya da Fulani. Haka zalika garin Rimaye ya shahara da sana'ar man girki da sana'ar kaji da kuma kasuwanci. Idan muka dawo tarihin garin Gera, garin Gera gari ne shi ma mai ɗimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru sama da 100 da kafuwa. Tarihi ya nuna cewa sakamakon noman gero da wannan gari yake yi shine ya ci wannan suna. Haka zalika garin Gera ya shahara da sana'ar saida kaji wanda suke safarar su har jahohin Kudu. Sai dai a waɗannan shekaru da waɗannan garuruwa suka yi da kafuwa, shin mazauna waɗannan karkara riba suka kirga ko kuma faduwa? Za mu ji. Tumadalla, da isar mu wannan gari ba mu tsaya a ko'ina ba, sai fadar dagacin wannan gari, da izinin dagaci ne muka nemi Malam Salihu da ya bamu tarihin wannan gari a takaice. Sai ya fara da cewa
1: sunana Balabitu Rimaye. Ita Rimaye ta kafu shekara 64 kenan, kuma alhamdulillah ba wai mutane ne na bangare din suka taso ba, ainihi akwai Katsinawa a ciki wanda su ne ainihin ake kira ma mutanen Rimaye, akwai kuma Fulani wanda su ma suka zo, su Ummadawa ainihin ta sunanta Ummadawa amma yanzu ana kiranta Ummadawa. Su kuma Fulanin da suka zo da Katsinawa suna nan ana cewa gurin Rimaye, ainihin Rimaye kenan. Nan kuma inda gwamnati ta tsaga float ta sayar sule 13 yau shekara 64, abinda ake kiranta sabon garin Rimaye. Kuma akwai mutane da suka taso daga inin Sigera su zuwa su yi koranci da sauran dai gurare haka da yaka haɗu Rimaye ta haɗu. Amma ina gaya ma a Rimaye yanzu waɗannan mutane da suka sai guri sule 13 nan a yanzu babu magidanta guda 4 wanda suke da rai, wanda su suka zara kuɗin suka sai hai dai ya'ya da jikoki yanzu, amma su waɗanda suka sai wannan kuɗin galibi Allah ya musu rasuwa.
2: Asalin Rimaye ɗin tayi aka samu Rimaye?
1: Ita Rimaye dai ainihin Rimaye abinda yasa aka same ta ma. Akwai wani gari a Katsina ana kiransa Mashi. To su waɗannan Katsinawa da nake gaya ma ainihin su mutanen Mashi ne. Irin wannan tawatsi din da ake take faruwa shine suka yi ƙaura, suka taho da kasuwanci da menene, suka zo har suka samu, suka zo suka zauna a Rimaye, aka ba su guri suka zauna, waɗannan Fulani suka haɗu da su aka zauna, waɗansu suka zauna a Rimayen Katsina, waɗansu suka zauna a nan Rimayen Rake ta Buci. To waɗannan Rimaye guda uku duk abu ɗaya ne ya yi su. Katsinawa ne suka zo suka fara yin zango a gurin, sannan waɗannan Fulani makiyaya su ma suka zo suka zauna, sannan kuma jama'a gari duk aka haɗa aka a wannan. Kuma Rimaye alhamdulillah yanzu ba zan ce ma komai ba, ina proud da cewar a ƙaramar hukumar Ungwaggo a yanzu ba garin da ya ansa gari ɗaya daga ci ya ansa sunansa ya ce sunan ƴan kasuwa ne da shi irin Rimaye. Ba yaro da babba yana kasuwa to ba sama da Rimaye.
2: Misali menene sana'ar su al'umar mutan garin Rimaye, na wace sana'a suka fi shahara da ita?
1: Alhamdulillah sana'ar da mutan garin Rimaye suka fi shahara da ita ce mangyada. Dan yanzu idan ka je Galadima ka ce garin Rimaye kake nema, akalla babba da yaro ka samu mutum ba, ka samu mutum 100. Kuma wa'ansu su kuma ƴan Rimaye suna ƴan kaji, wa'ansu kuma suna nan a Sanga ba inda ba mu.
3: Da aka sa mata gela saboda gero, gero muke nomawa, da gero da dawa da wake duk da gyada duka shine muke ta yi har yanzu.
2: To misali baba, wannan gari naku na Gera,
4: akalla ya kai shekara nawa da kafuwa
3: zai kai 100 ko ma gota in Allah kakannin kakanni ma ana aka haife su da uwata da ubana duk ana aka haife su eh
4: ma'ana dai garin da ya wuce shekara 100 da kafuwa
3: ya wuce in Allah da ya wuce shekara 100
4: to baba shi wannan gari da me yafi shahara ma'ana misali wajen kasuwanci me aka fi a wannan gari
3: sai da kaji da kuma sana'an noma duk ga himma ta yi da kasuwanci
4: kana so ka ce baba yanzu indai ana neman kaji aka zo garin nan an gama kenan
3: in Allah yarda albarka annabi indai aka zo neman kaji ko masu sai da kaji da tsohon masu sai da kaji ma duk sai da su sai yara
4: ita ce dai sana'a ku to wannan gari
3: ita ce sana'ar mu daga nan nan san da farko ana lodawa a tafi Lagos a kai Port Harcourt duka duk ana ta kaiwa eh yanzu ana yanzu ma ana zubawa a mota akai akwali yake zuba kwandina eh akwali yake zuba akai kwandiwa ka na giza wani sarkakiya da ake zuba eh a cikin yan kajin nake ina sai musu keji amma aikin kafinta nake keji nake musu daga nan har Lagos an dauke ni naje nayi keji
4: na kaji
3: ya ci
4: sunan garin kaji
3: yawa eh
0: bayan mun ji tarihin waɗannan karkara ta rimaye da gera ku zo mu shiga wannan karkara ta rimaye mu dauki bayanin wasu dattawa da muka iske bisa hanya suna gyaran hanyar shiga wannan karkara wanda suka labarta mana irin wahalar da suke sha musamman idan an yi ruwan sama
5: assalamu alaikum nene ado sarkin tahe mutan rimaye muna neman agaji a wajen gwamnati akan taimakon hanyar mu hekara wajen goma ya ina sarkin taya in an yi ruwa muna yin wahala hanya ba mu da hanya nan banda Alai Sani mai kudi a garin mu yake mana kokari akan wannan hanya ko wannan kullabati daga muna haka a nan gurin shi yasa muke hakawa ga gwamnati bace yi ne a taimakon sa
4: kana son ka ce da ba dan shi yana taimakawa yazo a dan gyara kwatocin mu da hanya ma ba za ta
5: da nan inda muke gyaran nan ma a kariya yake da an yi ruwa ba zai biyi ba laifin wakilan mu ne wanda suke ga gwamnati a wajen tsarin siyasa sai da zo su yi mana kariya ba zabe yazo mu zabuwa ne in an yi gama kawai mu ture mu gefe dai ba ruwan su da mu a mazaɓar gayawa da muke ciki yawa ni ne a dosar kin taya mutanen rima ya gaba ɗaya ba wanda daga nan hannun jibir kowa ya sani sabida haka ba dan masu kuɗin suke ba mu gudunmawa akan wannan aikuna na mun hanyoyin nan wa wallahi da yanzu sai dai mu je kuna tsamiya mu rinka hawa mota motocin garin mu mai da su ba ka fani sau yawa muna maka kuma fatan alheri muna fatan gwamnati da wakilan mu da yan majalisun mu da shugaban karama kuma ungwaggo muna neman alfarma taimaka a zuwa mana kwalta in mun yayi taimaka a gyare gyare zuwa sa mana burji a mana kwalta bai fi kilomita 1 ba da rabi fa daga kuna tsamiya zuwa rimaye hanyar ta mu ba ta doguwa bace amma muna faman shan wahala akan ta akai ruwa ko a ƙasa kake ka ha wahala kamun kai gori mai inda kazo kuna tsamiya zaka gangaro ko a ƙasa kake kai ka ha wahala barantana akan mahin ko mota iyalan mu wanda su tafi asibiti suna shaman shan wahala da mu kanmu na ƙasa da yaran mu da tsofaffin mu yan makaranta suna shan wahala ko ruwa kai yaran ba sa iya haura su je su makaranta saboda matsalar hanyar mu tana barazana da rayukan jama'a ma inda ruwa yana cin mutane eh ruwa girgiza kai ka da kai a guri aka dauko ka da kyar aka kai ka asibiti kaga tana barazana akan hanya akan jama'a yawa muna fatan gwamnati don Allah ta taimaka mana kan wannan tsari da wakilan mu da suke garin rimaye suke ga gwamnati ba su zo ran zabe kawai su dinga damu da magi a zabuwa na ba to mu abin da ke damu kenan a rimaye amma ana gama yin zabe wani wakili ba ka saje ganin sa komai yazo ya ce maka komai ba yawa kuma su wanda suke wakiltar namu daga ungwaggo suke zuwa rimaye wakilan mu na rimaye su yan wakilan nasu na ungwaggo sun san su ba san su ne ba su yi ba amma ba abin da za a zo rimaye mu samu wani cigaba ka yi dai mu je can garin an yi abu kaza kai yanzu a matsayin kan jarida an kai ga cikin rima za ga abubuwan wanda ya kamata a yi su da yawa da yawa amma ba zo an mana ba to da haka muna taimako muna fatan gwamnati da taimaka man da wakilan mu
0: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan batutuwa sun shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'umar waɗannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayen su da suka dade suna zubarwa musamman dangane da wannan rashin kyan hanya da suka ce gaba ɗaya ba ta fi kilomita 2 ba kai tsaye mu koma garin gera wajen matasa na wannan karkara mu ji a matsayin su na matasa wani yunkuri suke na ganin garin su ya ci gaba musamman wajen bibiyar wakilan su
6: magana ta gaskiya indai magana ce ta wai a ce mun san gwamnati tana yin wani abu ba mu san da wannan layin ba muna ji dai ana cewa Kano Fest amma mu wannan Kano Fest din ba haka ba ce ba a gurin mu tunda in an ce Kano Fest za mu kalli har gurin mu Fest amma ba mu ga wannan abun ba kuma gashi muna da kamsila siyaman dan majalisar jiha dan majalisar tarayya gashi har a ungwaggo akwai commissioner portfolio local government anan yake kuma ya san nan garin ba wai bai sani ba amma babu wani abu yau da suka yunkura suka zo suka yi hasali ma akwai mazaba kusa da mu nan akwatin kusa da mu wasu take kana tsallaka gara zaka tare da ita akwai a wannan zaben na gwamna akai inconclusive makarantar maza makarantar mara take akwatin zai wahala ma ka je ka samu malami guda daya a cikin ta wani lokacin tun iyayen yara suna tura yara sun ma daina sai ka je kawai sai dai ka tare kawai yara ne suke wasan bal a ciki
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mi yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0806514113 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sharuwa mu dawo bakin aiki a dakacin mu

0: To barkanmu da dawowa. To shirin namu zai dora. Kai tsaye ga mutare da matasan wannan karkara wanda suka ce su ba sun gaji da gafara sa amma har yanzu ba su ga kaho ba.
1: Sunana Dalibu Idris Galadiman Baka na Gera. Ina daga cikin shugabannin matasa na wannan gari na Gera Tudun Murtala. Mazabar Fani Sau local government din Ungwaggo wanda take a nan Kano State. Mu dai muna cikin wannan gari ne. To har yanzu gaskiya in dai a tsari ne na ci gaba na siyasa da yanda abubuwa suke fiya da ke dai muna dan dubawa muna dan jin labarai haka a radio kafafan yada labarai muke jin yanda ake kira demokradiya. Magana ta gaskiya idan ka biyo hanyar garin nan in ka gangaro tun daga kwana tsamiya abinda ya kawo nan Gera ya tafi wannan hanya ce da yake har Munjibur amma hanyar nan in ka sake a Jakima he yana kauce nan bare kuma tafiya a mota a Jakima nan bai isa ya bi maka hanya strip ba ramuka idan akai ruwa fa garin nan baya shiguwa ka biyo nan ka zo Kano tsamiya in ka gangaro ka gani in dai an yi ruwa mai yawa ne baka isa ka higo da mota nan garin ko abun hawanka ba sai dai ka zagayo ta fani sau shi ma hanyar akwai ramuka akwai meye da haka amma in dai motar ka mai lafiya ce baka isa ka higo da ita yankin nan ba sannan asibitin mu babu gyara ba ma malamin asibiti kwata kwata malamin asibiti anan guda ɗaya ne idan ka je makarantar firamare mu ga yaran nan a zazzauna suke a ƙasa malaman guda biyu ne gaba ɗaya malaman guda biyu ne a makarantar nan babu wani isasshen ilimi babu wani isasshen kayan more rayuwa wutar mu ga hinan falafalan sun fadi ba a gyara mana ba mu da wuta he ta murhu in dai ana fadar wani kayan more rayuwa mu ba mu san su ba to dan Allah muna kira da muhukunta su taimaka su duba mana wannan gari namu na Gera mai albarka in dai aka ce akan harkar siyasa duk wani dan siyasa da yake a local government din Ungwaggo yana da labarin yanda Gera take kawo musu ƙuri'u take kawo musu ƙuri'u Gera gari ne mai hadin kai gari ne na mutane da san talakawan su gari ne na mutane da kowa duk wanda yace ya ne musu zasu masa a kwanakin baya mun yi koke a wannan kafafan yada labarai har yanzu abun shiru to amma gaskiya idan aka ce fa haka za a tafi to magana ta gaskiya kan ma a fara kawo mana wata akwati garin Gera ba za mu ba kuma ba ma yi
2: sunana Abdul Madiu ya fi su Gera duk wanda yake cikin garin Gera a yanzu ni daga tasowa ta a zuwa tsawon shekaruna zuwa yanzu abu da ba kana wannan gwamnati a cikin garin nan ba face wata burazai da aka zo aka cikin garin nan kwaya daya in dai ba ai ta ba bin da ai riga wannan abu na gwamnati nuna a cikin garin nan nuna hi ga hi ba ba zan yi nuna maka hi ba in sai ga haiku na ƙarya duk abin da kuka shaidar mu ji ai labarai a wani guraren yanzu kamar irin makarantu da ake gigginawa a guraren daban-daban mu a garin Gera muganta ba ko dai muganta zuwa gina mana ita ba sai dai mu hada ɗan kudaden mu mu je mu dan samu malamai su daga biya yaran makarantu amma dai sai da bangaren gwamnati ne ba mu san wannan ba
3: to ina makarantar primary din
2: primary mu akwai ta amma gaskiya ta yi nisa da gari sosai tun abu ake ta korafin akan a ladar ta kusa saboda me inda ake makarantar da lokacin a nan garin yake sai da kuma an tafi daga garin daga inda aka yake kuma yanzu an taso daga gurin an dawo wani garin daban makarantar can a tara can makarantar ta yi nisa da makarantar dalilin mu daga nan kafin jeji ne gurin yana rayuwa da ake ce yanzu yara tsorosi su ta makaranta ma rose ji ba hanyar musamman da mata an shuka a hanyar yayi duhu da hanyar sai tsoron zuwa gurin inda gun makaranta take yanzu idan kuma aka ruwa hanyar ruwa ya ba hanyar da yawa yaran ma sata suna faduwa a hanya saboda tabin da yake kan hanyar yanzu mu bai sa komai akan wannan mutum wai muna da wani dangantaka da gwamnati game da abinci ga wani kasa ko neman rayuwa ba
3: to amma ku a matsayin ku na matasa kuma wanda kuke san wannan gari na ku ya ci gaba wannan yunkuri kuke na ganin kun kai koke-koken ku ga su mahukuntan wala Allah ko kaiwa ne ba kwaye shi yasa masu kamanta da ku
2: gaskiya mun kai koke-koken mu dan mun har rubuta mun yi haka kaiwa amma in muka ji a ce za a duba amma dai har yanzu Allah ya ba da ikon cewa a duba amma wai an kalle mu ba bare mu san ma a cewa ana da mu din ko a ba za a yi mana ma a wai haka kalle ma ce ai ku yi hakuri za a yi muku din ma ko kuma a turo a yi muku din gaskiya mu san wannan ba har yanzu Allah bai kaga ba da za a zo ai mu ai mana ba amma ne roƙo dan Allah mu hukunta su duba shi ga cin al'amuran nan dan yanzu magana asibiti da ake yanzu ko asibiti ake magana akan sa yanzu wallahi akwai abubuwan da asibitin ba hatta irin wannan DV wanda ake a mata ko masu jini haka mu muka da kuɗi kwanan muka siyo wannan kayan a asibita ka sa asibitin amma wallahi babu na gurta a ciki yanzu mai ciki awo a cikin asibitin garin Gera sai ta tafi Ungwaggo ko ta tafi Jaba sai za a mata awo amma a nan ba a mata awo ciki ba cikin ta ko mai kai da tsufa sai ta tafi can ta je awo amma a cikin garin asibitin garin Gera sai da suka lihi kawai
3: ma'aikatan ne babu komai
2: eh gaskiya ma'aikacin asibiti guda ɗaya ne nan kuma shi ma lokacin aika sun mai yawa tunda an yanzu muka ga ake kusan asibiti biyu ke kula da su a yanzu haka asibiti biyu ke karkashin su yanzu haka ko shekaran jiya mun je asibitin ranar Juma'a ne nan aka ce baya da ya tafi wancan ɗaya sun da ke kula da shi na din babu kuma mun yi magana akan aka wani ma'aikaci an ci za a duba shugaban wani lafiya da angwaguwa har office din sa aka ja aka yi magana akan a duba wani wannan bala ya ci za a duba abin da har yanzu hiru ba wani abu da aka ce akan wannan
0: bayan mun ji daga bakin matasa na wannan karkara mu tafi kai tsaye asibitin su na Shakatafi domin mu gane wa idanunmu irin halin da asibitin yake ciki ai kuwa mun ga asibitin tamkar wani kango dan kuwa asibitin jami'in lafiya ɗaya ne a ciki ga rashin tsafta da rashin ruwa barade mu bar ku da iyayenmu mata mu ji abubuwan da ke damun su
4: sunana Rabi Ibrahim a garin Gera na bangaren asibiti dai mu abin da yake ci mana tuwa ƙwarya tsakani har ga Allah muna da asibitoci wanda suke a wajen gari amma ba kamar namu na kusa ba mace tana da tsohon ciki mace tana da yaron ciki tana laulayi tana amai za ta so ta je asibitin da yake kusa da ita wanda za ta samu karbuwa ai maza a karbe ta dan ai mata wata allura ko wani kwayoyi wanda za ta samu saukin wannan amai ko kuma ta ji karfi a jikinta to babu in ta je likita kwaya ɗaya ne a asibitin nan babu mai gadi babu mai shara sannan kuma babu bifi wannan da ake dora mutum mai nauyi keli babu shi babu abun bifi idan za a yi wa mata takamakon jinjiri idan an gama awo kaga za a kai shi ai masa allura wace take ita ce allurar da za a gwada nauyin sa a ga zai dau nauyin allurar nan ko kuma yana da lafiya ko ba shi da ita ne za a yi masa ko za a ebo ne lokacin ne sannan a ce ka dawo kawai babu wannan sai ka kama hanya ka tafi wani garin wani Allah kana da kudin abun hawa baka da shi dole ka je can wani garin sannan ka je kai kuma sannan shi asibitin akwai wata kangiya da ake son a yi masa
5: ai na je na gan shi a bude
4: ka gani ko alhamdulillah to wannan asibiti ana son a samu a kange shi a samu kyaure a rufe shi ni ko a dazu ina ga yawa yara na sai hakuri in dai har an ci an kare wannan asibiti an zo an yi komai a ciki da gurin zama da shauran su an kayatar da shi in dai an ce za a ringa sharar to ni zan roki mai gidana ya taimaka min tunda a kusa da asibitin gidana yake zan iya zuwa da safe karfe 5 an fito daga masallaci zan iya zuwa in je in share shi in gyara shi muna son kuma a kawo mana magunguna sannan kuma saman asibitin shi ma akwai warin burburi ai ka shiga kaje to wallahi ni kaina duk ranar da muka yi taron in na je wannan warin burburin wuni yake a hanci na bana jin daɗi sannan kuma da ruwa again akwai ruwa idan mutum ya zo akwai gurin da za a tara ruwa akwai wannan sabulu na wanke hannu idan yaro yana zazzabi sannan a zo a duba shi a ba shi maganin da ya dace da shi to babu ruwa sannan kuma asibitin again kuma mawa magunguna babu shi kansa likitan kwaya ɗaya ne babu mace mai awo sai dai shi ni kam har na gama haihuwa ta bana zuwa nan gurin awo daga Jaba Ungwaggo to saboda haka shi ne
5: ina
4: kusa da ni wallahi ko da rarrafe ko zan haihu a hanya zan iya zuwa kusa ne amma ba dama sai an dauki abun hawa ana jagwagwaba da dole can zan je ko kuma dau abun hawa in sauka in tafi a kafa ta wani gurin kaga ai bai dace
5: ba me kawo wannan saboda rashin kyan hanya
4: saboda a to da rashin kyan hanyar a jikin ki ba abin da ba za ki nuna mace ga abin da yake damun ki ga abin da yake damun ki ba kin gani ba zai yiwu ba amma idan mace ce za ki ga mata to shi kadai kuma sannan again ai kaga gurin yadda yake yanzu anan gurin ina za a rabe masa tiyawo kaga he gurin magani
5: to amma kuma ai ba akwai wata da aka ce tana taimakawa likitan ba wata mace guda daya
4: eh to da take taimaka masa ai ita wannan ita ma dan ra'ayin kanta ne yawa amma a da akwai mai shara a asibitin nan akwai mai jiro kaga Alhaji Garba shi yake jiran asibitin da idan likitoci sun zo zai tafi to yanzu babu kwamishinan lafiya shi ne ya kamata shi ya san isan darajar mata isan mutuncinsu saboda shi ma mace ce ta haife shi to muna son ya taimaka mana a kawo mana daukin da za a yi a gyara wannan guri a kulle wannan asibiti mutane su daina shiga da kaji da shauransu a kawo mana abin zuba ruwa wanda in Allah ya sa ko mace ta zo awo gurin ban daki babu kyau ban daki ma ai ka gani ban daki ma ana bukatar a gyara

Mita 90.3 Ugu, Azangon FM, Rama Radio.

0: magidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar

0: to madalla barkamu na dawowa yanzu kuma za mu jigar hoton mu na tattalin arzikin kasa.
1: Gwamnatin tarayya ta ce tana cigaba da bibiya yadda sauye-sauyen farashin danyen mai a kasuwar duniya ke shafar tattalin arzikin Najeriya. Ta bayyana cewa hukumomin da abin ya shafa na nazarin halin da kasuwar mai ke ciki domin tabbatar da an dauki matakan da suka dace. Ta ce raguwar farashin danyen mai na iya yin tasiri ga kudaden shiga na gwamnati. Kasuwar man fetur na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kudaden shiga ga kasar. Babban bankin Najeriya CBN ya sake jaddada kudirin sa na cigaba da aiwatar da manufofin da za su tabbatar da daidaiton darajar naira da inganta kasuwar canjin kudaden waje. Bankin ya ce daidaituwar kasuwar musayar kudade na da matukar muhimmanci wajen rage matsin lamba hawar farashi da kuma sauƙaƙa shigo da kayayyaki da albarkatu da masana'antun cikin gida ke bukata. CBN ya kuma bayyana cewa zai ci gaba da haɗa gwiwa da sauran hukumomin gwamnati domin tabbatar da dorewar sauye-sauyen da ake samu a tattalin arzikin ƙasa. Ma'aikatar noma da samar da abinci ta ƙasa tana ci gaba da aiwatar da shirye-shiryen tallafawa manoma a faɗin ƙasar nan domin ƙara yawan amfanin gona. Ma'aikatar ta bayyana cewa an samar da ingantattun irin taki da sauran kayan aikin noma ga gwamnati domin bunƙasa noma da kuma ƙarfafa tsaron abinci. Ta ƙara da cewa idan aka samu girbi mai kyau a bana, hakan na iya taimakawa wajen rage tsadar kayan abinci, inganta rayuwar manoma da kuma ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat lawan sheka a labarin Rahama.
0: Daga rahoton mu na tattalin arzikin ƙasa za mu je zuwa ga babbar kotun tarayya da ke zamanta a Lokoja na jihar Kogi, inda ta soke hukuncin da ta yanke a baya wanda ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi wa jam'iyyar NDC rijista a matsayin jam'iyyar siyasa. Mai shari'a Zosis Isa da Shanni ya ce an samu kurakurai a shari'ar farko domin ba a baiwa dukkan bangarorin da abin ya shafa damar gabatar da hujjojinsu ba kafin yanke hukunci. Saboda haka kotun ta jingine hukuncin gaba ɗaya tare da ba da umarnin a sake fara sauraron ƙarar daga tushe. Kotun ta bayyana cewa ɗaya daga cikin manyan dalilan soke hukuncin shine ƙorafin da jam'iyyar PNP ta shigar, inda ta ce tambarin da NDC ke son amfani da shi nata ne, sai dai ba a haɗa PNP a cikin shari'ar tun farko ba, lamarin da kotun ta ce ya sa ba a yi cikakken adalci ba. Da wannan hukuncin, umarnin kotun da ya tilasta wa INEC rijistar NDC ya daina aiki nan take. Yanzu kotun za ta sake sauraron shari'ar tare da baiwa dukkan bangarorin da abin ya shafa damar gabatar da hujjojinsu kafin ta yanke sabon hukunci. Hukuncin na nufin cewa har sai an kammala sabon sauraron shari'ar jam'iyyar NDC, sannan ta zama cikakkiyar shaidar zama halasasshiyar jam'iyyar siyasa a Najeriya. Daga jihar Sokoto kuwa, gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya ce shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ne ke haddasa kusan kashi 80 na matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Aliyu ya ce mafi yawan masu aikata laifuka a jihar da 'yan bindiga na amfani da miyagun ƙwayoyi kafin su aikata ta'addanci. Gwamnan wanda mataimakin sa Idris Muhammad Gobir ya wakilta ya bayyana hakan ne yayin wani taron lecture da aka shirya domin tunawa da ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da safarar su. Aliyu ya kuma buƙaci matasa su guji shiga harkar shaye-shaye da safarar miyagun ƙwayoyi domin samun damar zama shugabanni da fitattun mutane a nan gaba. Ya ce gwamnatin jihar ta kafa ofishin babban mataimaki na musamman kan daƙile shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi domin jagorantar shirye-shiryen wayar da kan jama'a. Yanzu kuma za mu je ga maduin da muka wallafa muku a dandalin munasara zumunta da ke a Facebook. Thank you.
2: Zamu fara karanto sakonnin rayoyin naku da ra'ayin Ahmad A Ahmad dake cewa to ku kaddara ma mun yadda da wannan tsarin nasu to menene dalilin da yasa kuma da zarar ya tashi suke karawa nan take sakon Sani M Abdullahi cewa yake amma ai lokacin da suka saya da arha yana tashi suke karawa Allah ya sa mu dace awal Musa bayyana ra'ayin sa yake kamar haka kawai babu wani dalilin yin haka sai dai keta kawai Jamil Muhammad mijin yawa cewa yake me yasa ba sa bari su sayar da tsohon kayan su yadda da an kara farashi su ma suke karawa Comrade Bashir faka ku cewa yake amma me yasa da an kara farashin mai ba sa kwana sai kaga gidajen mai sun kara kudin mai ko me yene dalilin hakan Sakon Inyas mai gida gyaran ya ku cewa yake wannan hujja ba za ta zama makama ba sai dai mu ce wannan ya zama halayya ta mafi yawan yan kasuwar mu idan sauki ya samu ba sa bayyanawa amma da zarar kari ya samu sai su aiwatar kai tsaye babban matsalar kuma tana kan shugabanni dole sai sun zama masu bibiya domin samarwa al'umma sauki sannan mu ma mu ji tsoron Allah cikin al'ummar mu sai mun gyara Allah zai gyara mana kuma duk girman abin da muka tara nan duniya zamu bar shi Allah ya ba mu ikon gyarawa Ra'ayin Sultan Yahuza Gagarawa DKD cewa yake wannan fatsabar burin yin kudin dare ɗaya ta kowace hanyar kuma wanda ba abin mamaki bane saboda duk ƴan Najeriya na son yin kudin dare ɗaya zamu kammala karanto sakonnin rayoyin naku ne da ra'ayin Adam Aliyu Manima dake cewa dalilin shine saboda ƴan kasuwa sun siyo mai tsada ba za su sauke ba sai sun siyo mai arha tukuna iyakacin sakonnin rayoyin ku kenan da muka samu dauka a daidai wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana mana ra'ayoyinku kullum akan labarukan da muke dora muku a tagwayen shafukan mu da sunan Rahma Radio da TV dake akan Facebook domin karanto su a labaran mu na gaba Fatima Inusa Musa a labaran Rahma
0: daga sakonnin ra'ayoyin naku zamu je ga fagen wasanni
3: Kasar Afrikos ta kasance kasa ta uku daga nashiyar Afrika da ta samu kaiwa ga zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya na kwallon kafa da a yanzu haka ake gabatarwa a kasashen Canada da Mexico da kuma Amerika. Afrikos ta samu wannan nasarar ne biyo bayan doke kirkawo da ci biyu da nema a wasan karshe na rukuni da suka fafata a jiya. Sai dai kuma kasar Tunisia ta fice daga gasar biyo bayan shan kashi a hannun Netherlands da ci uku da ɗaya. Sauran kasashen da suka yi nasarar kaiwa ga zagaye na biyu kai tsaye a jiya sun haɗa da kasar Amurka wacce ta sha kashi a hannun kasar Turkiya da ci uku da biyu a wasan karshe na rukuni da kuma Australia. Sai kuma kasar Jamus da Netherlands da kuma Japan a jadawalin wasannin da za a fafata a wannan rana da misalin karfe 8 na dare Senegal za ta kara da Iraq yayin da Norway za ta fafata da kasar Faransa da misalin karfe 1 na daren gobe Asabar Uruguay da Spain sai kuma wasa tsakanin Cape Verde da kasar Saudiya Sai kuma karfe 4 na safiyar gobe Asabar inda New Zealand za ta kara da Belgium kasar Masar da Iran Bashir Alali daga fagen wasanni
0: daga fagen wasanni yanzu kuma zamu tsallaka zuwa kasashen ƙetare hukumomin Faransa sun sanar da takaita shan barasa da kuma sayar da ita ga jama'a a birnin Paris a wani yankuni na rage matsin lamba kan asibitocin babban birnin kasar a lokacin da ake fama da matsanancin zafi za a hana mutanen Paris shan barasa a bainar jama'a daga tsakar ranar Juma'a zuwa karfe 7 na Asabar matakan za su kasance daga irin wannan lokacin daga Asabar zuwa Lahadi yanayin zafi da ya bar Spain da Britain wato yanayin zafi da ya bar Spain da Britania da Faransa cikin matsanancin zafi na tsawon kwanaki wanda yanzu haka yake shirin komawa gabas inda masu hasashen yanayi a Jamus da jamhuriyar Czech wato jamhuriyar Czech suka yi gargadin matsanancin yanayi. An yi hasashen cewa yanayin zafi a Jamus suna iya kaiwa digiri 40 a duk fadin kasar ranar Juma'a. Kasashe da dama na nahiyar Turai na fuskantar tsananin zafi da ya kai matakan da ba sa wato da ya kai matakin matakan da ba sa ba gani ba lamarin ne sai da hukumomin daukar matakan gaggawa domin kare lafiyar al'umma. Rotuni sun nuna cewa wasu kasashen sun rufe makarantu sun fitar da gargadin lafiya tare da bukatar jama'a su dage fita a lokacin da zafin rana ya fi tsanani. Haka kuma an samu karuwa a bukatar kulawa da lafiya sakamakon zafin da ake fuskanta. Masana yanayi sun danganta wannan yanayi da sauyin yanayin da ke kara yawaitar matsanancin zafi a sassa daban-daban na duniya. Sun kuma yi kira ga gwamnatoci su kara daukar matakan da za su rage illar sauyin yanayi tare da kare rayuka. A daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen labaran namu sai daga Hamisu Sallama ga bitan muhimman kanunsu kamar yadda aka ji da fari. Kun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya amince da kafa sabon ofishin fasahar lafiya na kasa tare da nada shugaban farko. Kun ji sojojin Najeriya sun kashe manyan 'yan ta'adda 5 a Kebbi da wasu a jihar Zamfara. Kotu ta soke hukuncin da ya baiwa jam'iyyar NDC matsayin halasasshen jam'iyyar siyasa a Najeriya. Daga waje kun ji gwamnatin Faransa ta haramta shan barasa a wasu wurare a birnin Paris. Sakon hikimam ya kasance kamar haka, rayuwa ta fi sauki idan muka dauki damuwar juna tamkar tamu. Taimakon juna shine ginshiƙin al'umma mai karfi, ba sai kana da wadata ba kafin ka taimaka. Kalma mai daɗi shawara ta gari ko dan taimako kadan wato ko dan taimako kadan na iya canza rayuwar wani. Al'umma ba ta bunƙasa da arziki kadai, tana bunƙasa ne idan mutane suna tsayawa juna kuma suna taimakon juna. Allah ya sa mu dace. A madadin sashin labarai Almayu Rukulun na gidan Radio Rama Fringin Al'umma da kafatarin waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku, musamman editan da ya tattara labaran Tukur Usmani Ibrahim Dutti, nake cewa mu kwana lafiya jama'a, bisalam.

0: Akan Natcom site, alamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
3: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
4: Tattaunawa na da matukar mahimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
5: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, haƙuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar mahimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: Masauraron mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton gane mana hanya za a ji da asibitin kwararru na Murtala Muhammad wani likita bangaren yara ƴan kuna yace ba zai ci gaba da duba majinyata ba har sai an fito masa da gundumemiyar wayarsa ta salula da aka sace
1: to akwai likita da yake aiki ya duba wayarsa bai gani ba sai ya ce to kowane sai ya hada mai 3,500
2: to da aka dauka sai suka ce ba za su yi mana treatment ba sai an ga wayan nan
1: duk wanda ya ka yaro yake jiyarsa a ciki sai da ya bada kuɗi 3,500
0: sannan za a je da dattawa da malamai da kuma matasa a garin Jaba da ke a yankin karamar hukumar Fage suka roki masarautar Kano da ta yi wa Allah da annabinsa da nada musu dagacin da baya shaye-shayen kayan maye
3: wanda muke so dan asali Habibu shine mai ilimi
4: haka yake
3: sannan ko baya shan giya baya shan taba baya cin komai
4: haka yake
3: cinye lafiyayyen mutum
0: haka kuma za a ji yadda ta tar baki akan wankin takalmi ta sanya wani shoshaina ya kashe wani matashi a gama
3: shoshaina ne ma da mai gidansa takalma suka bashi ya wanke musu shi da abokansa shi na ji ma za takalmansa akan wannan cacin bakin da ya ta wanke ta takalmin ne haka kawai
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da matsarabar nishadin mahajjaci tukur yes tukur
5: to sai kaga dattawa sun fito sun shiga rana sai kuma an ji ba sun koma a ce malam me faru ce wallahi shanya kan mu wallahi shanya kan su
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir sto a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir sto ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir sto na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir sto a kan lambar wayarsa kamar haka 0800-364-4-85 ko 0800-807-22-22
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir sto
8: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin ir baba
9: ai sai ce na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
0: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023045467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a don haka a halin yanzu a fara da azancin nan na ba a bori da sanyin jiki inda kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori ya sha alwashin raba jihar Kano da fadace-fadacen daba da kuma shaye-shayen kayan maye Ga dai rahoton da Nura Dayuru ya ka sai ya hada mana akan hakan.
10: Matsalar tsaro, shaye-shayen miyagun kwayoyi da ayyukan daba na ci gaba da zama babban kalubale ga al'umma. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakuri ya bayyana aniyarsa ta ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli a jihar. Ya ce rundunar 'yan sanda za ta yi aiki ba tare da gajiyawa ba domin tabbatar da zaman lafiya da kare rayuka da dukiyoyin al'umma.
11: Aikin tsaro ba nan bane mu kaɗai, ba mu yi mu kaɗai sai da jama'a. To ta yaya za a samu jama'a ta shugabanninsu da iyayen ƙasa?
10: Ya jaddada cewa yaƙi da laifuka ba aiki ne na 'yan sanda kaɗai ba, don haka ya yi kira ga al'umma da su bawa jami'an tsaro cikakken haɗin kai ta hanyar bayar da sahihan bayanai na masu aikata laifuka ga rundunar domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. Ƙarshen rahoton kenan, Nura Dahiru ya kasai.
0: To a nan gaba kaɗan a rahoton gane mun hanya za a diyar da kallo ya koma sama a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad, inda wani likita a ɓangaren yara 'yan ƙuna ya ce ba zai ci gaba da duba majinyata ba har sai an fito masa da gundumemiyar wayarsa ta salula da aka sace. A don haka kafin jin yadda ofishin kula da tsaro na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad suka fara tattara kuɗaɗe daga hannun majinyata naira 3,500 kowannensu domin haɗa kuɗin wayar salular likitan. Muleka Brigade Gama A tsohuwar kasuwa, inda rikici akan wankin takalmi yayi sanadin aikata kisan gilla ga wani matashi Ahmad Hassan da aka fi sani da suna Amir. A cewar shedin gani da ido, cacar baki ce ta barke akan wankin takalmi a tsakanin marigayi Ahmad dan shekara 18 da kuma wani shushaina mai wankin takalmi mai suna Haruna Abubakar. Malam Hassan Abdullahi shine mahaifin Ahmad Hassan da aka fi sani da suna Amir a Gama.
3: Haka kawai wai akan wankin takalmi, wai shi shushana ne ba yaran, shi kuma takalmin ma ba na yaran bane, abokan shi ɗan nawa sune suka bashi wanke masa. To da aka samu aka si ko bai si masa yadda yake so bane, suka zo suke faɗa suke cewa mai isa ba za su yadda ba. To shi kawai abin da ya faɗa dan yaran a gabana aka fito da shi a police station ya faɗa. Lokacin da yake faɗan ma maganganun kwata-kwata a cikin yaran da yake sun zuwa su faɗa, ban ji ya kama suna ɗan nawa ba. Ya kama suna waɗansu yara daban wanda suke tare. Ya ce sun zo sun ce sun dake shi ne. To shi kuma shi da kansa ya ce sai ya shiga, aka tambaye ina ya samu wukar, na ga wukar zabgagge wuka. Ya ce ina ya samu wukar, ya ce wai a tsoron gidansa ya ɗauka. Ya ce haka kawai yaron ya juya ya tafi kawai caka masa ita. Ni dai tun da na zo daman na gurnatar da mutane a ofar gida na tafi asibiti. Ina zuwa tun da na gyara na a kwance cikin jini, dama a can ma jini ya zuba da kar aka ɗauko shi aka shi asibiti.
0: Mahaifin matashi Amir ya yi kira ga kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da kuma ɓangaren shari'a na jihar Kano da su yi wa Allah da Annabin sa su yi adalci tare da barin doka ta yi aikinta.
3: Abin da ke bukata shari'a ta yi hukunci gwargwadon abin da ya yi masa shine babu zalunci. Ina fatan dukkan wani mahukunta wanda ke da haƙƙi tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamna zuwa wani chairman zuwa duk sarki zuwa duk wanda yake da haƙƙi akan wannan doka, ni dai a tabbatar da doka abin da ya yi a yi masa, a tabbatar masa da hukunci. Ba maganar yafiya, ba maganar wani abu. Hukuncin da Allah ya ce wanda ya kashe aka kashe shi, ni shine kawai abin da yake bukata.
12: Wasu suna sana cewa ko tacar baki ne musu ne akan kwallon kafa.
3: Sam ba maganar ba, maganar wankin takalmi ne. Shi yaron an ce shushana ne ma,
12: shi wanda ake zargi yayi abin,
3: yayi abin ba. Shushana ne ma da mai gidansa, takalma suka bashi ya wanke musu shi da abokansa, shi ina jin maza takalmansa, shi ne bai musu daidai ba. Suka ce shi yaron ba kinsa yake faɗa, ni a gabana.
0: Usman Yusuf Gawuna wani dattijo ne a yankin Gama ya ce akwai bukatar mahukunta su farka daga bacci wajen toshe hanyoyin da kayan maye suke shigowa jihar Kano, domin a ce warasa gazayin hakan tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba.
13: Mahukunta sun tafi sun kyale al'umma, kuma wannan abin su ma zai iya zuwa kansu, domin kwaya ce ake shigo da ita garin nan ta rashin hankali. Kwaya ce kawai an bari babu bincike, babu adalci, ba a bibiyar al'amarin. Yara sun lalace, zai ga uwa da uba wallahi yanzu da ɗan uwa ma ba san yaro yana shan kwaya ba, tunda yawanci ba abu ne wanda yake hudawa kamar ganye ba. Mutum yana shan babbar kwaya amma ba a sani ba, sai ya aikata laifin tukunna da kansa ma wani zaka je yana kuka yana cewa wallahi kwaya ya sha bai ma san yayi ba. So wannan muna kira ga matasa cewa wannan harka ta shaye-shaye miyagun kwayoyi ba abu ne wanda zai bada dani ido ba. Su ma kuma mahukunta ya kamata su tsaya, domin matasa su ne al'umma. Idan ya zama cewa matasa sun lalace an shiga irin wannan yanayi, ai kasa ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kano, ya tabbatar da cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan wanda ake zargi da wannan aika-aika a sashen binciken manyan laifuffuka na CID da ke Abanfai. To kafin aji ko ya dace a sake gina sabon asibiti mai kama da asibitin kwararru na Murtala Muhammad anan Kano ne ko kuwa naga muleka Jaba dake a yankin karamar hukumar Fage yadda dattawa da matasa maza da mata suka yi da fifi a Jaba kenan tare da kokawa da yadda suka ce hakimin Fage yake sanya nada musu dagacin da ba shi suke so ba Abdulhamid Mahmud Jaba wani dattijo ne da ake girmamawa a yankin na Jaba
14: wannan zaben dagaci da aka yi a garin Jaba mun zo ne mai korafi ga mai martaba sarki bisa kaucewa wasu ka'idoji na dokan masarauta da aka yi a wajen wannan shawara kaucewa doka ta farko da aka yi shine a ka'idar masarauta duk lokacin da za a fitar da zabe na dagaci sai an je an yi gwaji na NDLEA to sai da aka shiga gurin zabe alhamdulillah mai girma hakimi cikin adalcinsa hakimin Fage cikin adalcinsa mai girma hakimi ya tambaya an je an yi gwaji amma daga cikin wakilansa wanda suke a office dinsa suka ce an je an yi wa mutum daya kuma ba a yi masa ba wanda mu muna ganin wannan karya doka ne saba dokan masarauta ne dan haka muke korafi akan mai martaba sarki da masarauta su duba a gyara wannan al'amari abu na biyu da muke korafi akan sa
15: gaskiya ne
14: abu na biyu da muke korafi akan sa shine mai girma hakimi yayi umarni cewa a ƙara da dattawan gari a cikin masu zabe to ba ƙara ba a ƙara da dattawa a cikin masu zabe amma wakilan mai girma hakimi suka yi mursisi sai da ya tambaya bisa adalcin mai girma hakimi a gaban mutane ya tambaya ina dattawan gari aka ce mai babu yace me yasa ba ƙara ba babu to shi yasa muke amfani da wannan damar muke kira ga masarautar Kano da mai martaba sarki cikin adalcin sa mai martaba sarki da ya duba ya mana adalci bisa wannan zalunci da aka yi mana mun san mai martaba sarki adali ne mutukar ya ji kuka baya bari
12: amma misali lokacin da shi hakimi ke tambayar an ji an yi gwaji aka ce ba ai ba yake tambayar ina dattawa aka ce ba a sa ba me yasa ba ku daga murya a lokacin a magana
14: eh ai daga an yi magana sai su yi mutane tsawa ba sa bari ayi korafi a cikin gurin suna amfani da jami'an tsaron gurin sun yi amfani da jami'an tsaron gurin da ka daga hannu za ka yi magana za a ce ka zauna ba za su baka dama ka yi magana ba
0: dattawa da malamai da kuma yan kasuwa a Jaba sun roki masarautar Kano a bisa jagorancin mai martaba sarki Muhammadu Sunusa na biyu da su yi wa Allah da annabin sa a tabbatar da adalci a nada musu Habibu mai gari lawan
14: shi arma da ake magana cewar shi ya nasara shi aka ce an yi wa gwaji akwai kuma Habibu mai gari lawan wanda shi kuma shi ne ba a yi wa gwajin ba wanda mu muna ganin wannan sabawa dokan masarauta ne kamar yadda yake a ka'ida shi yasa muke kira ga mai martaba sarki da a duba wannan al'amari kuma muna godiya ga mai girma hakimi bisa adalcin da ya yi mana wajen yin iya bakin kokarinsa wajen ya ga cewa an yi gaskiya to amma daga wasu daga cikin wakilansa suka saba ka'ida shi yasa muke kira ga masarauta da a duba wannan al'amarin ai mana adalci a bincika ai mana adalci
12: misali an yi nadin yanzu ko ba ai ba
14: ba ai nadi ba kawai dai zabe akai amma ba ai nadi ba kuma ba a sanar da mu lokacin da za a yi nadin ba muna dai saurare mu ji lokacin da mai girma hakimi zai yi umarni da aje ai nadi
0: Malam Abubakar Sani wani alaramma ne mai almajirai a Jaba ya roki hakimin Fage Malam Ado Kurawa da yi wa Allah da annabin sa ya tabbatar da adalci a nada musu wanda baya shaye-shayen kayan maye a saboda makomar ƴaƴansu a nan gaba
16: wannan zabe da aka yi bai gamsar da mu ba domin ba a ba mu wanda ya kamata ba
15: gaskiya ne
4: haka ne
16: muke kai korafin mu ga mai martaba sarki mun wanda muke so dan asali Habibu shine mai ilimi wanda yake makaranta ce da shi yake koya wa yaran mu karatun alqur'ani sannan ko malami ne na asibiti
4: haka yake
16: sannan ko baya shan giya baya shan taba baya cin komai
4: haka yake
16: mutum ne lafiyayyen mutum amma yau an samu wasu baki wanda ba ɗan asali ba
15: gaskiya ne
16: sun yo sun cin higa ciki sun yi dumu-dumu so suke sai sun cusa mana
4: ka ga muna ga dama ta bace gaba daya
16: sai sun cusa mana wanda yake ba zai iya fitar da mu ba domin mu nan shugaban da muke so shine zai zama shugaban mu ya zama shugaban ƴaƴan mu ya zama shugaban jikokin mu mu mai ilimi muke so ba ma san mutumin da ba shi da ilimi yanzu Jaba ta riga ta ci gaba za mu iya kiran Jaba karamar Najeriya saboda haka muke son ko daga ina ka zo ko da wanne yare ka zo gaban dagacin mu wakilin mu yi magana da kai da kowane yare
0: To a dazu ne dai dattawa da malamai da yan kasuwa da matasa na garin Jaba suka je fadar mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu tare da ƙara shigar da koken su. Abin jira a gani dai shine ko za a sake gwajin shaye-shayen kayan maye a tsakanin yan takarar ne ko kuwa hakanan ko za a sanya dattawan Jaba a cikin masu zabar dagacin ne ko kuwa waɗannan dai duka suna cikin umarnin da aka ce hakimin fage ya bayar, amma kuma waɗanda aka dora wa nauyin aiwatarwa aka ce ba su yi hakan ba. Masu hikima dai na cewa ai rabon kwado baya taba hawa sama.
17: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da queen a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukin sarkuwar nagarta da kibari. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci, jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntube su ta lambar waya 0810658386, ko kuma 0708875251. A tuna, katifar awala da inganci suka ɗara saura.
18: Kai ka kai ka kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
19: Ke dai bari to kallu wannan.
18: Amma wannan Swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
19: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau, inganci, kuma one in town.
18: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
19: Kinga suna da atamfofi na kecere ne, ga less, Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
18: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
19: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
20: Labbaik Allahumma labbaik.
21: Alhamdulillah, gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi. Babu wata matsala da na samu a wannan lokaci.
22: Kai Abban Mahir, wani kamfani ne kake ta yaban sa haka?
21: Ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne. Shi ne nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci.
22: Ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani na AMT Global Travels a faɗin ƙasar nan.
21: Shakka babu, kamfani ne da ya shahara burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara. Kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harani. In maga titi ba a bar su a baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air, Saudi Emirates, Ethiopian Airlines da dai sauransu. Haɗi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya.
22: Za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan House,
23: kusa da gidan Murtala, daura da gidan man NN PC a kanan Dabo. Dan ƙarin bayani a kira 0803630271 ko 0803230371.

0: Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar Dr. Bukka da mai tsohon da
1: dole ne don yin yaki ba na addressin.
0: Tana nan a Na'ibawa a Masar Sa'adatu Mimi College, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-26611-82. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ‘ya’yanmu.
2: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mini hanya. Inda asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad Kallo ne ya koma sama, inda majinyata suka fara tattara kuɗaɗe naira 3,500 kowannensu domin harhaɗa kuɗaɗen saya wani likita wayar salularsa da ya ce an sace masa a cikin ɗakin ‘yan ƙuna na yara a cikin dare a asibitin.
3: Wallahi mu dai mun kawo yara duk gaba ɗaya cikin ɗakin, to akwai likita da yake aiki ya duba wayar sa bai gani ba, sai ya tara su ya ce ya nemi waya bai gani ba, ya sa a caji ko ya ce bai ɗauka ba. Sai ya ce to kowane sai ya haɗa mai 3,500 sannan zai kula ‘ya’yansa, har kawowa yanzu ɗin nan ba ɗan da ya je ya kula. Idan ka shiga wallahi sai ka yi kuka a ɗakin don tausayi yara. Kuma akwai wanda ɗanta yana hannu ga Allah sai da ta ba da 3,500 ɗin nan, kuma ɗan yara su ta tafi tana kuka ta zo ta huce. Gaskiya gwamnati ta duba a san ma'aikatan da za a dinga ɗauka masu imani da tausayi.
4: Akwai waɗanda suka raka ba da kuɗin?
3: Duk ga su nan muna tare da su.
4: Ya aka yi aka ɗauke wayar?
3: Wallahi ba mu sani ba.
4: Kuma nan ɗakin aka ɗauke wayar?
3: An ce wai an yi tracking ɗinta an ji ta wai a ƙofan mata.
4: Yaushe wata rana ka ɗauke wayar tun da yau muna Juma'a?
3: Yau Juma'an nan ya ce an ɗaukan mai da safe.
4: To su hukumar asibiti mai saka jini gudu?
3: Iya cikin ɗakin ake ta wannan kwama calar ba wanda ya magana.
4: Nawa kenan ake so a haɗa?
3: Gaskiya bai faɗi adadin ba, amma duk wanda yake cikin ɗakin, duk wanda ya kawo yaro yake jiyarsa a ciki sai da ya bada kuɗi 3,500.
2: Wasu daga cikin masu kula da majinyata da suka biya kuɗaɗensu sun tabbatar da yadda aka kwashe su zuwa ofishin babban jami'in tsaron asibitin Murtala tare da ɗaukar sunayensu da kuma ba su umarnin kowace daga cikinsu ta biya naira 3,500 domin saya wa likita wata wayar ta salula.
5: Ina ɗakin ‘yan tiyata typhoid.
4: Menene
5: faru? Likitan da yake duba mu dutin dare aka ɗauka. To da aka ɗauka sai suka ce ba za su yi mana treatment ba sai an ga wayan nan ko kuma mai biya. Aka kai mu can bakin gate wajejen ‘yan sanda. To sai suka ce kawai ba za su yi mana lamuni su ɗau sunanmu, abin da ya faru sai a dada mu. To ba a dada mu ba dai har wajejen 11. Sai suka ce za mu ba da 3,500 sai a duba mana yara. To mun ba da, ni dai na ba da, kuma an sa wa ƙanina ne ruwa.
4: To so ko nawa kuka ba da 3,500?
5: Mu duka ‘yan ɗakin.
4: Ko nawa ne a ɗakin?
5: Gaskiya muna da yawa.
4: To misali ya aka yi wayar taɓa ta, ko ka ɗauke wayar?
5: A'a ba mu muka ɗauka ba.
4: An ce akwai wani yaron da ya mutu saboda rashin duba shi?
5: Eh to gaskiya ni san da ya mutum ba na nan, amma dai na ga yaron da ya mutum.
4: Waye ɗauke wayar?
5: Yadda dai zance ya zo mana mu ba mu san wanda ya ɗauka ba, amma dai an ce shigowa aka yi. Mata ce ko namiji, wannan gaskiya ba mu sani ba.
2: An yi zargin cewa akwai yaron da ya mutu daga cikin majinyata a saboda rashin samun kulawa a daidai wannan lokaci. Hakanan a lokacin da aka tafi da iyayen zuwa wurin jami'an tsaro na asibitin, akwai yaron da tsautsayi ya sanya shi ya sha ruwa, alhalin kuma an kammala yi masa aiki kuma an haramta masa shan ruwa, ganin cewa mahaifiyarsa ba ta kusa ya sanya aka ce wannan yaro ya sha ruwa. A don haka ala dole an ce aikin ya lalace sai an sake.
3: Gaba ɗaya kowa sai da ya fita ya je, aka ɗauki suna sannan muka dawo gurin ‘ya’yanmu. Daga baya kuma aka ce sai mun biya 3,500 sannan za a taɓa ‘ya’yanmu.
4: Waye yi wannan mataki?
3: Su ne likitoci ne a ciki, suka ce sai mun biya, kuma mun biya ɗin. Sannan suka zo suka fara sa ɗakin ‘yan ƙuna ma. Wallahi akwai wanda sun kwashe, an cire kayan jikin ‘ya’yansu an wanke. Ƙarshe ma ba a sa musu magani ba, aka ce a basu, sai da aka biya kuɗin nan sannan kowa aka taɓa masa ɗansa.
2: Shin ko ya dace likita ko mai kula da marasa lafiya ya ce ba zai duba su ba a saboda zargin an sace masa wayar salula? Akan haka ne na tuntuɓi Dr. Mansur Mudi na Goda, wato shugaban hukumar kula da asibitoci na jihar Kano, inda ya ce doka ba ta ce haka ba. Kana ya haɗa ni da babban likitan asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad, Dr. Husainu Muhammad, inda nan take aka fara gudanar da bincike. Kana aka tabbatar da faruwar wannan al'amari, sai dai kuma an gano cewa hukumar asibitin ba ta da masaniya akan dukkanin matakan da ofishin compound da kuma ofishin kula da tsaro na asibitin Murtala suka ɗauka na har haɗa kuɗaɗe daga majinyata domin biyan kudin wayar salular da aka sace. Haka nan daga bisani muna cikin asibitin babbar jami'ar da ke kula da sashen yara 'yan kuna ta bada albishir cewa 'yan sanda

0: Interim.
1: Malai Ibrahim shekarau din nan in ka duba tarihi zaka ga cewa duk kujerun da yake hawa kujeru ne da ake zargi kwata ake ana bashi da ya karba sai ya ce shi dole a kai mar haka kawai sai ka ji shi ya fito ya salam
2: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana Amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi. Sunan Abbas Salisu soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu. A yayin da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke gab da bude shafinta na yanar gizo domin baiwa jam'iyyan siyasa damar aikewa da sunayen ƴan takarar su a matakai daban-daban domin al'umma su san hakikanin waɗanda ke rike da tutar takarar da za su fafata a babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 sai ga wata sabuwa ta bullo wa jam'iyyar NDC mai alamar yatsu guda biyu domin kuwa wata babbar kotun tarayya ce dake zauna a lokojan jihar Kogi ta yi watsi da hukuncin da ta yanke tun da fari wadda a lokacin ta umarci hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC kanta yi wa jam'iyyar NDC register da za ta bata damar shiga rukunin jam'iyyin siyasar wannan kasa Alƙalin kotun mai shari'a Isa Dashan ya ce wannan hukuncin da ya yanke a wannan rana ta Juma'a ya zama tilas ya zartar da shi domin kuwa a baya hukuncin nasa ya saba wa kundin tsarin mulkin wannan ƙasa sakamakon tauye wasu bangarori da ke da ruwa da tsaki a shari'ar wanda bai ba su damar shiga cikin shari'ar ba kafin yanke hukuncin wanda a cewar sa yin hakan kuskure ne shi ya sanya dole ya soke wannan hukuncin gaba ɗayansa inda kuma nan take alƙalin ya ce kotun ta karɓi buƙatar da jam'iyyar Peace Movement Party ta shigar mata domin a cewar sa ya kamata a ce tana cikin waɗanda za su shiga cikin shari'ar a don haka ya ce za a faro shari'ar tun daga farko da za a fafata tsakanin jam'iyyar PMP da kuma jam'iyyar NDC da ma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Wannan hukuncin da kotun ta yi a wannan rana ya dawowa da jam'iyyar NDC hannun agogo baya a shirye-shiryenta na tunkarar babban zaben da ke tafe na shekarar 2027. To ko yaya mahukunta jam'iyyar suka ji da wannan hukunci da kotun ta yanke? Rabul Husaini Isa mai riga shine shugaban jam'iyyar a wannan jiha ga kuma ƙarin hasken da ya yi mana akan wannan balahira da ta same su.
3: Kowa ya ga irin wannan labaran yanzu da yake fitowa shi sa ma da zan ce maka ba zan yi magana da kai ba sai na taba wajen ya ta kasa saboda ni ban ji ba ban gani ba kan da kai da kiyam in ka tuna ko a kwanan nan ma akwai jam'iyyar da tace ba ta yadda rubin sa da aka yi wa NDC ba su ma sai an musu ka san shi shugaban kasar Najeriya ba zai bar jam'iyyar da su zauna lafiya ba irin sa ne wanda ai za ka NDC take ciki abinda kotu ta yi na yau ba wani abu bane magana ce ta logo kuma an riga an yi shi wannan wurin jam'iyyar NDC ta nan daram sam ta karɓi satifiket ɗinta ta zama jam'iyya mai zaman kanta.
4: Menene na shugaban ƙasa a ciki bayan jam'iyyar siyasa ce da ta nemi rajista ita ma ta je ta gabatar da ƙorafinta cewar tana damar da za a ba ta da ita ma ta shiga cikin shari'ar amma ba a yi haka ba aka yi wancan hukuncin na farko shi yasa yanzu aka warware shi.
3: Irin wannan abin da ka sani da sa hannun shugaban ƙasa da sa hannun jam'iyyar APC duk abu ne suke na cewa sai sun kawo cikas a zaben 2027 wanda kuma su zai cuta yadda APC da gwamnatin APC suke kira ni a Najeriya ba fa zai yiwu ba Najeriya ba sauran kasashen duniya bane mun san naki babu wanda ya ishe yi mana kama kariya kuma wannan abin da kotu ta yi na yau ba sabon bane already in ma ta tabbata an yi mu ma za mu tafi a fis
4: eh amma wannan kamar wasu na ganin zai karya gwiwoyin magoya bayan ku tunda za a tafi a cikin dardar ba a san ma inda za a nufa ba
3: babu wani kare gwiwa duk wani dan jam'iyyar NDC ya ci gaba da abin da yake ya ma ƙara kaimi baka san ma shi dukkan VVV an ce an rusa ta ba an kore ta nimu tiraki yanzu su ku tiraki ba ba su suka tsaida jinjin a matsayin dan takara ba duk ƙarfi da yaji a ce dole sai an yi abin da za a zabi kinu ya koma cinuwarsa ta biyu ya kamata mutane su ci tsoron Allah halin da nake cikin tsaron da ya wuce kiyan da kake tsammani a ba bayan Allah ana kike shi idan aka NDC tana nan kuma wannan abin da aka yi ba zai taba ta ba kuma za ta shiga ba da duk wani tsare-tsare da ake neman matsayi da ƴan takarkari kuma in Allah da zamu ci zafi
2: honorable Hussaini Isa Mai Riga kenan shugaban jam'iyyar NDC na jihar Kano to sai daga bangaren mabiya jam'iyyar APC mai mulki Ibrahim Global Gwammaja sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum shine ya shigo yana shaida cewa babu ma inda wai jam'iyyar NDC za ta je a wannan zabe domin a cewar sa ingiza mai kanto ruwa madugunta yayi wa gwamnati Abba Kabir Yusuf a baya wanda wai yanzu haka ya zama masa alkhairi
0: sarjanin mu na media Aminu Gurgu yana cewa ba wanda zai yi layya da kare na ganin raguwa daure ni kuma nace ba wanda zai tsallake kashin Shatima da Bola Tinubu ya dauko haɗin gangiza a ranar zabe a Najeriya ashe dai ana sana'a ka rufe ido da gangan saboda a ci da kuda aka yi wa gwamnati Abba Turin je kaka fada rami a cikin jam'iyyar mu ta APC saboda kawai a ba wa Mustafa da Aminu Abdulsalam Gurjo takara a cikin konkusiya maimakon Abba ya fada rani abun ne shi sai Allah ya daga darajar siyasar Abba ya koma jagora a cikin jam'iyyar mu ta APC mu kuma mun gamsu da jagorancin Abba akwai adalci a cikin shi sabanin wani madugu da yake so ya maida kanshi Abuja a siyasa shine lamba 2 a kasa dan shi ne lamba 2 a jaha siyasar ma ana so a maida ta kaman wani mulkin gargajiya kenan amma naji shi a radio yana tota mu wani rantsaran sai ko shi ba shi ne ya bada sunan Mustafa ba waye ne ne ya saka karan tsaka da ba a gaban kotu kake ba ba rami ne ya kawo a yi hankali da rami a ce duk mutanen da suka kibin Abba suka biyo ka kasan kuma ba laifi Abba ya musu ba kawai magana ce ta bukata ta sa suka biyo ka babu wanda ya cancanci da a bashin deputy gwamnati sai Mustafa yanzu abinda aka yi wa rufa'i hanga a ce shine amana a siyasa waɗanda madugu ya yi wa laifi a siyasa ku yi hakuri sakayya tana nan ta fadab Aminu Abdulsalam da Mustafa dan gata da uban garken mai girma gwamnati Abba zai daga sama yamma kasu da kasa a cikin akwatin zabe Aminu Gurgu yana cewa APC sak nima yau na dana
2: to amma duk da wannan kalubale da Ibrahim Global Gwammaja ke yi wa jam'iyyar NDC a cewar mabiyanta irin su Abawu Rera Halil Jido su kan suna ganin babu abun zabe a jam'iyyar ta APC domin wai irin koma bayan da ake fuskanta ta fuskar tsaron lafiya da dukiyoyin al'umma ko da yake ya fara ne da ida sakon honorable Haruna Madari na karamar hukumar Warawa bisa ziyarar dubiya da suka kai wa dan takarar su na majalisar tarayya kananan hukumomin dawakin kudu da Warawan
5: godiya ta musamman ga Alhaji Muhammadu Madari godiya ta musamman ga Rabiu dan aike Madari godiya ta musamman ga Malam Ibrahim Madari godiya ta musamman ga Yakubu Madari godiya ta musamman da Ubala Mai Rake Madari wanda suna cikin manyan shahada honorable Alhaji Haruna Madari wanda suka kawo ziyara ta musamman ga mai girma honorable Mustafa Baladawaki Alhaji Haruna Madari mutum ne jarumi wanda yake taimakawa ƴan jam'iyyar NDC Konkosiya musamman a mazabarsa ta Madari wanda duk abin da ya taso matasa dattawa Alhaji Haruna Madari yana jajircewa domin tabbatar da wannan abu mu ɗan gwagwarmaya wanda muke sa ido domin zuwa dubiya ga honorable Mustafa Baladawaki muna yabawa honorable Alhaji Haruna Madari bisa ɗaukar motoci da babura har da kanta aka zo daga mazaban Madari domin jajjabi da kuma fatan an koma gida lafiya dukkan wani kwamiti na yakin neman zaben honorable Mustafa Baladawaki da kuma honorable Alhaji Shehu Jemagu lalle a saka sauran Alhaji Haruna Madari domin mutane ne zaka kwarai wanda suka za a kara musu karfin gwiwa domin ci gaban kwankwasa da kwankwasiya akwai wani faifan bidiyo yana nan yana suna yawo za ku ga ɗan sanda ne za su ga ɗan ta'adda sun zo wucewa su za daga musu hannu suna musu fatan alƙari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai girma Alhaji Haruna Madari yana kira lalle a tsaya tsayin daka domin yakar wannan tsari ne APC rashin tsaro APC cin amana domin kawo nasara ga jam'iyyar NDC daga sama har ƙasa in Allah ya yarda Alhaji Haruna Madari sai ya zama chairman din wara lokar gamin domin samun nasarori da irin abubuwa na rashin ci gaba da ake da shi a mazaban Madari duk da ana da dan majalisa wanda ya shekara 16 amma Madari tana cikin wani ne da sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
2: a gabar da Abawu Rera Jidoke kalubalantar jam'iyyar APC sai gashi kuma dattijo Abubakar Ibrahim Gwarzo guda cikin masu bukata ta musamman ya shigo yana bayyana cewa duk jam'iyyar da ba APC ba wai mushan gizaka ce shi ya sanya ma wai suke murna da tsayar musu da Malam Ibrahim Shekarau da jam'iyyar ta yi a matsayin dan takarar su na Kano ta tsakiya
6: zahirance Malam Ibrahim Shekarau babu kamarsa a duk ƴan takarkarin da suka fito domin mutum ne mai hazaka mai ilimi na addini da na boko shi yasa muke ganin yafi kowa cancanta wanda an dora shi shine wanda zai yi mana abin da ya kamata
7: to amma a bayan me yayi wanda za ku iya cewa ya cire tutar da zai iya sake samun wannan dama
6: ya taimaki jama'a domin harka ilimi a lokacin sa ya ci gaba fiye da yanda ya kamata da aka dawo sai aka dora suka tsere sai lalata duk abubuwan da ya lalata har yanzu ba mu samu ci gaba ba domin kowanne in yazo daga dan cika tsere sai wanda kawai shi a jibin sa yake so ƴaƴansa kada yake so sai ƴan uwansa amma ya taimaki jama'a babu shi yasa muke ganin Dr. Malam Ibrahim Shekarau shine wanda ya kamata
7: to amma ku ta bangaren masu bukata ta musamman akwai wani abu da yayin ku a baya da kuke tunanin in ya samu zai yi muku
6: wai wai ai Malam Ibrahim Shekarau shine wanda portfolio local gama ya dauki ma'aikata har yanzu ba ƙara yi ba bamu sani ba amma yanzu wannan gwamnati shine wanda muke fata zai dora kan abin da Malam Ibrahim Shekarau yayi saboda shi ma mutun ne mai kamala domin ka duba gani da yazo tituna ga sunan yanda yazo su ba su raba ba abba yayi aiki kuma yana kan yi ga taimakon jama'a ga karbar jama'a hannu bibiyu amma da an kanan ne dai shi ba zai komai ba an sa shi a jifin riga to yanzu ko muna kira abba ka tsaya da kafa ka yanda ka fito dinnan kai abin da ya kamata domin yanzu ka samu mutanen arziki wanda kuma za su dora ka akan gaskiya saboda haka babu wata jam'iyya a yanzu wanda za ta iya karawa da APC a Najeriya saboda duk wannan jam'iyyin da kake ganin su daren fakkara ne
2: wada Abubakar Ibrahim ke wannan kalubale ga jam'iyyin hamayyar daga jam'iyyar NDC kuwa bakoncin sani Idris dan kunkuru muka karba wanda shi kuma ya shigo yana mamakin wadanda ke nuna halin kaza dake ci tana goge bakin ta
8: Sana Adamu Gili al'umma ungwar Manjibur sun ce a ga ya maka cewa suna godiya kuma sun ce a ga ya ma ranar da bai kowa yake jira wallahi tallahi duk wanda sani ya taimake shi ya zo ya ce da tubutun sani to ijira mu dan an taimake su har ku zo ku newa bala mai shadda wai dariya ba a bashi mashin ba ku jira wallahi mota za a bashi domin Sani Wakili ya san wanda ya mai amfani ya san wanda ya taimake shi ya san wanda ya mai wahala
7: to sai yaushe za a bashi
8: ni ba mahin nake mutane amma mota nake mutane amma ina jan kunne akwai wa'anda fa wallahi tallahi sharar turkin dokin hakimi ya kawo tsatsan su ungwago ku kiyaye mu gwamna ina waka hawara duk wani ciyamomi da zaka ruhe karka tushe ogan boye mutumin kirki ne wallahi ba shi da matsala ko me ya cancanta iya taimakon mutanansa yana kuma san Annabi Muhammadu har ka safa ta gaskiya yake ba ta bugi ba domin shi ba dan bola bola ne shi dan gongon ne kuma dan kasuwa ne amma mun ga ƴan bola bola suna zuwa suna dauko wasu yara suna zuwa suna ganin kamar sun yi to ƴan bola bola ku kiyaye mu
7: ka tsallaka karamar hukumar nasara alhalin an ce na kan shi ma na gongo yana ta kokarin abin da zai yi wajen taimakawa al'umma
8: yo ai wannan hede si ka cikin da ALCC da ICPC domin he sun ringa gore a secretariat na lokar gamma ba dan kowa an yi abubuwan da ba za mu iya faɗa ba kai lokaci yayi duk wata burale da take gezawa ta cika masawa yana gyara da aljisa yayi musu sola ta wajen miliyan 10 to ai albarkacin da ogan boye ci albarkacin Allahir fa'i ogan boye ta din fulani namu ne mun taimake shi ya taimake wa mai kaunan mu ne mai kaunar sa ne dan haka mai gida gwamna in za ka ce ya ciya mu Kano gaba daya wallahi in ka cire ogan boye ka fadi ogan boye zai iya ci ma zabe ba dan kowa mutumin kirki ina mu'amala da al'umma dan haka mu yanzu zamu fito mu bude labari wa'anda suka zo share turkin doki karama kuma gugu zamu fada wa'anda kuma suka zo suke gaba da ƴan uwan sama da shekara 10 ba sa ga muciji zamu zo mu bankada bankade
2: ficewar Sani Idris dan kunkurin babu dadewa sai gashi kuma SA Salisu dan bacirawa kawaji ya shigo da mamakin yadda yace ya ga gwamna ya dauki hoto tare da wani da zargi ke yawo a kansa
8: ex Excellency Gwamna Abba Kabir Yusuf da mu da kotu Aliyu Haidar ye mana batan dabo mai girma gwamna ai na ka gano Aliyu Haidar har kai hoto da wannan nake kira da ƴan gwagwarmaya na jihar Kano ku ci gaba da dindinke da lekawa idan ku idan Aliyu Haidar ku mika shi police station mafi kusa
7: ita kotun ce ta ga maka cewar tana neman sa
8: wai baka samu labarin akwai kusan mutum biyu ko uku suna gidan yari suna ci gaba da diban gabza akan hada hada da kitumurmura ta harkar filaye da akai ba duk inda Aliyu Haidar ya shiga bana zamu kawo bakan mage mu yanka mu zuba jinin ta inda yake sai mun nemo shi
7: to kai me naka a cikin wannan abubuwa da ake ta wannan surutu
8: sai mu bar mutane suna ƙarya da ƙasa ta Allah ce ai ƙasa ta Allah ce amma garin akwai masu shi akwai alert alert a waya da ake zargin wannan Aliyu Haidar din yayi ƙarda shi Abbas ya kamata ka fito ka tabbatar da gaskiya wannan kaya kaci ko baka ci ba wata da watanni mun kasa ganin Aliyu Haidar Abbas yanzu mun zama jami'an tsaro irin namu na sintiri duk inda Aliyu Haidar ya shiga sai mun kama shi kuma zamu kai shi dubushin mafi kusa ko mu kai shi ofishin Kato da Gora su ajiye mana shi kotuna take neman Aliyu Haidar zamu mika shi zai girba abin da ya shuka ba za mu yadda a riga kaci baka ci baka ci Aliyu Haidar wai dan me yasa ka shiga wannan harkar matukunna
7: wai yanzu kana kalubalantar gwamna kenan da yake ganin cewa yana da muhimmanci a tare da shi a jam'iyyar taku ta APC da har ya ja shi a jiki kenan
8: Abbas irin sa Aliyu Haidar ina maganar muhimmanci a tare da mai girma Dr. Abdul Umar Ganduje shi ma an ci akwai hoton sa da ya dauka shi da Aliyu Haidar mai girma Dr. Abdul Umar Ganduje ya kamata ka fito ka gaya mana aina uku da Aliyu Haidar har ku dau hoto Aliyu Haidar ka fito kotuna neman ka
2: madashi Salisu dan bacirawa kawaji kenan daga jam'iyyar APC daga jam'iyyar ADC kuwa Ibrahim Tahir Kansila ne ya shigo yana kalubalantar irin zagon kasan da yace Hajiya Najati na yi wa wasu kusoshin jam'iyyar a wannan jiha wadanda yace su suka rike jam'iyyar tsawon lokaci har mata ba ta sha'awar shiga cikin ta
6: wadanda suka yi wa jam'iyya hidima suka kawo jam'iyyar nan har ga gacin da mutane suke ganin suna sha'awarta su wadannan mutanen kena za su kika zo kina kokarin ki kora daga jam'iyya kina kokarin mulakanta su a cikin wannan jam'iyya kuma bayan su suka yi wa jam'iyya komai kamar yanzu wannan Balarabe Rufa'in nan wanda ya tsaya takarar sanata ta Kano ta tsakiya shine yayi wa kusan jam'iyyar nan komai dan yanzu haka karanta li shine youth leader ta na kasa baki da wace state ce bai je ba saboda ya jaddada wannan jam'iyyar wanda za a santa bayan sai da suka gama aiki suka dawo gida suka zauna kuma na ja kin shigo a coalition kin lalata wasu jam'iyoyin kuma mu zaki zo ki lalata mana jam'iyya in tana cin kasa ta kiyaye na shuri
7: to amma ba ku abin tsari na shugabanci tunda an ce ita ce mataimakiyar shugaba ta Arewa maso yamma
6: to yanzu constitution ma ya rushe office din ta a Abuja ma bulayi take yi in kuma tana da office wani ya fito ya gaya mana ina ne office din ta a Abuja mu je
7: ba ta takara yake yi ba zai mika wuya akan tsare-tsaren da take ganin ya kamata a yi
6: inda a ce ta zo da maslahar gyaran jam'iyya me zai sa ba za a zo a hada kai ba nunawa take ita za ta jara gamar jam'iyya za ta bada ƴan takara bayan bata son komai a harkar jam'iyyar ba kawai abin da ta sani shine ta ja wancan ta ja wannan a hada jam'iyya a gidanta ba zai yi wayi
7: amma wannan kuna ganin zai haifar muku da dame ido kuwa a jam'iyyar ta ku
6: an bita ta masala an bita ta ko ina ta hakiyarda to dan haka kaga dole sai dai mu biyo mata ta irin siyasar da take so a biyo mata dan haka mu ba za mu alamince da azo alalata mana jam'iyyar nan ba kuma su Musa Ungwagwan da kike fadar cewar ba su ne ciyamomin fatin ba to su waye suka yi wa jam'iyya hidima Musa Ungwagwan shekara bakwai a cikin jam'iyyar nan yana mata hidima babu inda bai kai jam'iyyar ADC ba sai yanzu da jam'iyyar tayi rai shine zaki zo ki lalata jam'iyyar kuma
2: da bakin Ibrahim Tahir Kansila babu dadewa sai muka karbi bakuncin shi kuma Sunusi Kata Madobi daga jam'iyyar APC wanda ya shigo yana jaddada matsayar da yace gwamna na kai ta cewa duk wani jami'i da yace baya samu a gwamnatin nasa to ya ajiye mu kamun da ya bashi domin baiwa wanda zai taimaki al'umma
9: kowa ya ji abinda mai girma gwamna yake nufi tun daga kan kwamishinoni kan ciyamomi kan MD kan SA kan ya ce a fito a koma kasa a taimaki al'umma duk wanda isan baya samu sauka musamman wannan ci ma zan ci a madin karamar hukumar duk wanda kowa ki ahi da bakin ciki wai haka ne mun gori jiya wai ai jabi a higuwa ne to kai karamar hukumar ma higuwa ku kai domin ko asali ne na bi ka karamar hukumar dobi kai da kake marawacin dan siyasa tun jihar Kano ba mu rowa ka tun jihar Kano ba mu yi wa gwamna ƙarya tuka za a gyara unguwar mu ba tabbata su 70,000 ba na rantsa da Allah kace ba za ka iya bayarwa ba kuma ba ka da kudin zaka bayar kuma kowa kwa samu amma yanzu kun zo har makabar ta kai ma yankewa kace ku sayar hanya ma yanzu ga hinan hanya gara an sayar da ita ka bi sama dubu ne in banda mulkin da ya kawo ka kai wa yake amadobi kwankwasan ma da kuke bi ai ya gane ku azabban ma san ba daga su kuke ba da kan muna kira ga yan siyasa kowa da kowa ya fito ya taimaki mutane kuma kowa ya bude ofishin jam'iyya ai akwai ciyamomi masu alheri akwai kuma hinoni masu alheri amma irin wannan ciyaman din nace kana yi ka ciyaman din tsotsayi agolan dan siyasa haka kalle ni wallahi in banda algonin jiya na rantsa da Allah ya mun kokoye da kai a ga mawo din kalli baran sa a gaban ka mutun da zaka zama ciyaman marwaci ma din to gwamna ya fasa kwai ya ce inda ciyaman din da isan bana bai kudi ya daga hannu kadi ka daga amma kulli kariya office ba ka zuwa kulli office din mai kaga dama zaka zo kana zuzzara idanu to mu yan madofu local gamani ba kuma wanda yasa ya shaki mu mai mahim local gamma 44 ba inda banda structure ta siyasa daka ni ba sa an ka bane a siyasa kai ya da mata ba karfin ka ka kasa rige ta da haka ni baka ishe ni fada siyasa ba kuma mai girma gwamna ya fasa kai kowa ya fito ya koma local government din sa ya ci gaba da aikin jam'iyya taimaki mutane wanda iga baya so ko baya samu isauka
2: malam Sunusi Kata Madobi kenan daga jam'iyyar APC APC da ake ci gaba da nuna wa juna ya tsakanin wadanda ke son a baiwa malam Abba Anwar mukamin sakataren yada labaran mataimakin gwamna da kuma wadanda ke nuna hamayyar su da hakan inda a wannan rana Alhaji Kabir BBC da lake cewa shi dai yana da hanzari ga masu sukar malam Abba Anwar din
10: duk mutumin da yake jam'iyyar APC a halin yanzu mu daina attacking din junan mu ko mu daina attacking din yan jam'iyyar mu saboda hadin kai muke bukata mutanen da suke adawa da mu suna gefe jira suke a fadin laifin wani domin su amfani da wannan maganganun su ci gaba da yada a cikin al'umma Alhaji Abba Anwar mutum ne mai mu'amala mai son ci gaban al'umma da ya zama DJ na mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi iyayen sa wajen kikkiarum mu'amala da mutane da kuma taimakawa mutane ni dinnan Alhaji Kabir BBC dala akwai takaddu da yawa wanda yayi iyayen sa da yayi tabbatar da cewa takadduna sun fita haka akwai mutane da yawa da suke bi ta hannuna masa magana kuma ayi in baka yi mu'amala da mutum ba bai dace kai masa hukunci ba wanda kuma suke sa wasu zo gidajen radio ko dan suna jin haushin wani ina gani ya kamata mu rika jin tsoron Allah Alhaji Abba Anwar mutum ne mai mu'amala mai son ci gaban mutane dan jarida ne gogagge wanda ya san abin da yake so duk abin da ya faru yana kan gwamnati ko bayan ya sauka ya kamata duk wanda yake da tambaya a kansa ya same shi su yi magana kuma tsakanin Alhaji Abba Anwar da mai girma Murtala Salangaro Allah ne ya san tsakanin su domin komanda mutum ne mai mu'amala kuma mutum ne wanda suka ko ka ce wani ba mutum bane baya sa Alhaji Murtala Salangaro ya ki mutum lokacin ma da kake sukar wani lokacin yake ƙara mu'amala da shi so ina ganin cewa Alhaji Abba Anwar a jihar Kano in ba mu gode masa ba irin aikin da ya a gwamnatin Kano na kawo ci gaba da yanda ya rinka kokari wajen yanda harkar jarida za ta tafi daidai a wannan jiha ta mai albarka da kuma mu inda muke magana kafafan yaɗa labarai yayi iya yin sa wajen gina kikkiawar mu'amala da mu to ina ganin cewa ya kamata mun kai junan mu uzuri da yawa idan Allah ya daukaka ka abinda baka tunani ma za a gaya maka
2: sai da duk da wannan rigar kariya da Alhaji Kabiru BBC da lake sanyawa malam Abba Anwar bata hana masu sukar lamirin bashi mukamin ci gaba da sukar sa ba domin dai a wannan rana awwalu bala makwarari ne ya shigo yana dorawa ga kalubalen da suke yi masa
11: Abba Anwar din nan fa shine tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi masa press secretary ba irin alfarma da taimako wanda Ganduje bai mai ba amma muna rasa gwamnati ya dauko waya ya dinga rubuce akan baba Dr. Abdullahi Umar Ganduje wallahi mutanen Kano sai da suka yi mamari suka ce anya wannan Abba Anwar ne haka ya dinga rubuce akan Murtala Salangaro yau shine ya lallabo yake son Murtala ya dau press secretary ya bashi gani yake kamar ba a kallon sa abinda muke ga deputy gwamna magoya bayan ka hankalin su ya tashi kuma idan mai girma deputy gwamna ya masa wannan mukamin abin da yawa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi zai ma
12: kuma ku me na ku a cikin wannan tunda shi da shi za su yi aiki idan ma wannan magana ta tabbata akwai kanshin gaske
11: abas ai mu ne magoya bayan Murtala Salangaro mu ne magoya bayan baba Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba za mu yadda a yi kisa da kwarkwata ba kuma zargi yayi yawa Abba Anwar din nan a lokacin da wasu

0: Fadakan da waɗanda suke harkar social media, don Allah in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a riƙa nuna da su ake magana. Sai wani ya je ya dero hotunan mutane, wannan abun wallahi bai halatta. In kana yi ne don ka yaɗa abu, to ka tsoke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa. Wa'azi ana yin sa ne don kowa ya amfana. Kowa ya amfana. Amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa a kan wani abu, to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne. Wannan kuma babu hanyar haɗa faɗa irin wannan. Kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV, kaza TV ɗin a shigar da mutum kotu, sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka ba su daina wannan abu. In ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye. Ku bar mutum ne wa'azinsa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin a kan wannan, kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kake. Amma mutumin da yake ilmantarwa, ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa, karatunsa kawai yake yi, a yi amfani da karatun a sa hoton wani, to wannan cin amana ne. Kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. Ba mu ce wai aikinka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba. Ba ruwan ba ma maso ka yaɗa. In dai irin wannan yaɗawa za ba ma sha'awa. Mu ba neman subscribers muke. Muna fatan Allah ya ba mu lada a kan abin da muka yi na faɗakarwa. Adadin masu kallo ko ba ruwan mu. In mutum ɗaya ne ba mu faɗa. In muka samu ladanmu alhamdulillah. Za ka ba mu buƙatar yaɗawarka. In dai za ka yi irin wannan abin to ba a yafe ba. Faɗa nawa ya haɗa. Ya haɗa da yawa. Wannan abin haramun ne. Haramun ne, haramun ne. Allah ya tsare.
1: Mita 97.3 Zangon FM
2: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a Zangon FM Rahama Radio.
3: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru.